Just.

0: basotho ba se ba go njwetse gona mo leteng le yankutlwana a go njwetse ke qeta go letsetswa ke ntate Hlakatshe gona jena re bile ha masego fela wa nkutlwa le ke batla utlwa gona le ona ba ba ndang kutlwa na mo leleng teng le yankutlwa he bana njwetse gona le yankutlwa na gore ke fumana gore radio mona nna e gauile e sale ke fitlha mona 2:30 fumana go ga ona letho be ke ipotsa gona o e tsalang e bana molaetsa ko ona gore o teng e ka ntsena go thwe ke tlhakile o mmametse le o ka mme 6815 o mmametse le o ka mme kutlwe o lwana o mmametse jwang ka online kapa o mmametse wa nnake o thwe ka mona ka thibo ka nthong ka foso ka nthong ka KTA e tlhakile masino o tlo o thwete ae bo batho ba modimo mele ko eteng ke teng ga mabote le rona le sa tshwekeng batho ba ise bane nna ke bona mamedi dumela go tswa ntate ga mmatsotso ke teng sona tanki ntate tanki ta o tsebe lo ka ha go le hona mona ha ke utlwe ha ke bone e bile ke botsa mosebetsi more than na mona go na go etsa se mo ile ntate o ile ba le botlhate bo tsena bo tsena maobane e go tle station e he di le ka se ke go go tsoko nna se ke ya le le thwe papa ha makhalanya yana o thwedi Gauteng o thwe eteng ga o lona basotho ba iso ga le sa mpotsa le o mpotsa empa letlwa ise o mpotsa gore e bona monna ga ka ge duelela fela ga ona motho moo go etsa etsebang oba nna ke dutse ka gore ka nnete ke bona gore ka mona ka go rona bole ka mosebetsing mo a dirang jetsa gore e sale maobaneng go ba ditsena o gaoa ke ra tse le siko obana ntse ke tla gona tsena ke a utlwa gore e ntse le siko empa fe ga o lebalo ga e le mona ke fumane ya dibakeng tsena ga re ganneng ga re ganneng ka nnete nna ke nagana wa le lethongwana mme ga ke gona le ntho tsena tsa go monitora e go na le motho mone a ntseng a dutse e le tlhwedi ke tlhwedi motho eno go nna ge ngwana mme a ntho le diteng o tlang jetsa gore a o teng tate ga e le siko le teng o tla tswa ga gaoa be ke tla tsaya ka mole ke fumana gore no se ga ke yoa mona ga ke yo empa ke mmakala ga ke betsa potso ena gona ba nkutlwa basotho ba e ra utlwa ntate go utlwa gantle a nna ka nne ke tshile eraepa se ka ba ke ituletse ka mona ebe ke dutse jena radio ga eyo empa ka nnete ke a thaba e le mona le mphumanoge ke ntse ke teng ka nnete ke thabile gagolo a e le mona le mphumanoge ke teng hele ga ko ona ntho gore ena ka go fele e senyeileng ena e e le shome metsotso re ga ba gorenyane ya bone a ikona ena ga se tshebetso e ntle ena ge ngwana mme ga se tshebetso e ntle gohang nna ntse ke re gohang ka nnete akeo e nke kutlwe mmamedi ge dumela
1: mafute mona go teng
0: ke a le bontate waka ke a le bontate waka mafuteng ke teng o bona ntho ya o nagana fela gore ka nna ba dintho di ka sebetsela ka tsheleng ke thotse nna ka mona ke ra ke tla utlwa mosebetsi ga tlhaa mona ga go teng tate go teng moeng bele a ikona ele ka ke ka ikutlwala botlhoko he ba iso empa he nako ene e ntse e le teng ga re ganneng ga re ganneng love is on our side again monate monate.

Kanlete, kanlete ntate. One love. Azo go. Ha se raka kang o ka sebetsa lwa le impata. Ya o ka sebetsa lwa le empa ke wa tswa o katse. Katse mogwa yona ha e hla. E hla sentse na di ditiro. Ha ona ka ba hana tabe. Katse e hla ena di ditiro. Le hona tse tshwiwe. Wele wa tshwana ka la ba o bona o so ba bua ngwa mona. Se ba o ho. Ba se ba ke tshaba. Hela. Ke tshaba ka ya. Ke tshaba ka ya. He bana. Ona go thoba hulu mo. O tswa ka ha o ka fihlela bo ma 60. Wanga di mo tsena tsa bo 60. Hei, re bo le ga tshwana na mse re ke mo kokotlo. E se re bua go re ena ke mo kokotlo. E ga o ema mona fatshe mona o. O se ema ka thata. Wa bona ga o nyulwa fatshe o no di tsefase ya ba o se tswaga lengwele. O se o nyulwa. Ga a tshwara ya ba le mona. Se o di le ba le mona. Go le bona bo tumela ntse ba tshagola fela ngwana mme wa o tlwana. Loto khala le nyulo tsa le bile kwana. Ha. Ga tlo le re je botsa. Botsa ha ho tlo mo tshwana na mme. O sna le thole le bile ntso le tsa o ka phelana go itelele. O bona na batho ba ngata ona tshe. Bo tenda. Ke bana ntse ba le di. Ke bana ntse ba le di. Bo tumisa ba ntse ba le di. Ba phela. He? Ba ntse ba phela. Noka nana no bo ona tsena o soka sha ba tenda mo no mwana mme mo sha ba di foto mo no ta bona hore ah ka pa dena ke le tswao e ka nna ke le tswao cha ke tse bo tle ske ka mo buelela o tla ipuelela ka ipuelela di foto ntsa e mo no wa bona mo no mwana mme mo hore au di mo potipoti ke ka tse hla ena di ti tlo re ba hulu mona ko ntse ba re bitsa mo mathaema mo ke ga ha o tsofetse motho a buetse ka mogho tsofetse nga teng o bitse gona ha go swedi se dipegetse eno la le mona ntse o ke tsofetse ha ke so ka ba ke di sa dipegetse eno e bile o so mpone ke di sa dipere mo tla tla o mbetsa go ke bang mona eya ga tlweleng ga ba go tsofetse ga tsofalele nako ya gona ke nako ya go tsofaleng ga kege wena melaetsa ena gago ke tla e bala mo ene ga ta e bala o seka balebala gore ke na le foto ya gago mo ke tla itshubilela ka ga e mong le emong le emong a o bone Hey ndate lin khiri heli na wo kuntu igbalo mwana ko el che na go bane ba tsana ba ka ba mpitsa ndate fela ha ona mthomo ha ona malume ke bana ba ka bana ke ke ba tlhitse ke bitswa bo malume mo ga ngwane e ya sa ga ngwane betege malume so bona mwana wa o kopana na strat mwana wa kwa tumela ntate muhulu e wena ke ntata wa muhulu ka e wena heila o se mo mwa kwata mwana mme o na le bo ntate ba kwata nga ka tshobwa le ho bona go tumela ntate muhulu ke ntata wa muhulu u tla mpona ke di sa dipegetseno o no nyegile eno wena he bona ska ha nanga ke re bitsa go na a m43 ke di di mo di 43 e bile go bona ke tlo ta ke kwa la 43 go ha ufinya go bona ke tlo ta ke kwa la 43 ha go bona na start mo no mpitse e bra kwa ke bra kwa nice simple
bolo gona re ntse re tsamaya jena he ngwana mme monate fela je.

Cuando vuelve, hembe na wala na. Aulu kingwa tsa hembe standing collar. Ah, abu si bana ke ba o sheba ba. Tloka we hembe na be standing collar. Yeah. Hona le hembe lo tike button down. Button down, wa itswa button down. Wa itswa button down. Ile hembe ngwana me ene na dikunopo tse nyanyana mona. Nzinyanyana. Eh kone mona ya yona mona hembe. Hauno apele hembe no ya ndi ge tshwara ya. Yena sa iphumane. Sa apa hembe tsiji, sa iphumane. Sa iphumana sa apa hembe tsena tsiji. Le ba tsana ba tlhang bo nthongwana. Bo mogotlong, ha no tlo ke mogotlong ga hek. Ha bo tsama se go mona ngwana mme a. O ba mo tsa tinga bua puo sa itse mo ngwana mo ke puo e finyi ka pa ke puo ya mogotlong. Ha re se. Empire ba tlwele mbanna ba tlwele. Ba tlwele. Ba tswa ona ba itse hambona ba itse tshi. So a re tlo tla re makalla dinae ya dithilolo gona ga tsewa ga tsewa bo matadiana magolo ngwana mme bo magaola bo nyonyo bo Sarafina ouka bo Manuele Manuel. Ke ma ke go tlhagana ha re lo sotumo. Bonda tama khaula. Ma tlhagana pele mo bo ntho bo pino ba. Ma tlhagana pele sotumo. Bolo ah, ha na bolo ntse ke bua le batho a sa ba sa tsebe batho bana. Bo tla skere nne ka bua ka bolo. Ba ne ha na thuso ba ne ha ba tsebe ba sa ba tsebe ntse. Ha na ntho ga ba ga yetsa. Aona tshinga ba ga yisa ka nete sabela nduma silela

meno a ebile ye mong wa bomme ba ileng ba lwanela tokelo ditokelo tsa bona naheng ena bohaelane mona a qeteletse a sa bile a baleile naheng eno ha bo mono a sa phela metseng ya batho ba bangwa e le gobane bale ka nako eno go ne le go bea golo ya go ne le go bea golo ngwana mme e ne le basadi ba e neng ba eme ba lwana ba lwanela ditokelo tsa bona naeng ya bohaelane ka nako eno go sa le thata e go sa le boima gobane dipolotiki ngwana mme di ka o kenya ga satane tsa o kenya wa le mono o sa hetle le o hetla ka mogodileng ka teng it's a dirty game politiki ngwana mme it's a dirty game ere ke batho ba ileng ba lwana he a lwana a tswakagana ga eno abo o na ditlwaetse o tla le sotho mo lekgafetsa a tliswa gagolo ke ntate Charlie ten ke kgola bo mofumagadi ba ka bua ka ena mmelwa Miriam Makeba bo mofumagadi ba ka bua ka bona bane ke batho ba ile nna a ba etela ba ile nna ba kopana ba bua ko jetsa ntho e ke e tsebang gona nka ka moshwaga mona a ka ra juetse ka Miriam Makeba o ka mamela o ka utlwa tshwana le lesotho mona go na le mmemo a ileng a lwana a lwana e ne a gumamela dipusong tsa ntse fetileng tsane e ne o thwe ke mme makoloi a tsamaya jalo le e mongwe o ne o thwe ke Mmapontsho Segesa e ne e le makhongerese ana a talatala le makhonkerese ana a reng re eme ka madi a rona mona bolo ka ena Miriam Makeba bomme makoloi he ebile batho ba bangwe ba ileng ba lwana gampe ba ebile ba sa tshabe gona mangwe o tla e tsalang ka ena o sa tshabe ka e tsalang gore ga e ba re shwa reswe ga e ba re shwa reswe basadi e sale le batho ba neng ba eme ka pele he ngwana mme ba lwana banna ba bona ba sa go bana malapeng mona ba gobola difateng kwana ba gobola difateng kwana mantsi wa monna wa leba wa theoa o sa ntse a tseba gore ka nako itseng ba tlabe ba kena beng ba motse gona ba tlo tla ba itsietse sa borata mo e ne le tsa ka nako eno he ngwana mme koo ke mogopola gantle mme no o thweng ke Mmakoloi ke motseba gantle ke mo nepa gantle ga ke tsena ke ba baka e beng kareng ga ke bula megala mona ba ka ba bua ka ena mme Makoloi ga ke se gona ke ba baka e ba ka buang mona ba ka buang ka mme Makoloi ke batho ba ileng ba a khona ka ke ipo tsone ke ba ga ba motsebang ke ipo tsone ke ba ga ba motsebang me Makoloi ke ipo tsone ke ba ga ba motsebang me Makoloi ke mwa bo me o na le manganga kgolong ya ka nna ke tseba e le mme mongwe wa bomme ba manganga a nanana ga e sale e ne le le congress le tiile ga re bua ka bona batho bano e ngwana mme ga ka bua ka bona ga ka tlatsa dibuka ngwana mme ga re ka bua ka bo Mmakoloi empa ke lebalaela fane ena e ne le
mmakoloi mang ke ka ona ke tshokege bo mofumahadi mema mandla musa ke batho ba ka buang ka bona bo bomere makeba ba bua jalo ka bo mmemakoloi ba bua jalo ka bo mmaponso segesa ha se re tla palenya dipolotiki tsa Lesotho mona e le batho ba neng ba itahletse haholo ka Setotswana go lwanela ditokelo tsa basadi ne le bomme ba ne ba eme ngwana mme ba lwana ba lwanela ditokelo tsa bona e le basadi ba ne ba sa gobalele banna ba bona malapeng mo mantsiwa o ne o ka bona setlhoo ga mosadi a theosa ka lengope a nkile sekotlolwananyana a isetsa monna gae dijo moo bele monna ya sa phela bolo kanonyana gobane o sentse o tsebalo fela ga ba fitlha moo lofelao monna ene o tloga bua ka dieta monna ene o tloga bua ka dieta jang kapa jang bele ntho tse karang tsene ge basotho ba iso e be dintho tseo ene re tlamegore ga ne o ikgopokgopotseng tsona gona mo ge tswang teng ke o kae mo go yang teng na ke o kae ntse ke re ke letsetsa mme mamandla mona ee ke a bona go santsena phomotse ga utlwe founu ke raka a ka re phetephetele ganyane ka pale ya dipolotiki tsa naga e na Lesotho gaolo re ipapisa gaolo le bomme basadi gorena e ne le batho ba mofuta o feng ka nako eno empa ge re ka nne re di bue ga nako ntse ya e le gona go gopola bona batho bano bao ka jeno ge seng rere ba se ba ithobaletse go ne o thata ka nako eno ngwana mme go ne o le thata ko go ne o le thata ga se e le jalo tlhemme fela bele motsheare banna ba ba teng mono fela mantsibua monnana tlameya gore a menagane le metlhala a ile bonana o kenya tlhoka gobana gonne ke gopola go na le banna ba bangwe ba nneng ba gobala ka godima matlo e le gobane ka nako e nngwe nako e se ba utlwile ya go ba theoa bane se ntse ba tseba go ya ba theoa fela motlho mongwe o ka nne tsela go ba ba bone gore ke bane mo ba potelang teng ke yona ntho ne sa go ba gobale ka godima matlo fela ga e le gantlentlente ba ithoballa kwana thoteng kwana difateng mane o se wa bona o senye mongatlhakwane ba ba le ya seeta sa ka nako eno ya ke nako tse fetileng ge ngwana mme ge ka digopola ka pila tse ka reng tsena ge yona mere ya makeba

0: Mamadi Dumela.
1: Eh, kwa.
0: Eh, dad.
1: Aga tshunga matei.
0: Ya, ke a tsena ke show, ke show, ke show.
1: Ka go bana le ena yo mo dikela le tsegi ya ena. Delay.
0: Ka go bana le ena ga.
1: Eh, yo le re ma ke.
0: Eh, wa go bana le ena ga.
1: Lanseri ya kwa ga nka lu ditogi ya kwa.
0: Okay, okay.
1: Ah, that is in the very quarter. Anna, when I get it, so no, no, when I go. I get a little finger on the body, nothing, nothing. Can I go in? I get a little hope. I will. Hi, Kona. You have a good one.
0: Yeah, yeah.
1: I mean, it in the money.
0: Thank you, too. Thank you, too. Well, we're not very much more than natural. Ebile se kgatla pele ga kopana le ene hantle ka nama a le lekeišene mono a tlile le ntate Charltine gobane ka nako eno ntate Charltine was a promoter o ne a tlile le yena mono ngwana mme ga mosheba o ke yena mme mere ya makeba eno a ntse a ipuela sotho fela sotho se phiu a ipuela sotho fela ona itala go na go engwa ntse a tswa tlo mo go ka ntshulisa fohlo na tlo mo go ka go go bi bi bi bi bi ha ke se bona go ntlueng a tlo le kitchen mo am we so hey there is a white dog behind you ba mo jwetsa fela there is a white dog behind you now you must leave this place no la sama o ile a tsamaya go tloga gae mona o ile a nyolwa straight a fitlha ge tsepa Botswana ga tlwa mo a fitlha ge tsepa Botswana fela mo a ba o dutse yona mo o ile a tloa Botswana a sa tloswa a ntse a ba le ya tsona dintho tsena and that was the target Maria Makeba e ngwana mme she was the target abana bana baba suwa ka mono ba kana kweno politike na re phese ngwana mme ona ga itseba ga itseba hantle ga itseba hantle gona ola itse haranga bomang wa itse haranga bomang tshezeri ha tlhoka le gore yo motho ka bana wa di bua mona go tla ka thonga matseba a senga a fodile mabe di dumela
2: Le fa
0: tsala.
2: O go tlhisa le ja go bala mabotse e tshimo le ba bo.
0: Ah, da de Christian a ke o na le tlasa la ping hantle. Le mo tsiaga fela re ituela le yena mo. Re
2: ye le mo khonyana wa le tshimo.
0: E le mo khonyana le ke tshini.
2: Ah, ke a tsapa la ba bone ka nnete. O na le a tse bana ba nina.
0: Ha ho le fa tsala ka ho.
2: Nada ya ke tshini se sente mo. Injalo kongora sa ha tsiwa le. Bona motho le le polisa. Injalo kongora.
0: A lwe le ba sa le batlam. Le masole.
2: Mo kha bona ke ntse ya ba fika mo ka bo 91 92 93. A masole a sa ba lo kutse go ba khutse kwa palo. A ba khutse ba go zoge se ha tsiwa le gona go nyana tsa mo ngwa ha. Ho tlo tsogona ba ntsomba luka ni.
0: Hey.
2: Mpaka le ka tlase ke bonkoka se le ka godimo a metsi a ditsea o thuke le polefa le na la le a bua o tse la bua nna ke gote ga ke le ngwana ye le ga ke sebetsa ke sebetsa ke le polefa ke se ke jam ke tsana ke di tsela ni ke le ngwana monyane fela ke ke ye se taba e ke bonkoka sa se tsa tla ha onda ya ha o supa ka ndi ko mala ke ndu fomela la toy ko bola bona
0: eh
2: un pa go bola ba ntsa mo tsoko ba le ba 1970 ke le ba bo ntse ba go bona bana ba ba nyanyala ba mo ha ga ha ba ba ga ma nyanyala le a nna eh re ba ga tsara botsa le fa tsela ka ndate ba go supa ka dikoto ya 3 uniform
0: wa tsai ke itse ba tabo le fa tsela
2: ba ba go bola uniform ena Ke sa ndana ka ampa ga e so tsholo gona ga le ntse e le le gona ka nako.
0: ke tseba hantle
2: eh
0: ke tseba hantle
2: ba ba mate kwa re ho tlhomola ba re disa openly ha le ya ka ba tsaka ba re eh ke tonto la muso a bona ke nne fa tsama congress o bo ntlala ke tlile ke manesh na ba tsaba ya khutlana ha le mate kwa ba re
0: eh
2: ha le so le mola wa yete
0: eh
2: la mate kwa la tsofa ya ntla ke muso wa ha le palona ka ntina ya ba tsantsa le tiri wa le na hana bona ha mo ka busa a sa u kwanela ma motho wa ha ena ke tsuja mo futa o re
0: au
2: ya ba bu tsho bu go se ba bu bu wa botlhata ha tenda toge e ga yele ma national ala la kela a hana go busa ke ma khong ka ya go le buima e so ba la ga hana ke le ba le re bona ba ba tla ka ka tlo se go tsoka tsana ndi ntse le ni ena go ba la ba go ba la hana ba ba le a feta e tsile ne le nnete
0: ya
2: fela mo ne ba fika ba kopana dile le bona a go tla u ba sana ha u zwona ba ntse mo wa ntse le bo
0: eh hantle
2: ya zwala ndake ona na go bona ba ithere ya ga ha u le tsena ya ba le sutlela ka go fela go aduma ha u tlhoa tshaka mo khotong go a tshaka ka ga ke le ha ga go nne fitlhe ntse ba ba tsha le bona ba nna ba le go ntse go ba la ba sa ba le ka matlo a ba la ba kopane e ba la ba ithopela bo
0: ba pele go botse thukwa
2: ba pele go botse thukwa
0: ba jere di settle back ka morao
2: bona we e tsande ya ya ka ya go botse thukwa ka ba sa o sa ke go se bana ka ha ka mona la go di eng
0: he wa tsoa ke bo shanya na bo le fatsiraka e
2: e
0: wa tsang ke ne ke mo mme o ring o o botla ya kae ka ke batla ke ka a ke re ke sa tsebolo se ba ka ke batla ba se khugudi a re wena ngwana tuwe hey na o se ba se khugudi na ke ke ga ke tsi
2: e ba se khugudi ndo a pa go betho ka
0: ditlile e hence e ditlile anti ba mba o sira ha ka ka a go sira ha ka ka
2: na go tsa se ba ke le fa tsara ka dithata go lo bane wa tsama go ba se khugudi mo ga o ye ke tsene
0: Ah, we could do.
2: Well, I was like, you mobile. How when I was in our freedom? But I know you are there. You know, I have other with you fast.
0: But
2: I know so well. You are not like a number of guys who are going to go to the school. I'm going to go to the school. I'm going to go to the school. I'm going to go to the school.
0: A ke se ise ile ga ya mapeka mo.
2: E la ina ya ma la fatla ga le bo polo nya ma mona ga
0: ko. E ko nya e.
2: Pele o hala go ba go. Ala ke na ga nne ke le go ya mo di mo fatla ga. Ha o sheba. Na ha tena ke di bala go Israel. O sheba bo Syria.
0: Bo Ethiopia.
2: Bo ka sheba le bo America.
0: Bo Ethiopia ga alo.
2: Ma mo di mo sa ga hudi.
0: Ah tsaka mo di sana. E no sa ga hudi se papa.
2: Ya ke tsena diana ga gona ya masimo ha ena ga mahlang go le le ebe o tsantsa ba tshesa pone ha ba re go bana o a mo ga go ipi
0: a mona ha rena yona ka nnete
2: ha re le bo yo go tsena no ba so
0: e di la ga ba mpe a go le gene ne le di lo mo ntse na za go le nyama mo
2: o di ba ene ke mo le sala me di bua le mo nna mo ngwa le so la ba ja ba ka ka go khlo tsene ke ka kwa na taba e ha di ena ba sa di ka tsona ga mata tiele ba ma sa di ka ntsela na hala ba fa tlaga wa go hoya na ba ka ba khaule go bona ba le tsabi mo ba tlo bona ba ya ga bulu
0: eh ya
2: ala ba ile go thuta mo ga la bua mo ere go se go bona he so la tenga ke go le mo motse mo
0: e ne hle ba ne hle ba ya go lu ne ba hle ba ya mo ga la ha ke ne la ba ka ta o hlwa ka ha ba ka ta o hlwa thaba yeno ba ga tsika o dimo ba matha ha ga montse mo ke ba ne se ba lo matha hana ke be tsena ibitswang mane mo tlotla o hlalela o so hlalela maponisi a
2: ka dinyana
0: a tla dinyana bone ba matha ka noka ba nyolosa ba e ba re tsi ha mo kana la bua
2: ba ba ba go ba ha o tsena ha o le mono tse ma sona na le tsela ba la ba go a ine la sa ba le ha o tsena ka
0: eh
2: o la tsela ke ba ne ba ntse ka na go ine ba na ba go go di ntse
0: bona wi
2: bana ba se tere jo ma go tsela ba ke la ba tsho go tsentsa ka o pula la go ene fa tsela ka kana ha tsa dina go tsa tsa go ba ha le go mo di moge o se tuka ba ha ba tsena tsena ha go tso ka nnete
0: le fa tsela ka
2: ala ba
0: ai
2: ke nyame le go sala ba nyane ba batho ba go di tlhoka ba ke di mba ya le bua ka ke
0: le fase laka
3: kaulesa mama
0: kaulesa mama.

0: ba ma me di a ke di utlile ha motho wa motho ya 43 a pheta history ya rona ma 40 ga sa itsebeng tloelang butlanyane ntso sebeletswa butlanyanyana master be butlanyane mona re tloka pale fela mona yao na re phetse wang dilemong tse ntse fetileng tseno ne re phetha fela gore na re phetse wang nakong tse ntse fetileng maponisa a Lesotho mona santsana a tsamaya ka pege ba palama dipege masolana na itsamaela fatshe mamedi dumela. Hello. Eh, hey, ntate hona le molodi ka mogao ka modu kwang.
1: Oh,
0: ba u ba u ba u jolbe. Ah,
1: how are
0: you ntate?
1: Oh,
0: ha ha ka dipoti. Eh, ntate. Eh.
1: Ke go re o ra go a metao seng wa tloa ao. Afika ba bo sha ile di mono go je ma ma ha o itseng a.
0: Oh, okay.
1: Ba ba you. Na ke nngwe go di mo funtsi go tla na pro di ke o nna ke di ha si tla mona ka 92 a e ba nna. Mo kana la ya a swa ne re sa ba tsane a e ne re ntse go tswana fela o tene re tsa bana ntse nya botshelo.
0: Oh.
1: Ne re fa bana nna le la go tsama mo go fela ka ga tsaba a e a swa ne re sa ba tsane.
0: Ndate hlakatsa.
1: E ke ntlela ngwana wa ntse go hetsana go na wana ke se dia o se mo ile ntse a fuwa dilo. Ndata ya ba le pale go ka ntle go na ga kwa. Na ga ba di bela ngwana ntse go hetsa ke mo ba ra sa ba tsenta tai. Ah, yo le ke go ja ke ra su ke na ga ha go ra o tlo tlo di jala go le wa mo. Wa no ba ta ona o tlo ya o ba ka go ja ke tlenya re tsana.
0: Go ba lo ntate wa go ba lo teng.
1: Okay. Monna kana go ile bana bana mo tshwa tshwa tshwa ga ba ntshaga he.
0: Oh, so tlo matsong a bona.
1: Bana bao.
0: Eh.
1: Anjela ga di a bisa ya ga o. A jo ba ne ke fola ka ba nyo mmalo ya re mo di fola mo.
0: Eh, ke a tsiba, ke a tsiba.
1: Ke tsaka ba wan ka di tsama botin tanda di tshugira mo sa tshugira di sutu.
0: Eh.
1: Eh, ka u ka bana mo thampi ja ga monadi a re fa se mane ke ka bona.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Ya o se go ntlisele sa o ke la mo go nna ba fetsela haila go a ka go go mo
0: o tla hla o tla hla ntate
1: o na ke ke nne fetsela hai mo
0: ntate wa
1: o na la go bana bana ba go bala thabi mathebe mani a tswa modima go bala thabi nya mathebe
0: ha se ntate hlakatse ha se mo no fela ke le bo masego muna le bo masego muna manna ne ba tswa ntate o fona ba le go bala dingalo
1: hai.
0: E go bana ba ba le se phali se ka mogao ka mona mantsi buka.
1: Ka ga ndi ne ke fa tsa ke fitla di ja fo kwa la monna. Ka ntse ke tla go le ka monna re ka ntse go di go di nna. Africa mo di gumbu mo na ba sala ba mo ni ba ka ding ki ti ti le dumele.
0: Eh.
1: Ba ga sa ga so tu ba na go ro ha ta ga bua. Ke re ba fa mo fao.
0: Ke ba na. A wa ga wa ndati sala. Wa ga wa ndati hlakatse. Masole ka di track. Sa di albino. Na ne le tsi ba tsaka tse tsa albino. E sa le PMU. E sa ntse e le PMU. Hona tsena e sebiswa le Lesotho Defense Force, Royal Lesotho Defense Force. E tlile mabitso ngano a bo PMU wa thwatwa thwatwa thwatwa thwatwa. Vele kana go ile ngwana mme hono le thata. Hono le thata. Ke dumela ntate mohale. Ya itlo ke show wa motseba. Hobane ha bo ene le class mo. Ha na ya bo sekolong ona ka nna feta ka mona ka mmagakeng. Ha tswa sekolong ona iphetela bo ka mmagakeng ka mona. Ga bona ntho tse ngatanyana. Ke mohaisano wa ka kapa ke homeboy ya ka ena ntate mohale mo. Bona kana go eno ona motseba mema koloi. Mema koloi. Tenya ona go la dibogeni tsena. Makomoga. Natse ona go la makomoga. Ona sare o sane. Na go khuli le nyane wa pere ntho tsa Congress, o nkile koto. Koto na ke ba isiya. Le mogotsi ya mmaponso sekgesa. Ba ne ba keke ba siya dikoto tsa bona. Hore na ba fitla ka mono ba reng o bona a ke ntwe nyanya la mpi. Ha ba ne ba sa foki bo mme bana. Le ba lo o sabela ifu. Wa le fuki nna di la banka ngwana mme. Bo nna we ye. Di tsaka tse ne di bitswa di Albion. Di Albion. Tsa PMU. Batho re tswa hole. Go re tswa hole. Ntho ke le boang fela go re be. Ba sotho ke nne di harena ntho e nwe ya di twantsano se ne se kalukalukalukalukalukalu tsa. Se tla re mamma ha o sotho e ntse masimo sotho pone ya ke ne e tshisitswe. He mo tswitse mo kono so hlasitse mo tswitse eng ho thuke ma Congress ho thuke ma National ho thuke bo mang ke bo mang. Ha di jontho tse nalo so thumo. And ntse e seka re ka re phelang ka yona tsela ene eno fela. Ditwantshano e be ditwantshano ka mane ntlunyane e kgolo ya le mane. Ntlunyane e kgolo mo ra ka mo mo pela mo mo ke dutseng teng. E di thobeshano di tla ba ka mono. Ho rona setjhaba mona. A di sketsa ba teng. Ge di bueng fela e be ntho tse fetang. E re e seng dikgang. E seng dikgang tse tla etsa qetello e be. Ho sona le tsholo la bomadi boemboemboemboemboe. Mona re qoka ditaba tsa setjhaba re qoka ditaba tse ileng tsa etsahala nakong tsa ho feta. Ba bang hona tjena ba sa le yo, ba se ba ithobaletse ngwana mme, ba se ba di utlwa fela ka pale. Mamedi dumela.
2: Lebatse
0: la
2: ka. Ndise ma kona go fella ya ga teng, ke fella se dupu.
0: Ndate e tlhakatse, ho thwe se fella se dupu. Ha ha.
2: Se dupu ni sa ntse. Ke se fella ya ga teng.
0: Eh,
2: ma se tsala ba le ndi. Ah, se tsala ba le mo dilin hak. Ha ya le.
0: Eh, ya fas.
2: Ya le handa ke la bua. Ke fika se dipi ni sa nko.
0: Eh. Eh. Ke fasi. Ke fasi. Iba.
2: Ke le na mo go tsena tsenteng ke se se se di hana go kena ke mo
0: kana ke o no go tsaya tsaya le motho enye. Hallo,
2: ne yiri ke kana se le mo enye re ke mola
0: o ke ne teng ntate o ke ne teng ha
2: eh bile ke re a tshe ke re go la te bona go ena mona o ba yo ke na le tepol tlo go tlhala ga ba ga le ke nga ne ke mona molwa ke ga ra ba le mo ka tsa di mo
0: Agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agwe, agw ta go sentle ta ha hona botlhata ngwana mme ne tsele hantlo go ditaba tse ka reng tsena ge di ya go leng ge di ya go lelaneng ge ge le tsele bana ba rona e pali ena ga ba fe ona ona ho di ha tsalang ka selo se itseng le sotho ha tsalang ha tsalang ha tsalang e se ile re ikwale tsika taba tsena ha re timme bana ba na ditaba tsena
2: a lo go nna tata o go hlokomela go ba fa ba holo ke ha motho ha tswa mo ke yana a ke ke fana ka ona le ha o tle mwana ka ba ya mo ya bonno a ha mo ke tswa ka mo ya go bonno go tlhaba le tsena le tsena le tsena ka di ya tsena ka tsa ka tsa kalang o re e be go tle bana ba ke tla ba ba gola ene go ngwe ne e pele e fana ka pelelo la go e go tle tsana o tle o tle o tle yo pa ke ke ke ke ke ke o
0: po okay re bua ka diketsahalo tse mpe tse bohloko tse monate tse ileng tsa esala dinakong tse ntsa ho feta mame di dumela aiwa lefatshe la ka sa luyang lo mowena ho esaetsi wa mo ho esaetsi wa mo hallo
3: wa nguga
0: o ee ke ene ke a utlwa ha ke sa ono esaetsi mona lefatshe la gao ha ke sa luyana ke wena ke
3: utlwa nna nna di kutlwa sa gao so ke nna ntate nna ke ta go tlhola aiwa
0: ee ya ntate
3: I call that that. What's the Motang? What's wrong with you? You will run against what I make some good.
0: No, some good.
3: Kalama, what are you holding? You got to Pung and Kagaga, Omega. Kagaga has a gap to see after that, really. Kagaga and that big power by a little horror. Even now. I got this is the right idea. I'm not about to try. I don't want to get into what I can do.
0: Heban
3: wa le mo shalo tsho ke le si amo ha isum ma sa ke muru sa bazu dine mabalale ke bala ba se tsang tshi ya tsho mabalale ara abo ba ga o tsa se tsho nna mo shalo lo tsho tikile so tsho ba
0: lona ho lona mo lona ho lona
3: mo re nka mela di bua mo nna mona di bua go lwa
0: lona mo koti mo ho no sina ba ba mba lona ba o ba ne mba utlwe ka ba ka ithaopa ho ya we are joining the vote to the
3: you sing, you sing with talk. I got a bad year about the money sign. The baby,
0: buy a gamon,
3: buy a gaman. Yeah, but you get the idea. I didn't know that you were able to do it. I got money, looking in my way.
0: Eh,
3: I didn't know by corner. I didn't say about us. I will use
0: Amen. Hey, metsotso ke yena e robedi re ha ba hantle re nyane boga. Ya bo tshelela. Ka nnete bo mmeli bo ntate. Taba tse ka ntsela e bentse le hantle go. Ge di bua, ge ne di bua. E, ge ne di bua. Ge tse bo mo re tswang, ge tse bo mo re ya. Ha se hampe ho ka golelana ditaba tsa naha. Bana haeba ke ngwana mona ke mosotho a tlhaetseng mona taba tsa naga ene ke tlameya gonne ke di tsebe ee bole ka tonakgolo tse le nne tsa feta ula nna wa bua tjena ka Dr. Labua wa bua tjena ka Dr. Mogetle wa bua tjena ka Dr. Thabane wa bua tjena ka Dr. Mama wa bua tjena le ena ntate Matekane Braseme nako eo dipolotiki bale a sa itse o kgathetse kapa o a phomola dipolotiki go na le tseo re tla di bua ka ena motlho mo moloko o ntse o gola o tla bua ka Seme o re Seme o dile tsang a etsang a etsang a etsang a etsang ga o bona diemagale tse ntse jalo moo di ile tsa etswa ke motho a neng a bitswa Seme Matekane bale ga se gampe a re di bua re bua dintho tse fetileng e ka ba ke ntho tse botlhoko e ka ba ke ntho tse thabisang ga di bua amon so batho ba ka rambana ba ntse ke bua ka bona mona bo ntate mohadi ya bo ntate mohadi thibela mo ene makonkase ya mahulu ene makonkase ya mahulu a mahulu ba ile ba iso hampe kana go ene ngwana mme hey ene la di falqane ene la di bono ntwa ene kana go ene la di ena di bono dumela
4: o di mana no sala ka o tsagisa bua lo
0: uso ke
4: mana ga sa palamani
0: e ya sa palamani
4: ai go re bua le molete lo ga se mokadi wa le tsama wa le sanda wa
0: okay
4: ke ranta tene ke ba go mma ba se go ba re ma mola mone le tshila go ne kolo e le sepoko
0: eh
4: e ne ke mla mona ke tla tla bona ka nono e ne mone ke na ga le sopho ka
0: ai
4: e ne ke mla tsoga ba ma fara ba ze police mara ma tsoga ba le la la di ya le tsa bo go bomotsa
0: e ya bo ya bo ya bo
4: e mo re mona go shebile ga re sotlhoka mona ntate ga re ona ke tla bona insa le shala e le bitsa le fika lo tla mana ntate ja bala la mo futsa bala la thanda banu
0: thanda banu ke a itse ba ntweni ke a ke ka itse se ba
4: hanti e ke ba da go mo tsena tsa itse ding ba tsa le mala mo tsa itse itshella ga sekumulo le ke gena o go primary sekumulo ga sa o go mo no ke ma le bedi mo
0: o bo ntwe ke tsebang hanti
4: I don't know what I'm saying.
0: Wa e
4: ya ba tsala ri nya pe tsa le mokete mo no ntate ba batho ba bona ba ma ri leji mo no
0: ke mo teng he
4: a ke ba bona stupo sa motho se tsa ba me fa tsogele sa polana
0: ke mo teng ho ileng ha ba le ya motho ona bitswa zogwe
4: Eke.
0: Zo wa mwana mthombeni.
4: Eke.
0: Mthombeni ke yena.
4: Ka lengwa ka lento go bona le bitgetsiwa bitswa ground ke tla thata ke mogotsi mo. Ga mo fumo go tswa le mabole tsa go tswa mo.
0: Ee.
4: Re ba le ntwe ka mo nene le ntinda di bo mma go nane ba ke tswa di. Ana ba le body clothes a di ngule ba gana ma a masha.
0: Motho ana phumelile fela go bale ya mono wa ile le gabeji ke motho ene ana bitswa zowe. Ana ba palla madama. Ke ena fela motho a ile nga survivor.
4: Ke mo gona ya reng da mo ga bona ana re teng. Motho ala ba kopanya batho ba ano ba mo fumandela ebe bona gona ga apote ka mane ka kakazi ya o ka mane a ema dikena o lo gatela e seng.
0: Ya ya. Ba
4: tsiba ona le tshaba sa bona se ka.
0: Ee.
4: Ba ga le ba hala batho ba na. Ke la ba ka pepetela nga la nga le ntate ba ba be yao.
0: Ha e tla luka ntate e tla luka.
4: Ke re ntate o lo u bela go eno u bela ha tshi. Empa he ke a ukwa ntse go pula bo PM u gana la ka holela ka ga tsona ke ne re na le bo ntate mo holo ka mo.
0: Okay.
4: Elwa yes, bo elwa yes.
0: Elwa yes ke e bona.
4: Ee, elwa yes, o la ba sa tlenya elwa yes.
0: Sho, sho, sho.
4: Ah, ke la ipia na ya birthday, na le tla.
0: Okay, okay, ke a bo ja bo ona, ke a bo ona bro bro.
4: Ee, ke be go pula ba tsara bo ntso pata o le.
0: Ai, ya, is ka bua jwa ntate mo. O tla luka man.
4: O tla luka.
0: Oh. Ba se tlhoba iso, taba tsena di ke di taba tseo. Bolo ga ke shwekire, ntse le ditaba tsentse di tshwana le tseding. Motho ya ntseng hantle, ha re bueng hantle ka yena. Ya bileng abale tse ba ndi bula di etsa, ha re di bueng le tsona, ge sa di bui hampe. E se le hona fela ho mo hopola. Ee, e se le hona fela ho mo hopola. Ha se le ntwe e lwangwang. Ne re dula mona. Ge sheba difofane mona ngwana mme. Fofane tsena e le international airport mo. Le a bua ntho mo. Difofane mo. Sa ka difofane mo ngwana mme. Sa ka difofane mo. Bo fefenene. E mo rena la bua santsa le yena kana go ena. Na ga le bana ge ja ntwena o buthukeng 13s. E bo me bana ba sebetsang le tshola iketsetse mona na ba ga go di fela ba hlabuya ka ntwena ya ntho fela ngwana mme. 13s mona ba ja mona. Bo le monate bo se kana go ena. No le monate. No le monate ka nnete. Wa tswa na go ena he senki di tsika mona he ngwana mme. Se ke me se fela. Ndate mo ruti John. A kene ka mona he ha ka ta o kena e be bale ke a mo dikise se se se le madi ka go kwala ga ya mona ka go kwala madi na la ga butle ke etse jene ke a mo amoela ke etse jene ga tla kopana ng hape be ke tla mba sotho.

0: Alleluia.
1: Alleluia.
0: Oh, alleluia.
1: Sibiye usho.
0: Alleluia.

0: shisa mama shashisa baba shashisa
1: shashisa
0: tate wetu shashisa
2: hallelujah
3: amen
4: Hallelujah. Modimo ka ya lukileng ya tshepalang ke o sengwe botle ho yentsong ku wena mogena wa ka ya lukileng ya tshepalang ka matsatsi ohle ha yo ntate ya tshwana le wena le ho se modimo ka lukileng ya tshepalang le fatseng ntate wa ka ya lukileng ha ho ya ka lekanya le wena morena wa ka ya lukileng wena o motswadi modimo wa ka ya lukileng ya tshepalang hape ntate o yo ntate wa ka motswadi re nga re sister ho yena a sa tshwane kapa a sa tinei morena wa ka ya lukileng ya tshepalang re a leboha hoseng modimo wa ka lukileng motla ho wena morena wa ka lukileng ka lenaneo kilena morena wa ka ya lukileng ya tshepalang wena o modimo o lukile o alpha le omega o mokadi o mophethi wa tumelo wa rona ga leo lebiso le leng le ore le tshepileng ka selefatsheng leo re le filweng leo re ka bolokwang ke lona ka ntle go lebitso la gago o ya leng teng modimo wa ka ya lokileng o ya neng a le teng o ya tla nna beteng le ka go sa feleng modimo wa dipelo tsa rona o seng re neela maphelo a rona diatleng tsa gago lenaneo ke lena modimo wa ka ya lokileng ya tshepalang le re fang tshepo le tumelo morena wa ka ya lokileng ya tshepalang gore ntate o so yata o tlo lata kereke ya gago modimo wa ka ya lokileng ya motle re a leboga ntate wa dipelo tsa rona re ya kokobela o sengwe otle re rata o utlwa jalo ka modimo ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang boloka tlhe monghadi wa benghadi e tsa gantle modimo wa ka ya lokileng ya tshepalang ba ikarabelelang modimo wa ka lokileng sealemoyeng sena ba tlonolofatse o ba etse gantle ka matsatsi otlhe modimo wa ka lokileng bogatelo ba maoto a bona ka lebaka la go ba o sompha Jehova re ba neela diatleng tsa gago go wena modimo wa ka ya lokileng ya tshepalang ka matsatsi otlhe re ba beya pela gago go modimo ntate wa ka lokileng ba sebedise sebakeng sa gore lesotho modimo wa ka lokile le setšhaba sa gago se utlwe lentswe la gago re a leboa go seng o otle re tlwelela tsotlhe diatleng tsa gago ke eno motlhanka wa gago modimo wa ka lokileng ya tshepalang a sa tlo bua lentswe la gago ke a rapela ka lebitso la morena Jesu moetse gantle modimo wa ka ya lokileng ya tshepalang re ya leboa ka sealemoya sena se re fa maatla ka matsatsi otlhe modimo wa ka lokileng go batlhanka ba gago modimo wa ka lokileng bao ntateke ba kenang mona modimo wa ka lokileng go phamisa meya ya rona ntate ka lebitso la morena Jesu re sale le phallo modimo wa ka di sa kalla ka lebitso la morena Jesu re rata go ba bahlodi ka lebitso la Jesu ba etse gantle modimo a ka ba fe dipolelo tsa bophelo gore setšhaba sao se phele modimo a ka ya lokileng ya tshepalang boloka lesotho le basotho re etse gantle ka matsatsi otlhe re tlwelela tsotlhe diatleng tsa gago modimo a ka lokileng e tsa lokisa dipelo tsa rona o seng re sa ntsene re itukisa go ya ditshebeletsong re tlotlisa le go phamisa lebitso la gago re boka wena Jehova ka matsatsi otlhe ntate re kokobela tlasa boinamelo ba gago go seng o botle ka kreste morena re ya leboa halleluyaamemetsedio
2: dulang kokobetsa nna individually ke dula ke kokobela kekobetswa ke boikokobetso bo lentsweng la gago morena modimo wa kgotso ya o fileng mogau a tswele pele o ye keletsa keletse mme gape ke na le taba ke be ke rata go qala lenaneo lena le wena ka potso e le nngwe e nketsang ke be maatla ke kopa go botsa potso e le nngwe mme wa ka gore batho ha ba ya mosebetsing ba ya mosebetsing ho baneng ba sebetsa ho baneng
4: a ke re bophelong tate
2: yeme
4: ha o ya mosebetsing o ya mosebetsing ka tshepo yohle ya hore o lo sebeletsa bophelo ba hao
2: o sebeletsa bophelo
4: ba lelapa la hao
2: o sebeletsa
4: lelapa la hao o sebeletsa katleho ya hao
2: e katleho jwang o sebetsa fela o atleha fela o sebetsa hobane fela o sebetsa o se atleha kore ako nketse ke utlwisise kapo etsetse moamedi ore a utlwisise e ya mme waka
4: ntate moruti
2: mme waka
4: a ke tsebe go na nka hlalosa taba ya mosebetsi jwang
2: ere ke o botse le nna ko o botse ka tsela o tla utlwisisa wa sebetsa ebe o lebeletseng qetellong
4: ke lebeletse moputso
2: halleluja wonderful
4: amen ene le mo ke reng ke tlo o jetsa ntate ke reng ka taba ya ena ya mosebetsi ka fana ka mohlala fela hore ga gona boemo ba ha o tsoa ebe o so ema o fihla o hlapa o tsamaya o go ya mosebetsing
2: ebe o ya mahala
4: hodima moya wa gao le bophelo ba gao ga gona katla go bona ga gona letho le le buileng le modimo o tshwana fela le mosebetsi ga o ntse o sebetsa ga o sa itse dintho tse ntle ga gona moputso ka morago go mone
2: halleluja e le gore motho ga a ya mosebetsing kakate tebelelo ya gae kapa o ela moputso mosebetsing
4: ntate
2: ke re e le gore motho ga a ya mosebetsing o ela ho moputso o ela ho gola a tsebe ho iphedisa
4: ke dintho di teng dingata tse e tsagalang kore e tlile o lebeletse moputso fela bophelong ba gago go na le dikatlo tse o di lebeletseng
2: halleluja a o pile kgomo lenaka mme ke a leboa gagolo o nkarabile ka tsela eo ke neng ke lebeletse gagolo ka nnete mme waka jale ke kopa gore ke re go wena gantlentle re lefatsheng mona re mosebetsing ke batla gore ke re fela lefatsheng re mosebetsing
4: ke hiruwe
2: re mosebetsing
4: re tlo gola le a re hirileng tate jone
2: re tlo gola metsi re tlo gola metsi
4: ke ka gona o na le ditshitiso tse etsang go se ka etsa mosebetsi ene ke
2: seha
4: wena sheba focusa fela gore ke tlo sebeletsa mongaka gobane mona ke hiruwe
2: maemo a dumela maemo a sa dumele ke tlo sebeletsa
4: le dinonyana di na le matlho dinonyana di a tswa le tsona ka nako e re tswang ka tsona di a tsamaya dilo sela di sela bana ba bone
2: halleluja halleluja ke o rata
4: gagolo
2: modimo wa boko mme ke a leboa
4: babae
2: metsidi.

buka ya ba Korinti e ngotswe ke monna ya bitswang Paulosi yeo pele e neng e le Saule. Hallelujah. Paulosi yeo e neng e le Saule nakong ya hae a ka fetolwa lebitso ha ya tlhaselong ha kena Damaseka ya ba o fetolwa lebitso o bitswa Paulosi ka mora hore Modimo a mo sisinye ka mora hore Modimo a mo be positioning ya hae a mo kgelose moo a neng a se e ka o jile tlwae tlhorisong ya bana ba Modimo Paulosi. Halleluja. Paulosi o di entse dintho jolo ka mang le mang ye sa reng ha a tloa fela ebe o sa tloa a hlwekile le ena o di entse dintho. Halleluja. O di entse dintho a fitlhelwa ke tshiu yeo ka yona a etelwang ke ntate Modimo. Halleluja. Paulosi o etetswe ke ntate Modimo e seng hantle. Halleluja. Tabena mo fihletse tshokoloho ya hae ha e ka ba ya ba monate Paulosi. Halleluja. Tshokoloho ya Paulosi e tlile ka sekgahla se bohloko hoo a ile beng a latswa bofofu. Jwale lekgetlong lena Paulosi wa re godisa, wa re tshepisa, wa re lemosa hore le ha dintho di ka tsa etsahala tse bohloko tsa re hlaela, tsa re etsahala ra sotleha mmeleng, mmele wa rona wa sotlokeha, wa hola, wa tsofala, mmele wa rona wa kula, wa lemala, wa ba le metwa le metopa, mmele wa rona wa hola. Halleluja. Hono ha se o bolela hore ho tshwenyeha motho kapa ho lemala motho kaofela. Modimo nthuse tabene ke e bue. Hobaneng batho ba bangata ha mathata a hlaha re na le tsela tseo re dumelang hore re ka itharollela mathata ka tsona. Number one, ha motho a bona hore bo boima bophelo e mong ka qeto ya ho utswa. Hallelujah. E mong ha bona bophelo bo batla bo ba boima, o nka qeto ya ho tawa. O nka qeto ya ho ja dithethefatsi. O bana bona ka kare ho fedile ke lehlohonolo. Halleluja. Jwale ho na le taba e kgolohadi. Tshimolohong Modimo ha bopa motho e re Bebele o ile a budulela moya wa hae e le Modimo. Dinkong tsa motho, motho a fetoha bophelo, motho a fetoha a phela. E le hore motho a ba le botho ka mora hore Modimo a mo bululele moya wa bo Modimo kapa wa Modimo ka hare. Moratuwa waka, o motho tjena, o na le moya wa Modimo. O motho tjena, o moyemedi. Haleluya. Motho ha o bona, a ke ke a bona motho wena house na Modimo ka ho wena. Jo, motho ha o bona, ya tseba Bibele o a tseba hore ke ka moya wa Modimo kapa ke ka moya o ntseng o phela. Mme ha moya o le siko, bophelo ha bo.
jele ha se o bulela hore ha o na le modimo ka hare mathata a fedile ha se o bulela hore ha o na le modimo ka ho wena o keke wa kopana le ditlolotso haleluya jele o kopana le tsona o fita no ho tsebana le modimo ha se o bulela se la ile petho no jele ke ha o ba le tsona ho fita ho bana jele ke mo ho hloka halang hore ho bona hale hore na o tile ha kae ho modimo o tile ha kae tumelong o tshepa modimo ha kae kgahlano le dintho tse o hlaelang haleluya le sa sin la ka jeng lena ke tlile mo ra o tla le mo sa fela ho tla o hopotsa fela hore mathata a tla ba teng ho lokile empa ha o na le modimo o tsitsitse ho modimo o tshepa modimo o tseba modimo wa sheba ha ke mathata abana membo abana me mathata abana me ha ona le modimo o sireletsehile motho nya ka hare ho lokile mmino ka sotlokea impa motho ya tseba modimo o ntsa lata fela ditimana o ntsa lata fela ditimana jobo o la sotlokea mmele haleluya Mino atso di soso matupa. Yaba jobo ka hare ka baka la rona tseba ya motsepisitseng hore o ya tsepahala. O tatella ha ba seba mo furaletse metswalle mo soma. O re le ha metswalle ya ka e fetu hile ba somi. Ke tadimi le ho Jehova ka miyogo. Ho na le mo tadimi wa nteng na go nye bo phelo bo fetu hela. O ba ka fetu hela ke metswalle. O fetu hela le ke bana beno. O fetu hela ba haisani. O fetu hela le ke batho ba ba tsibile mo phelo. Ba ka o fetu hela. Jo bo ena ha kopana le boemo bona. A khasela na fitla ho yena. O ri le ha le tlalo la ka le sele senya ile ha kalo. Ke a tsiba ho ba molopulo yo ka wa phila. Qetellong ke ka mmona. Hallelujah. Motho ya tseba modimo ya rata modimo ya tsepa modimo ya tsejwang ke modimo ya dumela modimo ha dintho di etsahala ha a itshepise ka dintho tsa lefatshe lena wa tseba hore modimo wa hae ke yena maemong ohle ya e lwanang ke yena maemong ohle ya jelang phate ke yena maemong ohle ya dihulang thau modimo pele ha ona modimo a ka ba dumella ngwana hae a sotloke ke lefatshe mona ha ngwana hae a ena le modimo ka mona ka ho yena Hallelujah. Ha ona le modimo ka wena ntwa ho ilwane, ilwane ke modimo. Ha ona le modimo ka wena, ntwa se ya ha ke modimo. Modimo wa bokwe. Le sa sin la ka jene ke tlise fela molaetsa wa hore. Mwanesu, ha o sebetsa, ha ke rana tshere le fatse mo re bophelong. Ha ke qala mona ke qentse ke ntse pine ring. Sekunt tambama. Se le ya kushona. Hallelujah. Tati se le pirimile, e se le mantsibua, le ho dikela. Se le ho dikela. Ba bang le re pirimela ka tata qala le leto. At the age of 15. 1 year, 6 months, motho a tlokahala. Se le dikela letsatsi. 25 years. Ledi kela letsatsi. Mashuma mararwa adilimo. Ledi kela letsatsi. Ya tseba modimo ya tshepa modimo. Wa fitla lo 51 ke pallo, wa fitla lo 60 ke pallo, wa fitla lo 70 ke pallo. O fana mahau. Ke ne ke batla re ke re ha go nata bana ke nako e kae ngwana e sotla o le dipatentse tshisang. Modimo ya re tshepisitseng. Ya tshepa halang. Hale tembo pilomba hao. Hallelujah. Hauna leto leka sita mudimu. Mudimu abogwe. Kibuwa ntweki tsebang, kibuwa ntweki iboni, kibuwa ntweki utule. Hallelujah. Ako utu, hona le mwona ya ila pila katu kole tsala betesta dilimo tse 38. Kapa, jeso ufitle huyena, aina li dilimo tse 38. Jeso abona urumu.

tshwenyego. Halleluya. Motho a le Jesu ke mopuemotse o bina pina. O re ke sekilwa ke Jesu, ke dutse ho yena. Fumeng sa hae, ka jeno ke a kgatholoha. Ke apere lerato ka matsatsi ohle. Oh, halleluya. Letsatsing la kajeno lena. Maemo a teng e ho lokile. Mmele o sotlekeile ho lokile. Ke mmele. E re Bibele eo ke e balang. Ha e le nama le madi, dikeke tsa e ja mmuso, lefala mmuso wa lehodimo. Nama ena ha e sotlekeile ho lokile. There's still a chance. There's some more minutes. Ho na le monyetla ya hore nama ena e ka ntjhafala. Ha ntjhafatswe ke papa. Ha ntjhafatswe ke bohobe. Ha ntjhafatswe ke boroso. Ha ntjhafatswe ke mismiti. Ha ntjhafatswe ke atcha. Ha ntjhafatswe ke reshene. Ha ntjhafatswe ke viana. Nama ena ha ntjhafale e ntjhafatswe ke moya. Halleluya. Moya ha o ntjhafetse nama e ka ntjhafala. Modimo wa bokwe. Modimo wa bokwe. Bophelo ba motho ha bo ntjhafatswe ke tjhelete e ngata bankeng. Kapa ke koloi e ntle e lebidi ka morao. Ha ke mona. Empa jwale ntho e bohloko ka ho fetisisa e ke e bonang e se etsahala marang ona. Ke hore re se re kentse lefatshe haholo ka kerekeng. Ha o fihla kerekeng, ho wena e kare ha se kereke ha o sa bue ka leruo. Ha o fihla kerekeng, ha o sa bue ka oli e kare ha se kerekeng. Ha o fihla kerekeng, o sa bue ka metsi e kare ha se kereke. Tsatsing la kajeno ke tlo bua fela ka Jesu Kreste ya tshwarelang, ya fodisang. Halleluya! Mme Jesu Kreste o itse lentsweng la hae Mareka chapter 16. O re, ha re dumela, mehlolo yohle e tla tsamaya le ba dumetseng ke ena. Ba tla beha matsoho ba kulang. Ha hona mo Jesu Kreste a reng, ba tla o taka, ba o take, ba o take, ba o take, ba sa o takolle. Jesu re o tla beha matsoho ba kulang. Ha o dumetse, ha o dumela, ka mona ka pelo le moya. O dumela ho Jesu, everything is very possible. Possible, easy, maklek. Hallelujah. Ke re hona ntate, re ikentse mutlwanyana ya dintjeng. Re ikentse mutlwa dintjeng. Halleluya. Ga na utlwa o thwe ka mona moprofeta o teng, ka mona moprofeta o teng. Re mathile nnake. Halleluya. Ke bona bane re mathile. Jesu a boko. Re mathile. Ha o qala o thwe mamang ke enwa ka mona. Re se re ile. Se re ile. Gone. Kati a re le lore. Tse re sia dintho tse nepahetseng morao tse ntle tse monate. Halleluya. Tse ntle tse monate tse kgolo re di sia morao. Re mathela ho mahoho. Bohloko bo re nang le bona ke ba nakwana. Halleluya. Ke bohloko ba nakwana. Ke ne ke mametse Petrosi wa pele kgaolo ya bohlano temana ya leshome e re Jesu ka boyena o tla o tiisa a o thehe. Halleluya. O tla o theha a o tiise e le Jesu. Ha o nehelle ka batho ha re jonna we e le yena ka sebele tabena haeba ha re kgolwe, ha o ikgolwe, ha re lo botsa mosadi ya neng a ena le phallo ya madi for 12 years. Ha re lo botsa monna ya bitswang Bartimia, ya tsotsweng e le sefofu. Ha re lo botsa monna e mong ya sa bolelwang ka lebitso hape, e re Bebele o tswetswe le sefofu. Jesu Kreste ha tata o mo fodisa, ya ba mo hlaselo, ba mmotsa hore na ha o tsebe hore motho eo o na le matima ona, ba llata batswadi ba hae, ba re hee lona, ngwana wa lona, tjele, batswadi ba araba, ba re ha. Hona se re le baholo. Halleluya. Motho ono sa le moholo na le pasa. Tsa mo mmotsang ke eno e ikarabelela. Ba e botsa boyana. Boyana re ntho tse ntse ntse le bua ka tsona. Ha ke di tsebe. Ntho e ke e tsebang e nngwe hore ke ne ke le sefofu. Empa ka jeno lena ke a bona ka ena Jesu yena eo e le ntse le re heme ka ena. E ntse le re tswe ka ena. Ke tseba ntho e leng hore fela seo ke se boneng ka ena kore ke ne ke le sefofu. Halleluya. Jesu yeno a mauba e sa le yena le kajeno. Ka nnete e sa le yena le kajeno. Ke bua nnete e sa le yena le kajeno.
e sa le yena le ka jeno e sa le yena le ka jeno o bona nkiemi mo tse le nane eng lona le la le tarea tumelo ke le ka ifua tumelo ke le ka yutla hererwa ke ka utlwa ba ire ra bontate moholo mphosi bontate moholo kodisang ke la ka utlwa ba ire ra bontate makutswane bontate nkwati ba la ba re ka idumela ntwena ka dumela ha ke re ke se ke a pila moputso ke mpa ke re ke le ba letse ka morao ke ha ma le tsa ka pele mmamedi wa ka letsatsi nna ka jeno lena tsi ba ntho e lengwe fela hore mahlomola a nako ena a mangata empa Jehova o re ntsha hona ka ofela mahlomola a hona jole tje ditsietsi tsa hona jole tje ditlhopheo tsa hona jole tje bokulo ba hona jole tje ha bo re letho ha bo kopangwa le mahau wa Modimo ha di re letho ke tsanakwana ha di na le kangwe le kganya e re yang hore ho lo thola re lo ifumana kganya ho ya kganyeng. It takes a man. Honka monna, honka mosadi, honka mohlankana, honka morwetsana hore dintho tsotlhe re di tlohelle, re di latlhe, re di nyahlatse, re di furalle. Re nke the right direction. Re tsebe hantle rona re ya kae. Ha o sa tsebe mo o tswang ke ba tseba nao ya kae. Halleluja. Ntho ke ratanya Modimo, Modimo ha a nyahame, ha re felle pelo. Ke Modimo. Ke ena maobane ke ena kajeno ya nebene ka o sa feleng. Ha re motho ke monya o monyane, ha re motho o moholo, Modimo wa kena, o kena hohle mona hobane Modimo ka lebaka la hore lefu le teng. Modimo kena hohle. Hobane ba tla hore motho ha shwa, a shwa motsiba, wa tsiba hore motho ha shwe ka nako eo motho a lebeletseng. Modimo wa tsiba hore motho lefu le nako nyengwe lengwe lengwe lengwe lengwe. Hobane Bibele re ho laetse hore motho a shwe hang e ntse no ba ka hlolo. Re tlo shwa. Re tlo shwa. Re sena le monyetla wa re sekolo ya pele re shwa. Bone dibaka dipedi tse re motho a shwa le ba o tsona. Ke le odimo di hele. O ka re koba di hele. Ka wa mmela morena Jesu Kriste le morena le mopholisi wa hao. Wa dumela ho yena. O ka di lata di hele. Wa titima ho ya teng. Ha o tso tswela pele o sebeletsa Satani le matimona. Hale, mamela Modimo. Lentswe la Modimo la utlwahala ho feta lentswe la Satani. Lentswe la Modimo le na le impact, le boima, le na le matla ho sebetseng hwa lona. Lentswe la Modimo. Modimo eo e ke buang ka ena, o ka mmana le wena tsatsing la kajeno. Modimo eo e ke buang ka ena, o ka modumela le wena tsatsing la kajeno. Give him a trial. Moleke o tlo utlwa. Moleke, try him. Moleke, ha ba wa kula. Le ka Modimo ka tumelo. Phama fela ka tumelo. Jona ka ho ka ha o nile dikompa le ka pa o nile dipilisi tsa hlogo ebe o utlwa go kamega nako e ke itseng o tlo fola gona jale tsena as I'm speaking jona ka ntse ke bua tsena try him believe him have faith in him then you stand up ema o tsamaye ka lebitso la Jesu ha o dumela o ka ema ka jeno ha o dumela o ka nyalwa ha o dumela o ka thola mosebetsi ha o dumela tle ke a bua ke bua nnete ntho engwe le ngwe e tswa ka tumelo. Ya tswa ka tumelo. O ka ba khatlana le taba tse ntse ntse o di utlwa ka lebitso la hao. Ha o dumela. Hallelujah. O itlhokela fela tumelo ntate Modimo. Ha ona ntho engwe lengwe. Ha ona ntho engwe e tlhokang wena. Modimo ha ona ntho e tlhokang. Modimo. Ha ona ntho e tlhokang ntate Modimo. Ntate Modimo itlhokela fela motho a dumelang. And nothing else. Hallelujah. Ke Modimo. O re sa ka ntengwe le nngwe monna. Di a repa. Hallelujah. O utlwa fela. Mo fe pelo ya hao o bina pina reng. Kabelo ya ka ntle ka letsatsi lena. Ke ikgethetse yona. Hallelujah. Ke Modimo. Ke Modimo. Ke Modimo. Ke Modimo. Ke Modimo. O re la motho. Wa rona ya ka ntle a ntse a senyega motho wa rona ya ka gare o ntse a ntšhafala letsatsi le letsatsi ga ona ka mokgwa motho ya ka ntle a ka imela motho ya ka gare gobane motho ya ka gare ke Modimo ka sebele Johane o re gobane ya ka go nna kapa ka go rona o mogolo o fetisisa ya ka godimo lefatsheng Jesu o mogolo ke bua nnete. Boy, how some holy? Try my Jesus. Look at Modimo aka. Hallelujah. Arto mulika kajen. Let us try him. Let's try him. Hallelujah. Arto mulika. Arto mulika. Arto mulika. Ki Modimo.
Fuemetse yona tabe no re tsotletse re tla dikopa ka thapelo re nke hore se re dietse ditswe tsotletse re tla dikopa ka lebitso la hai re tla dietsetswa kopang le tla fuwa kokotsa o tlabulelo ntsho e hlo kang ka jeno le moleke ke budim modimo ha ba le motho ditito ha sale ha re santse re le patse mo ha re a se wa tlhole re na le meetla o sokoloa na le meetla o sokoloa.

0: le ha motho wa rona ya ka ntle a ntse a senyeha motho wa rona ya ka hari o ntse a ntshafala letsatsi le letsatsi kopo be mo yeng khotso
1: khotso o tsanka di mo se hoseng
0: me ma dijo
1: ntate John
0: hallelujah hallelujah me ma dijo ntate John
1: ke nela ma tsanka di mo
0: khotso
1: me di se hoseng ka wena ntate ke khompe mo ifo wa tshebeletso ya le tsereng e tumelo ke tume di se mo ma me di morati mo tsheti e le motho ha se liwa lena ne o lena bo se se ke le dimedi se ka le bitso le le hodule bo le tlileng bo phelo baka e le ni bitso ya morele tshe se Kristi e le mo na sarek
0: hallelujah
1: amen tate jo
0: me baka
1: ke ka kwe ke mahlo kwa
0: ke a utla mme
1: ko ha u kwa ntse ke shaya shaya ke ne ke ka kwe ke mahlo o sho se ntse mo na ye o itse ba nya hore ke tla ka ke ke ntse re se mo re ntse na ka reng ka di gola di le 10
0: ke la ruga di le 10
1: Hey, o tlonki sana ke eng wena le momame
0: o sontso le kanga ke o sontso le kanga ke go fela o ntse tumelo ya hao e le bukana
1: haleluya
0: o patala ka tumelo le tarenye tumelo
1: jesus hari enke enke enke le tshinyo ya nako
0: mme waka
1: mo re ba le tseng teng tate John ka tshisa ya mo ya o halalelang ho seng hona epistole ya ma apostola paulosi haulo ya bobedi ha ne a ngolla ba karinte
0: yes me
1: haulo ke mana haulo ya bone second corinthians chapter 4 verse 16 hey ntate mo dimo hey o tsere hana ke ke khathetse the physically body e khathetse haulo
0: I get you
1: really you can get very massive so ich le ke khathetse ha ho ke la baka ya nga ke hona maobane ma ha ke tloa mo ke neng ke le thusana ho etela masalla a e mongwa ho mpa heta ba ha e mo ka ke hona le mantse wa buileng tate a o ke a ratileng ha o etsa selele ke la sa ha o ka nna ba ile kona nkholo ditseng mme ntse ke sa tlo ke na e ka nna ya ba ya ba hore ka nete le fatse mona ke mo sebetsi
0: ka
1: ka go hantle le hlalo sa le metsi di tabena ya mosebetsi ka re ah bankala ke sna taba le bona gore ke sna ta
0: a ka baba o tlogotla
1: hola le ho lwa tanta sentinela ke tla tsetsa taba yena ya hore sela se fats mona lo na le hlalo sitse hore le fats mona ke mosebetsi ke tsene ke tswa mami le funla bana ba gwele mo re neng tshe boloka ntate le bo hang gwele sentetenya ne mona maobane tshole mao ba ka la mhlanu ne ke bua ka taba yena ya hore le fatse mona ka nete re mo sireki ka nete ke buile le jo halo
0: haleluya
1: jole ke bontsha ha hona mo sa tshaitshile ho tshemo le mo ha ile mo tshe mo a tshisa ke bo se ba bang ba rona ka mono ba ne ba tswa mesebetsing e temporary ya mona lefatsheng mme ba sebakeng seno gobane jele ba tšhaisitse nako ya go tšhaisa e fihlile mme ba le dibakeng tse fapaneng mme ke bontsha ha mofu le yena ka ha lefatsheng mona ke mosebetsing o tšhaisitse le yena o gotletse hae lebitso la morena Jesu leboko
0: ha lebokwe
1: empa ke bele gape ke hlalose gore mantse ke a buang hangata ke rata go bua just one more time bane hleta re ke bua hangata gore le fatse mo ntate John ke mokare tate John ba bangata ba rona re bapetse mantlwane hle
0: o jwalo
1: le nna go ba petsa ke tsena wena mantlwane mo no ba hang ha ba
0: ntate ke ba ntate
1: amen no ba ntate na na mantlwane ne ke ba mkoko
0: oh
1: eh ya na na mantlwane ne ke ba mkoko tsholo taba ya ka ditabeng tsena ntate e le motheo wa ditaba tsa rona ke hore le fatse mona ke mantlwane bohle kapa boholo ba rona batho ba baholo rena le setshwantsho sa gore na mantlwaneng ke mo o etsagalang mantlwaneng tate jone ke mane moo bana ba yang go bapala jalo ka bana bana bana le mantlwaneng mono ba na le maga bona ke go bone ga bona ba se ba potipotisitse maje se le ka ga ka e se le ka ga mamang ga ke go a bone ba se ba nkile dintho tse ba bapalang ka tsona o seo na le dipitsa o seo na le dijana jalo ka ga o se o tshilong tate go na le bo ntate le bo mme ga kere o tla ba o fumane gore gona mmagane mono ntate o tla tsamayane nneng a ye mosebetsing mme a salantsa a tlhokomela lelapa tate ga a fitlha mme o tla motsholela e tlile e leng mantlwaneng o tla ba le mekoko e tla tsamaelela spacing fela mona go iketsetsa tsa onamokoko o nako o monanyana o lela ka dinako tseng ga o ka sheba impahek ya e feta ya utlwileng utlwile gore na kereng mpataba ya ka keno ntate jon lefatshe mantlwane mona ga re ntse re bapala ntate kapa ga bana ba ntse ba bapala tlasemane gore ba gotlela gae ba le ba putswa bana ba tseba ba tseba ntate jone gore jang kapa jang le ga ba ile mantlwaneng ba lo bapala mantsi bua e mole mongwe lokela go ya gabo e mole mongwe a tseba ntate jone gore ntlo yabo bana ba rutlweng ba tseba gore nonono lapeng ke lokela gore ke le gae ke lo bonetsa ga o laetwa maga batho ke lokela gore taba eo e ngopotse gore ga se sebaka sa gore be ke sale mantlwaneng ke lokela gore e le jale ke gae empa taba ya ka ka gaga ditaba tsena ke gore mantlwaneng moo ntate go qetelele go na le ntwa ga ke re because bophelo ba mantlwaneng bophotse ya bophelo bo re bophedisanang ka gaga malapa o fumana gore nenneng tate o santse a gagatlha mme mono because ke bophelo bo re bophedisanang ke thuto eo re e fananang ga re ntse re phela ge le balekane ka gaga malapa bana ba lwantshana mme o sa lwantshang tate ka kutlwisiso ya gore e tlile ke bona bophelo ba mantlwaneng tata jon ke dulang mantlwaneng gobane ke re mantlwaneng bo ka nako e nngwe e mongwe a lemala a gotlele gae a se a tlotsa wa e bona ga kere a se a tswile maqeba baketelelong ya letsatsi o sa tsotelele gorena o moputswa ga kae o sa tsotelele gorena o lemetse ga kae go sa tsotelele gorena o bile le dintlwa le mogatsa gae mantlwane mono ga kae ba kgwebešana go sa tsotelele gorena go na le tlala e ileng ya ba teng mantlwane moo ka letsatsi le yen ditla go ja gobane batswadi ba ba ganetse ka diselo baketelelong ba fikile go ja motlhomong ka nna ba go na le mokga ba robetseng ba sa ja gobane jwale diselo di ne di le seo empa taba ya ka ke gore mantlwaneng ya mantlwaneng ga e le mantsi bua o gotlela gae jalo fela ka motho yo ke tlhalosang gore lefatshe mona ke mantlwaneng tate mantsiboye ga letsatsi le dikela ge tla gotlela gae mmele ya rona nama ya rona e tla gotlela gae ga monga bophelo a nka moya wa gae a re nka jwale re gotlela gae re tloa mantlwaneng mona re fia dintho tsotlhe tseo re di entseng tseo re di sireleditseng go sa tsotellege ntate jone gore na ge gotla re shebagala jwang go sa tsotele gore na bophelong bo mantlwaneng bophelo gantlentle boile ba re etsang go sa tsotelele gore na mantlwaneng o lefatshe o re phelang go ona re tsamaile re oka na re tsamaile re okwa re tsamaile re kula na na re tsamaile re fekesetswa na re ile re hlubuwa ke ra rapiwa ba rona na na tsala ile ya re o tsale fatse mona na e na ho ile ho tsama ya ho etsa hala ding todi fense re utlwisitse bohloko tsa utlwisitse nama ya rona bohloko empa ho na le nako yeo nama yeo moya wa rona jwale o phumotswang jwale re tsama ya re ya hae le tsala morena Jesu le bo
0: ha le bo ko mme
1: e leng hore bo hleke mantsane mona re tla tloa go sa tsotelle mahlomola a hore kopanang le ona nameng empa re tla tlhoa jale ntate jone go seng gona ore o re fa ka thuso ya moya o galalelang tlheoe fela ga ntse re le lefatshe mona ga re sa tepelele
0: yes
1: go tepelela ga nako go etsa jantle ntate jone go tepelela ntate jone ga motho koko ke tepelele gantle motho eno ore ke kgathetse ke motho eno ore ga ke na maatla hanka motshwana hore e ka ba ha ke tsana le thasello e ka re motshwana hore hanka ntle ke nyo tobetse motshwana e ka re hore hanka ntle ke nyahane e ka re hore ha ke sa bona thuso ya bophelo ha ke sa utlwa hore na e ka nna ba ke phelela eng e ha ke tsana thasello ka ho nna ke mo se o ka kwa ke mo tsiare ke ke se bile ke ne he tso hore come what may ho latela ho mo ke bu khang ba le satile le satile ho latela di khoriso tseo ke kopana le tsona mohlomong ho latela tlala ya ho phela le yona bo tsule mo tsiare ho latela masomola a ka hara le la ka ntle ho le la pa mosebetsing sekolong ho hle mo ke phela ntseng ha hona khotso hantle ke pepele empa mo apostola paulos ha iphapanyetse taba ya hore ha re sa le mmeleng mona ntate ke tsona dintho tseo re tlo kopana le tsona e ha ho makatse ha ho makatse ebile gore ge le bakreste ge le bana ba modimo ga re a tshepiswa gore re keke ra tepelela ga re a tshepiswa gore mogatlhala le rona o keke wa re fitlhela ga re a tshepiswa gore ditlhong le tsona di keke tsa re fitlhela no ga o a tshwere ke disappointment ga di tlo re fitlhela gobane re bana ba modimo no tlala o lenyora ga re a tshepiswa gore dikeke tsa re fitlhela empa moapostola paulos o re sheba seo tsotlhe le ga di ka le fitlhela empa tlhokomela tle ee le ga e kaba letsatsi le letsatsi nameng re ntse re gola ntate jone re ntse re gola re kopana le dikholotso tse e fapaneng empa ye golo ke ya gore tle motho ya ka gare le moya o ntse a ntšhafala yena mme ga go matlafetse moya wa tsa motho e mongwe le mongwe ga ka kopana le dikholotso ga fela moya o eme gantle o tsebe gore moya motho ya jalo o eme gantle ka re motho ya binang sefela ya utlwisisang gore ga moya o eme le ga nnama e ka setlhokeya moya ga o eme gantle o eme gantle e ka re motho eno bina sefela ore ke tla feta tse ntshwenyang e sekana le lesi ke motho ya utlwisisang gore ee seo tsotlhe ga di bolele gore ke pheletso ya bophelo re se ke ra kgathala re se ke ra tepelela empa jale re itshwareletse ka gore motho ya ka gare o ntse a ntšhafala ke ka goo bagala tantate tsone kgaolo ya botshelela verse 9 ya teng e seng ena le mantswe ya reng ke se ke la kgathala ke go etsa gantle le se ke la kgathala ee ga gona taba gore le tle le ikhupa le tepeleletse le kgathetse lenyagame le kula le swabile morana jasontse re utlwang lona ba swabileng ba kgathetseng dipelo o sa le teng ya tla le tshedisa lebitso la gae ke morena jesu Isaiah chapter 40:31 ya teng o se ya re ena empa tle ba itshepelang jehova ba bona matlha a matlha ba fofa jalo ka ntsu ba matlha ga ba kgathale mme ga ba fokole e leng gore motho ya ka gare ena le ga nama ntse e senyega le ga nama ntse e utlwa botlhoko re ntse re phela re matlafala ka gare ga re itshwareleditse ka morena jesu enwa ke jo ne re ke bua nnete hore hle tara ena le ha motho eno a senya empa o tla ka la re empa ntse ke jo le turning point hore ha re papanye se hore ditaba tsena di a tshwarea ke nnete empa ha ka la re empa motho ya ka hare o se a re hlokomela however you are being born again o tswala botjha ka hare ho wena moya wa hao o tswala botjha ke ka lebaka lena ba FS Center de John chapter 22-23 e na le mantswe a reng e leng gore lehlobole mamela taba ena ntate jo e leng gore lehlobole ka moo metsamao ya lona ya gale e bodiswang ke ditakatso e tshetsang le go ntshafatsa megopolo ya dipelo tsa lona 24 e seyere le go apara motho e motšha ya bopilweng ka setshwantsho sa modimo golokeng le galalelong ya nnete re ke katile ka go lewisa go ba Roma chapter 12 ya teng e seyere gape le seke la ipapisa le lefatshe lena le mpe le fetoge ka ntshwafalo ya kelello ya lona le tle le lemoge go ratwang ke modimo gore ke gofe go molemo go kgatlhegang go halalelang e leng gore thatselo ya rona ga ga rena taba le yona ya gore na nama e reng ga fela re ka amogela morena jesu sa mokara modumela dipelong tsa rona sa monka e le morena le mopholosi wa rona le rona ntate re ya ntšhafala re kopana le modimo re buisana le ena moroki a ba re lekonotong le morena ke mo bolelela ditsietse tse nkgathatsang tsa lefatshe ke rule tsotlhe tse go nna re ke ke raya go modimo ntate jone ka meego ya bang gotlantse re
0: tswanaaeluya
1: me go seng gona ke re barakiwa le metswalle le bana beso ga re seke ra kepelelang ga re seke ra gatlhalang ga re seke ra lesang go shemisa matlho a rona sefapanong ga re fitlhaleleng ka gara go tsela re tsebe gore yeo re tsamayang le ena modimo ke moya mme ba mo rapelang ba mo rapele ka moya le ka nnete ke ka gone diabolosi a kileng a fua go thara le go tlhekefetsa nama gobane moya ga se ntho e bapalang gantlentle motho ke moya mme moya ke wa modimo mme modimo o tshepisa ka moapostola paulosi gore moya ona o ntšhafala letsatsi le letsatsi e sala re a tseba gore motlhanko ena ya rona e senyegang lefatsheng re na le leago legodimong le sa e tswang ka matsogo a ngwana wa motho e le gore se šwang se tletse mongwe ke bophelo ka lebaka lena ga re seke re kgathala ka seke ra tapelela moya wa rona re dule re o fepa ga re ja buka ena go senye motsheare le mantsibua molemo wa rona o seke wa tlhoa go yona e le gore ga dikgolotso tsa bophelo di fitlha re be re na le dikarabo gobane bophelo ke ena fela empa batho ga ba tsebe ba kgelositswe ke sebe ba latlhegetswe ke tsela ka kreste re le morena ka jeno le ka metlhaisa feleng ka gona lefala le moifo le mo mabedi ga re seke re kgathalang ga re fepeng motho ya ka gare go tswa gore na le teng re mo fepa eng gore jale a dula a ntšhafetse sheba seo se jang dijo di botlhokwa re tla bua ka dijo ka letsatsi le leng
0: eeka
1: creste morena amen
0: mema dijo we
1: tate jone we
0: ke o rata wa utlwa
1: se ke o rata ntate jone
0: wa bokwe o ya tshebeletsong ka jeno
1: tete jone ka lebaka la maemo ntse ke itlhalosa moratio wa ka ke tlo tloleha go fitlha tshebeletsong ka jeno ga go gantle gagolo
0: mme madijo ke bone nako ne ke sebetsa difeme mane wa tsene ke yale apule e le go le batla go modimo a ba re no work no pay
1: ha ke rialo ke mpa ke re go latela boemo ba mahloa ha tsiba ha no kula ntwe nngwe e seng mahlo a sa nkgolotse ka tsela e wa nkgoloditseng ka yona wa utlwa ke re maobane ga ke tloa lefung ke ile straighting again e le gobane ke utlwa gore ke tlhoka thuso so ke kopa tleka jeno ka boikokobetso ga ke doubte modimo ga ke doubte moya o galelang ga ke doubte mo rekena jeso ga ke doubte letho fela ke kopa gore tle ga ke regentse re kua monyetla wa gore mmele ona o tsena motho mo le monke ngaka ya mmele wa hae jesus
0: mono ke nnete
1: ke re sebe ke tla ke tlo sebeletsa modimo ke oke go bona gore fei re tla bua ka yona ka letsatsi le leng o tla nkisa sa moneng e fapaneng amen
0: le kile mme o beletsege letlonolofetseng morana modimo wa kgotso a ame matlho ano pono e gutlele with no doubt and with immediate effect as we speak receive your sight in the name of Jesus hallelujah amen
1: amen
0: bye bye
1: god bless you
0: too bye bye

0: Hallelujah! Nako mitutu kionea yona. Hallelujah. Mashumi ya mitutu leting refura leto horabu supa. Rehabila horenya busupa ma ya borobo merlo arwana ting harilo akena. Retlo arwana horenya borobong harilo akena. Hallelujah. Aya matata mlimu aliti. Manete. Ni manete batho mlimu. Medipulelo. Ona long khono ka mona ka hasudi mempule ke mempule mempule we a o batho mo dimo ke bong khono. Hallelujah. Ayo mata ayo ke go pobe mo ngotso
1: khotso me motlotsua wa Jehova go tsene
0: tetwetse le ho dimo
1: In Fisa, Bukenyena ya Isaiah chapter 40, verse number 29.
0: Yes, sir.
1: Ere, ofaya hateze mata, o atisha mata hoya fokote.
0: Ntate wa ka.
1: Baba acha, baya hatala, ba fokola, jikuwa nkwetla diawa.
0: Ey.
1: Empa ba itsepe lang, Jehova, Baba na matla matla ba fofa jalo ka ntse ba matla ne ha ba gathale ba tsamaya ne ha ba fukuli.
0: Hallelujah.
1: Le bitso la morena Jesu go seng le bokwe.
0: A le bokwe ntate wa ka.
1: Le bokwe go seng bona go ba ne yena ke modimo ya halalela.
0: Ntate wa ka.
1: Bona modimo e mo ntate o re tlo bua ka yena go seng bona. Hai se yo le bitso la ile Jehova le bitso la le kgetheile hara mabitso.
0: Hallelujah.
1: Bukenye na ba korinthe ga bobedi gaolo ya bone ke mana le shemele metso tsheleteng re ka le batla leo ha re tepelle empa na motho wa rona ya ka ntle a ya senyega motho ya ka hari yena o ntantsha fala letsatsi le letsatsi modimo rona ya halalelang lentsilena ke la ha.
0: Yes, Lord.
1: Wa tswa modimo lentsilena lena le matla a holaya.
0: Eh.
1: A o khalema. A ho fodisa ba pila. Le tsana le sabole e le ditseng ka nqwatse pedi. Ya hlatha modimo wa ka le shikwana le shikwana. Ho seng bona modimo wa dipelo tsa rona bua le banna le basadi ba hlangana le ba roetsana. Modimo radio ya PCFM modimo ka halalela ha bona le tshontate le o retlo le bua ho seng hona ha ise lentswe la ha morena re ya kokobela ho seng dipolela tsohle modimo tse re tlang ho di bua mona ha tsike tsa khisho nya rona.

0: eno ntato waka.
1: Haleluya.
0: O ke tseme madi jo go ke a mohata.
1: Ke tlhomo jetsa.
0: O nkholoditse ka jeng. Abua ka mantwane. Ya ba ke a khutla ke hetsa morao ke sheba lentwane. Ka sheba mantwaneng mo bophelo bo qadileng teng. Mantwane ntate waka ke mo dintho structure sa bophelo se qalang teng.
1: Ntate waka.
0: Se tseba ho sheba ka hara mantwane hore na o tlo ba motho wa kalibara ya mofuta ofeng. Because ngwana mantwane mana ha ba ntse ba bapa bapala ntate o tshotse o ba shebile o tla bona hore ngwana enwa bophelo bo a bophelang ka ha bo ka tlong ke ba mofuta ofeng. Ho na le bana be reng ha le mantlwaneng a ntse a gola bapala e le ntate e ba mosadi wa hae enwa reng ke mosadi wa hae ha go ba le taba a ka e buang fela ya sa e utlweng o a mo tlabina mme go mo tlatsela gono go ruta gore le lapeng gabo o nka gore ke bophelo bo phelwang ba gore mosadi ga a ka bua ntho a sa itseng ebe o a mo tlabeng so bophelo ntate ka mokgwa bo leng ka teng go seng gona ke batla go bua taba ena odima PCFM gore mantlwaneng ke mo re ithutang tsela ya phedišano ka malapeng go na le nako o tlatse wa o leng tate gore nna ke ya mosebetsing halleluja e be wa tsamaya ntate wa tswa ga o gotle o tla o nkile ditsosi tsa bollo jale ditsosi tsena tsa bollo ke tšhelete yo o reng ke le o fa mosadi wa ka ga a fitlha mane ebe o kgona gore a etse dimpho ka lapeng go na le ba wele mmeko ko mantlwaneng mona ga re ke bosio ba se ba llile gobane jale ba utlwa gore bona ga bana batho ke ditaba tsa mantlwaneng ke ditaba tsa bophelo le go seng gona go na le batho ka gara maphelo a rona ba eleng ga ore o etsa dintho ebe bona ba iphetotse mekoko ba lla fela go sena letho le etsaetseng gobane fela ba tlhokomela gore bophelo ba gago bo tlhaka ntshwe ntšha e be jale e tla ba mekoko ba dula ba llile nako ena yotlhe re bua ka bophelo o qalang go tloa bongwaneng go fitlhelela mona mo re teng ke ne ko mametsa gantle oseng ga o bua le mmetsedi ore na motho ga a sebetsa o sebeletsa eng motho o sebetsa gobane o lebeletse moputso qetelelong ya letsatsi mme lefatsheng le o re phelang go lona ga re ntse re bua odima PCFM gobane re lebeletse gore qetelelong ya letsatsi eoba le moputso go na le moputso o re o tshepisitsweng o e reng ga re tsa ra phela a bogabane pela modimo enwa ra tsamaya ka boloka pela modimo enwa e ba qetelelong ga re se re le shiko re se re sename re se re orodile re gotletse gae mme mati o boletabe golo a re mantlwaneng go na le nako go oroa ya go gotlela gae nkata go gotla re ne ba putswa re pulusetse gobane ne fate ka bolona fela le reetsa gore re be ba putswa
1: halleluja
0: ke ata gore moseng gona godima PCFM ke momamedi wa PCFM moseng gona a ko gotlele morago o ko shebe bophelo ba gago ba mantlwaneng gore na o bophetsewa ntlhele ge bona le batho ba sa bapalang mantlwane gona ke le mong tsa rona re gotse re bapala mantlwane ntate nna ke gola ke bapala mantlwane mane ke ne ke nka ditene e ba kere ke na le dikoloi ke di baya ka mefuta ya tsona halleluja
1: mme
0: taba ena yo o ruta gore sa o se prosetang ka bophelo ba gago se tlotsela se etsagale because what ntho mo lengwe e confessa gore ga o kala go ke mofutsana esile o tlo ba mofutsana but ga o ka re nna ga ke mofutsana ke bileng ke ba kašwa ke ntse ke le mofutsana believe me bophelo ba gago bo tlo fetoga
1: halleluja
0: bibele mo re badileng teng mona go ba korinte e re ka baka leo le a re tepelela le a re tepelela empa la e le motho wa rona ya ka ntle a ntse a senyega yes bophelo mona batho ba ka ntle motho ya ka ntle o ya senyega but motho ya ka ntle le ga ka ba senyega

0: bona ga lokela go phelela motimo maemo ngofi
1: haleluya
0: ke tsapa go bua go loka jeno tsela tabe na mantswane ila re ke sebe mo philo baka nte ke tsheba gore na ke go kae ka jeno lo re na bo philo go re beile go kae le bitso la mrena ke swa halboko
1: halboko da
0: ha o tsama tsane o re na ke ntate na ke le mantsano ke ne ke le ntate go bana neng ke ne go u so ke lokela wa fanga role ya ka ya ya bonina ke mo gona ke neng ke tsatswa o seng ebe ke se ke ile ke lo batla ke lo patela bana metsi le tsinyana ebe ha ke futa ke fama sa di chalete ke mo sa di ata ke tswa mining a ke ka le go ne go tshisa go re mining bona fela ona le chalete ebe ke mo sa di ata tswa mining ke ka ke ngile di position nna tadi di feta printi mo mo di teng ke di motse go bona ke bo kae jane ebe ke fama sa di no ka ke chalete ke na mo sa di ata bona he o gona o etsang bona go patela bana fi o lutisha di ntso sa ba ke bo phelo ba mantlwana ke bo phelo ba letsatsi le tsatsi ke bo phelo bo shape ngwana go re na ha hola ke se re bona re yena e tla ba motho wa botse o itse e pa motho ya ka ga re yena o lokela go phela yena ya ka tsela ka tsenya na ba ya tsenya ke tsela le yena ka ro o ru ha ke lokela re o ru hele haye re lokisitse motho ya ka ha ena motho a ka roto loka fela ha o ka dimela Jesu wa monka jo loka morena le mophulusi ya ba ha di ntho di yo tsa di di u sinye hela ya ba re Jesu o ntshuse ke se to her mwana wa ha ha ke ba tlo ka tsatsa ka di taba tsena tse tsa la tsa go phelo ba le fatshe lena ke batla wena Jesu e be wena mmanywalo wa go phelo baka ke soka wena Jesu e be wena ya ntsa maitsang ke soka wena Jesu gore e be wena morena le mophulusi waka ke soka wena Jesu gore e be wena ngaka ya go phelo baka e be wena angora e be wena monko monna ke mo phelo ma a tla ntse ba bona Jesu ka go nna a kong khantse morena di puong le diketso
1: yes
0: la fashi le tle bona Jesu ya ka ho nna moraka pine more e salo le modimo ya sabalo le dili o modimo le ka deno
1: haleluya
0: re ne le kuma ba ne tatwa ka ho bua ka tsa lele ya 104
1: e ntate
0: yaring ke ho Jehova fela ke ho modimo fela ho meya ya rona ke ka fumana mphomolo
1: haleluya
0: ha hona mo moya o ka fumana mphomolo moya wa ka o tsheba fumana mphomolo ho wena mruti jona
1: ho jwa lontate
0: moya wa ka o tsheba fumana mphomolo ba profiting moya wa ka o tsheba fumana mphomolo ho mo sadi wa ka la ha roba la retswa mmoho but moya wa ka o fumana phomolo ke o Jehova.
1: Haleluya.
0: Ene ke ba fela motadi le bophethi wa tumelo ya rona. Ke lokela go phela la modimo yenwa. Go sa tsotele maemo a bophelo. Ga go sa tsotele gona bophelo bo re beile kae.
1: Ntate wa ka.
0: Go sengwana o na le motho ya tswang a sa tsebe gona o nka engwe kopanya le ene. But mamela moratiwa wa kahle go sengwana go ntse o na le modimo.
1: Ujwalo. Ujwalo nta.
0: Ke tla mo rekena le modisa. Ke tla be ke hokang. Ke a ipitsa Jehova modimo o phela.
1: Haleluya.
0: O di ready ka nhloya ke sa ja monono.
1: Yes.
0: Ke tla fita a ke paka taba ena a tsa le menya mashuma a mabedi a metsi meraro.
1: Ntate waka.
0: O re Jehova ke modisa ba ka nkeke ka hoka letho. O mphumotsa bangulonga masala modimo yenwa. Dumela ho shengona a ke pa ho phumotsa mohata le mohau ha ho phumule batho ha ho phumule baruti ha ho phumule kerekeng batho ho phumulwa ho modimo ke a tsa mane nya bo tshilela mere ruri le hlonga lo le mohau dinte din tatela ka di tshutso tse tsa ho phela wa ka nne ke tsane ke sone ka tshutse Jehova ke dule le ngwe ke tsane ke dule ka khunya Jehova ka mentsa because Hakunya Jehova bona le nnono bona le mafonono bona le ntho tso se tso di tsoka mwana modimo tsula ho modimo wa la bone batho ba tla o fa dintho tsa bona
1: ho jwalo ntate ho jwalo
0: batho ba na le dintho tse tshwareyang ba na le dintho tse temporary ka wena ha o tsuhu modimo mamela moratuo wa kahle ho modimo ho ya dulwa ha ho dule fela ebile ho ya phomolwa
1: halleluya
0: fela bo moya wa ka o tla fumana phomolo
1: ei
0: Yes.
1: Jehovah. Hallelujah. Hallelujah. Wapi lulwa mra.
0: Mamela moratu wa ka tsapo sa leteng. Sebakeng sa sefate seo. Sefate seo, na se pungwa makala se ka sa rengwa. Ha supa metsi, ha kutlwa sona e tsofalla mobung. Bibele o ke balela ha supa metsi, se tla boela se phele. Phela o seng hona ka lentswe la Modimo. Nyoloha bodile mona nka hare o bona. Monne mona bodile mona.
1: Very true. That is very true. Yes.
0: Hallelujah. Because
1: ntate wa ka
0: ke ne ke ba beti le buitsa mao bana re le lefuno ba bua ka motho ya phetseng bophelo ba gae
1: ao batho
0: ya bophetseng ka tsela yeo yena a neng a batla bophela ka yona ba bolela motho a tumela kera ke re modimo go gotlhe go bua ditaba tsena ge lokela go baka ntate tsone o ntse o phela
1: o jalo ntate
0: ga gona lebaka la gore keeta oruma le ditlha la gago ke tlo o betsa gore kapo ke ketsa batho gona o nale bang bute go praisa o sa phela
1: ee
0: ke lokela go betsa go jane go ya nepa kapo jane go ya bosa o ntse o phela because ga o so thotse ga gona letso le o le utlwang
1: halleluja
0: modimo a re thuse go seng gona re ke reke batho ba ka tsang go bua ditaba ka nnete re ke reka batho ba ka tsang go lokisa motho ya ka gare re o jetse o sa phela go jane gona o ya nepa gona o ya fosa
1: ee
0: modimo a re thuse ntate wa ka go seng gona re ke re tshepagang le lentse la gage
1: so
0: modimo a re thuse go seng gona Prete re tle di komelong a lentse la modimo re tsuma tshele ka lentse lena re tsara le ka di polelo tsena because ke bophelo lentse lena go lona ona le bophelo bo sa feleng ke go tla mantlwaneng
1: ha o go tla mantlwaneng
0: ke go tla mantlwaneng tatwa
1: hantle re mantlwaneng
0: hantle re mantlwaneng
1: Monna o tlhongi Paulo si u rifela re a tseba ba ntluena ya rona e ka motlotlwane e senyehang ntluena ya rona e ka motlotlwane e se re na le le a ho di mo mo di mo ntate wa ka
0: mo senyehang re na le le a ho mo di mo
1: haleluya
0: letse song ka matso a batho
1: ei
0: le a ho le re na le lona ma ho di mong ha se le a ho le yentseng ka matso a batho
1: ke
0: a hona mo timo re tseditseng lona mme re lokela ho modumela modimo yena ho shangwa re dumele modimo because ke a tsalo le petso mo tsadi le mo petsi wa tumelo ya rona le a hona rona ha le le patse bona le ho dimo ke lokela ho lukise tsa bophelo ba le ho dimo re tsantsane re le lefatseng ke go tsona le tendency mo na re motho a sa ile ere ba ka tsama yo lo go lutshetsa bodulo mamela morato wa ka se o seng hona ke bua ka bene ruma PCFM motho o lutshetsa bodulo o tsantsa no phela la fatse le a hola rona le mahodimo
1: haleluya
0: modimo a boko ho seng
1: ha boko ntate wa ka
0: modimo a re re se o seng hona a re tshuse ho mamela lentswe la hae lo go etsa ka o tsaka ha ho ke ho le manela fela ba tsaka ho ka re etse ka lona
1: haleluya
0: nda ke lo ke la hora ra shitsa di bi
1: nda twa
0: ba o rata ka ba o soye
1: ba
0: o ibulele
1: ba inke ka ba etlwele
0: ba inke ka ba etlwele
1: khetho ke ya bona
0: khetho ke ya bona
1: hey
0: ha re kota re shuka ko da di ntsho mona ebe ntse re a ngwana modimo wa tswa ko yetse ho modimo mona re tsa tseba
1: kanete
0: re lokela ho ibulela maema dumela ka pasa dine re lokela ho bua ka Jesu batho ba rata ka ba sarata ene kona re tlo re re fangeng yena batho ba lokela ho tsoba ho Jesu ke morena batho ba lokela ho tsoba ho modimo yena o ya pilisa
1: ntate wa
0: mora ka pine mo ba pela tulo se tsabe yang sa borana ba Jehova bo se batho a tamelang ana nka ho thothomela ere le motsebe ke modimo ke mmopi wa dinthotso sa mara ga ka tsaba ba
1: Hallelujah.
0: Le bitso la ke Jehova.
1: Jo.
0: Ke Adonai, ke Jehova Rafa.
1: Ke ena ya katseba.
0: Adonai, ke modimo wa pele le wa morao. Ke Jehova Shalom, modimo wa khotso. E ka kheka mororisa modimo ena o se hona, ra go bolela wena o modimo ya halalela.
1: Hallelujah.
0: Le bitso la ke ile ra ba di tsohle. Ke ba batho ba utlwa modimo ntate ba tsela ho utlwa batho. Ba tswa le fasting ba tla ho bonima. Jehova ke le bitso la gae.
1: Haleluya.
0: O ya halalela ke mo halalela wa Israel. Modimo wa pele le wa morao re ke nabe ke swile, mme yone ke a phela. O ya phela, ene ke nnete o ya phela.
1: Ntate wa ka.
0: Re phela mahala. Jesu.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Re ka mo bolela hoseng.
1: Jo.
0: Re ka mo phabisa hoseng, re ka mo boka, re ka mo khumamela. Mamela borato wa ka modimo yenwa, o lokela mo khumamela ka ratsetsi ya. Ka le ba na tsetsi, khumamela modimo. Bona go di mokara botsatsa ba ha. Yena o ya halalela.
1: Ke modimo.
0: Yena o ya halalela ke modimo, o ya phela.
1: O tsusitsela sa.
0: Ke ba botsapele morana wa kgotso na ile bitse la Lazarus re ha tsika a ntsa polelo Lazarus wa phela le go sengwela re bua polelo re ba tsiki ya se ka phela phela
1: o tloelisitse se hlola bohlola sedibeng
0: a kopana le motsadi wa se hlola sedibeng
1: a motloelisi
0: ya ba kopana le ena re hela ya o bitse monna wa hao motsadi no re ha ke na monna ke tsoro bo le keteng ya ba motsadi se yang go tibile ngwe ya motsing o re tlole ka bona ya
1: Yo.
0: Mwana Maria.
1: Batseba o file Elisha dijo ka magwaba.
0: Ho jwa lo ntata go ile mo fa Elia, a fa Elisha dijo ka magwaba. Ho na ba le ka re bophelo bo fedile. Ya ba re tsuwa, ho ba le le tsala o le tsala le lele.
1: O file Maria ngwana, Maria a le monyane.
0: Ho jwa lo ntata.
1: A fa anna ngwana, anna a tsofetse.
0: Peninga a bua di ntsa tsa di ratang ka anna ba tswele ba bue.
1: Afa anna ngwana tata fa Elizabeth ngwana Elizabeth a tsofetse
0: Hallelujah
1: Abula abula mahlo a sefofu ka o tshela mathe fa tsetse siretse
0: Ha sa le tene solo ya etsa
1: ha A fodisa ba le pera
0: Tena ha batla a tla ba shebile ba bina pina ba
1: ga ga Yes. Re bua ka Jesu.
0: Re bua ka Jesu.
1: Wa pele lo wa morao.
0: Wa pele lo wa morao.
1: Ngaka ya dingaka.
0: Re bua ka aempa lo me.
1: Re bua ka ntate wa bontate.
0: Re bua ka tsamo le katelo.
1: Morena wa marena.
0: Le fika la.
1: Re bua ka mophulusi mona. Ha re bui ka motho, re bua ka mo ya lahlwa a patwa a tswa mabitleng.
0: Re bua ka ya halalela.
1: A nyulwa sa tshwere le senotlolo sa nqalo ya bofuli sa lefu.
0: Ke Jesu ngwana Maria pholosa ntsha.
1: Ha ho ye mo.
0: Ha hona ye mo.
1: Hai.
0: Re bua ka ngaka.
1: O na le mo mamedi tsatsi la ka jeno ntate ana ntsa dumela go fedile ka yena ka bakala bokulo ba bokulang. Ka baba bo kutsing o na dumela re ka nnete a sa tla fumana mosebetsi bane o se a hudile hallelujah
0: ka ya le kula ba
1: ha
0: ona ke bua ka Jesu
1: ha
0: ha re bui ka monne mo ke bua ka ya ile nga swa ba swa se fapano ke bua ka monna ba tse ba mahlano modimo wa pele le wa mora
1: hey metsi a tswa le hlakuru
0: wa marena re bua ka game changer
1: ho tsamadi
0: Haleluya.
1: Haleluya. Haleluya.
0: Hafisa. Mutumina tela fetisa. Jesu hafisa di tsodi afetuwa. Jesu asale teng. Le ba o bona ntsela. Mutsofete ba kupetsa la zwa. Bana ke motho a o sheba ndato bana le motho. Bana ofisini.
1: Haleluya.
0: Ke
1: a pusha.
0: Ba o seba, a ka ka se bena mo shuma ma tsano. Ka pa bona
1: ntoya
0: o se di ma shuma ma tsano. Ke Jesu ha se tsile, ke ntwa ya se tso. Munna a ka go bana le Jesu la sa botola. Munna a ka go bana le Jesu la sa tikunya.
1: Haibo.
0: Munna a ka go bana le Jesu la sa botawa. Mosadi a ka go bana le Jesu la sa bofebe. Kobani Jesu ha tshile, bo philo bo ya fetuwa. Dintwani ya tshinda, di le game changer. O ka monka o seng hona. Ha o ga.
1: Hallelujah.
0: Monka Jesu ke mahala.
1: Ha. Ha wena di cost.
0: Monka Jesu ke mahala.
1: Ha o budget.
0: Ndate ku consulta Jesu. Ku consulta Jesu is for free. Ha o ho jontse 200 rand. Jolo tsho ho bua le Jesu.
1: One on one
0: le Jesu is for free.
1: O kena le kunutu.
0: O ka tsela wena o bule pelo. O re mwana ka mpepelo ya hao. Ba se wa tla gatswe ke ditsela tsa. O hloka ho bula pelo. Jale Jesu a kene.
1: O ikenela le kunutu.
0: O ya le kunutu le morena mo bolella ditie.
1: Tu.
0: Kige.
1: Hai. Tata Msimango, ba re kenela le kunutu.
0: Jesu ke hotspot. O hloka hotspot a le Jesu.
1: Hallelujah. Tsepo ya mumamedi letsatsi nda ka jeno.
0: Re go tsisa tsepo ya mumamedi o seng hona. Ya tsena la tsese ke tsepo re nna go pelo. Ha go tlo nna ke phelela. Mamela boratwa ka tsepo e tsare tenya go pina.
1: Sizo jiki zinto.
0: Sizo jiki zinto. O la khat. O tsama ho go tsela. Ha ka itsela. Ha ba le sekela tsene. Ho tswa ka le lohodimo. O tlo bona dintwa di fetoa.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: What spot ya lo godimo? O hloka Jesu. Ile manual wa bophelo. O hloka Jesu. Re bene ya o tsama isa. Sizo jiki sinto.
1: Sizo jiki sinto.
0: Sizo jiki sinto.
1: Jo.
0: Dumela Jesu ho seng. Dumela ngwana ba ri ya ho seng.
1: Hallelujah.
0: Ho dumela jalo ka morena. Madi o tla konyana na tsulele fatsi. Ya tsopolo ya khetho ya bohlela etsa dibe. Ha o ka modumela ho seng hona, tsopolo ya phepa ya bohle ba etsa dibe. Ho bana ke Jesu.
1: Hallelujah.
0: Ha o tello rena o di ntsa ha ka, nka ke di ntse di ntse re tsile ka rato.
1: E bile ho atsweya.
0: Jesu ka ratila.
1: Ho ba ka nnete ho atsweya.
0: Ke bo ya fetuwa.
1: Jo.
0: Lo ene mo mamedi wa PCFM ho seng hona. Hona le monna ya tsama go tsetsa maphelo a batho. Hona le ngaka ya dingaka go sengona. E le nga o katla go yona wa itumela. A ka tsetsa bophelo ba gago. Nna ke patsi ya bophelo bona. Ke patsi ya ditaba tse ke mone ha tsetsa bophelo ba gago.
1: Hallelujah.
0: Tsetsa ba o lutse.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: A ka tsetsa bophelo ba ona le bogone. Ba o ride sa dintsho. E be dintsho di ya loka ka Jesu a le teng. Matshata hayo.
1: Hallelujah.
0: Kamorana Jesu a le teng hayo mathata lo seng go di mapitse ya mo ke tshwalo ke re mo mamela wa PCF mo mamela go sengona Jesu ke ngaka ya dinaka mo dumela go sena go mo bona jalo ka morena go sengona mo bona jalo ka mophulusi mo ananela fetse la bophelo ba hao ke Jesu.
1: Hallelujah.
0: Go di ba bo kwa sa mona mbi mo sheke le ke tsa ke go bua ho luka jeno. Hey,
1: ao batho
0: Bibele re moya wa profeta.
1: Yes.
0: O laolwa ke ba profeta.
1: Hallelujah.
0: Ke o seng ka boka modimo.
1: Ntate wa ka.
0: Ke le ba modimo ka bophelo. Ntate o seng ona ka re tsile re ya phela. A se bohlale.
1: Ka nne. Ka
0: ba modimo ana le Monday tu a re tsile ngona ro ro yetse.
1: Ke nnete go.
0: Ene mosebetsi wa rona le fatshe le na go etsa Monday tu a Jesu. ga tswame go tsama ka Monday jo mo di mara fa ngona e seng wa rona because ga ga tsama ka wa rona ntate re tlo la hle but ha ka ra dimela Jesu jo lo ka manual ya bophelo ba rona gore a re tsama ite di ntsho tsa rona di tloloka
1: ka nnete ka
0: ke bona mo mamedi wa PC o seng ke mo mamedi go ma PC FM a go nke Jesu jo lo ka manual wa bophelo
1: e bile le manual
0: a go modumelle gore a laola bophelo ba gago
1: haleluya
0: e be yena ya o tsamaisa ha di ntsho di senyeya se ka se ba batho se ka se ba baruti go tlela go Jesu e le manual
1: Ntate Msimango ke kopa ka boikokobetso ntate wa ka o tswele pele o etse thapelo le momamedi hona le momamedi ya ntshwetsitseng hore ka nnete e re ha o qeta ho rapela hodima PCFM a ikutlwa fodile ke a kopa ka boikokobetso ntate hona le mme hona le ntate hona le ausi hona le abuti e se hala dula dipateng tse tshisang a kula o na le ngwana ya kulang eo batswadi sebedi ba latlhetswe ke tshepo ntate ke kopatlhe pele o beya fono ya gaofatshe a ko kopanye motho le ngaka ya dingaka ntate
0: ke tlo rapela goseng gona godima PC FM ke tlo rapela momamedi a mametsing lenaneo lena godima PC FM goseng gona ke a rapela modimo ya galalelang ntate wa morena Jesu o modimo wa rona re a kokobela go seng rona la sampo le poko ganya le borete bana le ba shariki bana ba hlangana le ba roetsana ntato tswa bo hloki ba dipelo tsa bona ke a rapela fa ke sa ba kulang go seng hona
1: haleluya
0: ka lebitso la Jesu wa Nazareta wa ntate ama yenwa ama yane o tswa bo hloki ba bona rona re botsibo wena ya bona dipelo ya ke na lan tlase manonyelo tsonga tsona ba ame ka le ditsola Jesu wa Nazareta modimo ka la lang ha hona le tsalo re le tsere ho seng hona ntate wa ka re tla re tshepile wena o le modimo ntate rona re ba selitho empa re ba fa wena o le modimo ke sa rapela mo yo halalang ka taolo maphelong a bona ka le ditsola morena Jesu ntate nna ke mpa ke le tshebediswa fela khanya yo hle morena di lokela wena o le modimo kalba kala Kristi Jesu bolo ka muruti tsone ke yena a sa tsola pele ka lena nao modimo ka halala mo etse hantle mo shireletse shireletsa mo mamedi shireletsa bo ka medi ba PCF mo sengona ka le bitsola morana Jesu wa Nazareta re ko kobela ho seng re re ntate phahama wena ba bang hara ro ntate mora le mo yo halalelang ka mehla le mehla amen
1: haleluya
0: ka tsa ka re le bo ho seng
1: ho bo ko modimo ntate modiwa bo modiwa bo ke dad what's about ntweng kolo kolo ditseng ke moholwane waka ke o bophelo mbona bo re bophelang hona jwale re kentse lefatshe ha holo ka kirekeng
0: ehnat
1: ho kentse lefatshe ka kirekeng dadi malapeng a mamu
0: ihle batho ba kentse lefatshe ka gara malapa ba tloetse modimo
1: ke mo gona batho ba seng ba sa tsebe hore ka nnete modimo ntse a le teng ko bane ha batho ba ya kirekeng re ba tshepisa dintho tse tshwaregang serekentse lefatshe
0: ha ba tshwane go fua modimo ba fua dintho tse tshwaregang
1: ka nnete lefatshe le ke ne ka kirekeng go feta kereke go feta modimo
0: ke lokela go fa batho Jesu ntate wa ka ke tlwelele go ba fa bana ke lokela go tshepisa batho Jesu ke tlwelele go ba fa dintho tse tshwaregang
1: haleluya
0: ntate ke go se hona ntate wa ka ke sa ka tlhongko
1: o se tlotse mola
0: ke sa ka tlhongko ntate wa ka
1: o tlotse mola
0: ha ke se tlodisa mola
1: o ntate
0: ke a ka tlhongko ntate wa ka ke lo shebeletsa
1: yes
0: ma se go senta le go bona ba tshwaua
1: ne ke batla o tshwa
0: ke lo ba fajes
1: ne ke batla o tshwa jalo ntate o hlakise o gona tlhongko jwa le bana mo hlanka wa modimo mathata ke eng
0: ana de lo mapa Jesu ba tswarwe bana ka mono ba tsebe ho Jesu ke morena
1: haleluya haleluya a nta tloka tsamayang le Jehova tsamayang le modimo modimo o le sebedise haholo haholo
0: ana ke ba ka modimo wa tsogo e tsenka tswa ka ke batla ho bua taba ena ho tsama radio go se ba hle ho go bohlokwa
1: a o ntate wa ka modimo
0: o sebetsi wa hao ha ika ke ya ba wa le fela moreneng
1: au
0: ke a kopa le ke a kopa ebile tsaka mo dima wa itsa hantle ba tsa tsena go re re mo dima wa itsa hantle ke pho ke lokela go bua polelo ya tlhonolofatsa
1: haleluya
0: a go tlhonolofatsa
1: ke a lebo
0: ha bise ho feta mona mo teng a o elevate ho feta batho ba tsama ka modimo ka polelo ya lentswe la gago.
1: Haleluya.
0: Ha ke dimela modimo se ngona ga tswa ka ka mo fetse ba ka ebe na itsa mosebetsi.
1: Ba
0: kene ke tswa ka dene kere. Hotspot.
1: Yes. Ka need.
0: Hotspot. Ya le go di.
1: Haleluya.
0: Ba tswa lokela go hotspot a ke modimo.
1: Ntate wa ka.
0: Kwandu wa kwatin tsabatu. Ba ka tengisa na kwana. Jesu ke o mata le teleng tele tshwere ntse tele tsa lona le ntle thetsa batho mona ka hore le a profeta le le sha. Ba ntshagela ntata ka ke ke lokela bibile le moya wa profeta o laulwa ke ba profeta ke lokela go bua nnete ka tlo go dima ge di yoge bona le batho ba le shano ba ka sebetsa le ntse le bitso la Jesu ba tsiba go ba tsene undercover ma temo.
1: Eh bana ba di ntate empa nako e se fihlile ya gore batlo suta modimo o sale gaufi
0: ebe nako yata le jwale e setse le yona yeo barateng ba nnete ba tla rapela ntate ka moya le ka nnete ene nako eo e se e fihlile ya gore batho ba etse expose ka dintho tsa bona
1: ka nnete ka nnete
0: gona ke na ke nako tata ore re bolele evangeli re lla kapa re salle gona monna a tsene bosoko ntate re e bolele.
1: Maema dumela, maema sa dumela.
0: Maema dumela, kapasa dumela ke tswe bolela.
1: Ntate wa ka.
0: Modimo ba ba kwenda tsaka o seng hona a o bolokete.
1: Ha o sireletse ntate, ha o sireletse le modimo ka boena ba ha ke le bua.
0: Modimo ba
1: ba. Jehova ba kwenda ntate.
0: Amen.
1: Hallelujah.

0: le manete ena etsa re tsose bo mmaruna ke be re ka tsosa bo mmaruna mabitleng. Haleluya, ke kopa ba mo yengotso.
1: Haleluya ndate mru
0: ao me matse panti panyana
1: kanete nina thoko wa letsatsi la ka jeno ore le ha re ka gatshenye ha motsotsonyana le ha satane a ka leka gore tshenya e re re gothetse rona ge tsela pele gobane Jesu o re solela tsohle
0: ka nnete.
1: Halleluya
0: mme waka
1: ke lakatsa gore letsatsi la ka jeno keke ke dumedise bookamedi ba sealemoya.
0: Halleluya
1: e le ke re kgotso ya morena Jesu Kriste e be le wena ntate moruti
0: mme waka
1: mme e be le rona kaofela bamamedi. Letsatsi la ka jeno le ntse la ntate Modimo leo re le baletseng le re ka baka leo ga re tepelle empa ga motho wa rona wa ka ntle a ntse a senyega motho ya ka gare ena o ntse a ntšhafala ka letsatsi le letsatsi
0: o jalo mme
1: gore le ga e ba matshwenyego a lefatshe lena a ntse a re duba empa Modimo seng gona o re ekeletsa ka maatla a gore re tsebe gobane ka gare teng motho wa ka gare ena o ntse a matlafala empa taba ko gore na ge montlafatsa jwang ge le bana ba Modimo lentse la gae e le Modimo ke lona le re thusang gore letsatsi le letsatsi re dule re ntse re matlafala ke lona le re thusang gore letsatsi le letsatsi motho wa ka gare a nne a dule a ntse a phetse gantle gobane ga o le ngwana Modimo o sa gapele o sa ba le lentse la Modimo e le gore ga ona ntho e ka godisang motho wa ka gare
0: mme
1: gobane motho wa ka gare ke moya mme Modimo o re ba mo rapelang ka moya le ka nnete e ka kgona bona ba phele.
0: Hallelujah.
1: Lebitso la Modimo ha le bokwe.
0: Ha le bokwe mme wa.
1: Ka nete ntate Moruti ke kgolo ke mane engwe ke boetseng ke rata ke hona hona ho ba koreng ke mona. Empa mane 5 ka te mane no ya 6. E re tshapo ya rona e tia ka mehla ke hona. Ne re a tseba ho ba ha re ntse ke ahile mmeleng. Ha re hai ho Modimo.
0: Yes.
1: Le di tsola Modimo ha le boko.
0: Ha le boko mme wa ka.
1: Ene te tshepo ya rona lo seng ha tsatsi la ka jeno. Modimo ha o re thuse e tie ka mehla yohle. Hobane hona jwale re a tseba hobane re ntse re le mmeleng. Empa ha re so ka re fihla hae. Re lebile hae.
0: Hallelujah.
1: Le di tsola Modimo ha le boko lo seng.
0: Ha le boko mme wa ka.
1: Ka le
0: buang ta tsho. Ao me wa ka re le bua me matipanyane wa utlwa.
1: Hallelujah.
0: Bo bohloko morena Modimo wa khotsa re bolokele wena.
1: Amen.
0: Ke o rata utlwa moradi.
1: Hallelujah.
0: Jo ba bo ko jo ba bo ko be. Amen. Thank you me wa ka, thank you me wa ka. Hey. Re la re ka tshwenye ha motsotsunyana le ha satane re batla a batla re tshwenya. Re gothetse re tla tswela pele. Hallelujah. Dintho tsena di etswa mmoho molemong wa ba ratang Modimo.

我转，我转，我加班了。哎，哎，哎，怎么 PCFM？

0: Hallelujah. Hallelujah. Rumsebetsi mun. Rumse retweets. O ka bona re kgeleletse tsena retweets. Re batla double pay, double pay. Re batla mokhaka wa tholo. Paulo si a sa sebeditse ho lekana. O la phatlalatsa ha bona lefula ha e hore ka nnete ke dile mo. Are Gemna Timothy Hailin na ngwanaka. Ke mathile. Ke titimile. Oh! Ke qetile sebaka. Ke ntse ke bulukile tumelo. Ho nsalletseng ke mokhaka wa tlholo. Ore, a ntse a bulukile tumelo. O ka e boloka tumelo le wena. O thola mokhaka wa tlholo. Haibo.
1: Outina so chabula. Outina so ke.

ka seo leng sona. Ho yo, timo wa tshepahala. E se ba rona le ntwa yentseng. Fela ba ne ho hopola gore tiki. Wa tshepahala. Ke seo leng sona. O di mo matla ohle. O di mo mohau, o mosa. O di mo wa tshepahala. O qetetse neng fela go ihopotsa. O bolele boemo dimo ka seo ileng sona. Le gore na o sengwa letsatsi lena momamedi, o rorisa modimo ka eng? Nna ke mo rorisa ka boholo ba gae. Ke mo rorisa ka ka botshepei ba gae. Modimo wa tshepagala. Na modimo mohau. Modimo mosa. Ee, motho ga o gotlela morago leetong la gago kapo o sheba leeto le o le tsamaileng, o sheba dintho tse o di phetseng kapo mokgwa o phetseng ka teng, gore yo Modimo wa tsa ntho tse dingwe di tsejwa ke nna le wena fela. Fela o fitlha o mpata. O mpata bohlaswa, o mpata bobe. Ebile ga o ngopotse tsatsi le le leng ela o seka ba itebala wena, o seka ba ga o Modimo eno. Modimo ya mosa ga golo fela. Tsatsi le leng le leng motho wa gitlela, wa fosa, o etsa tjena, o etsa tjena, fela o ntse a re ke tla tlwaela dinkutsane tse 99 ga o ntse o latlhe ke tlatla ke tlo o lata. Ke mosa ga ka lokela rato a kalo. Oh, I praise God nna o sengwa letsatsi ka gore wa re kgalemela. Ke a tseba boholo ba rona ga re rate kgalemelo ya Modimo, gobane go utlwe ka ga re rate ga re kgalemela. Empa le Bebele ntse e re botsa gore na e ka re rona ba madi re kgona gore re kgalemele bana ba rona. Jele Modimo ga e leng tato wa rona ene a se ka re kgalemela go bontsha gore a re rata. Ke rorisa Modimo ka gore ke Modimo ya kgalemelang. Ke Modimo ya sa re feleleng pelo, wa menyetla e sa feleng. Wena o leboa Modimo ka ngwe sengwa letsatsi. O qetetse o leboa Modimo ka seo leng sona neng. Gobane momamedi re rorisa, gobaneng o le bohlokwa gore re mo rorise, gobaneng o le bohlokwa gore re be intentional, re be le boitswetso bono ba gore ke tlo phela bophelo ba o rorisa Morena Modimo. Gore ke ntho e ke tlo e phela, ke ntho e tlo e etsa. Re rorisa Morena Modimo gobane kapo ka seo e leng sona. E seng gobane a re file se itse le se itseng, e seng gobane a re abetse thapelo e na le yane, e seng gobane a re file dintho tse itseng. Aa, re mo rorisa for who he is. Ke go ya pele e qala hona mono. Ya hore assignment ya ka lwena ke hore pele re motsebe. Hobane jela sa re sa motsebe. E hlile go tlo ba thata go rona gore re mogorise. E tlo ba emana ya hore re batla go dula re bitsa le bitso la hae fela ha re batla go mo sebedisa. Ha re batla dintho tse itseng. Empa ha re ka ra motseba, go tlo ba bonolo go rona gore re mo rorise. Ga sa mo kope letho, fela gore ke a o rorisa Morena Modimo ya matla ohle. Tshwanelwa ke thoriso le tlotliso. Besalema 100, verse 3-5. E re, le tsebe gobane Jehova ke Modimo. Ke ene ya re entseng. Mme re ba gae, re setšhaba sa gae, re motlhape o aloswang ke ena. Kenang digorong tsa gae ka ditebogo, le mabaleng a gae ka dithoko. Mo leboheng le gorise lebitso la gae, gobane Jehova o molemo. Mohau wa gae o hlola ka go saeng kae. Le botshepei ba hae
melekong le molokong. Ha ga tamela mongwe mdimo ga ma tamela sentse ka. Tate mdimo kopa kolo ya ne ne ga bana ba ha ntse re tla kopa. Empa pesa le ma 100 verse 3 to 5 tsa tsilene ya go hopola hore. A hone paits ho latela na ke mang? Ho latela na ke mang yeo ya go re ya ho yena. Check out dimo ho tsohle. Ke hore re kene di kgorong tsa hae ka diteboho. Le mapaleng a hae ka dithoko. Re mo lebohe, re gorise lebitso la hae. Ke yona ntho e re reng e bohlokwa kapa eo re reng re lokela hore re kenye tshebetsong kapa re hopole. Hobaneng re rorisa Morena Modimo? Tate Modimo ha a be motle kapa se Modimo ya motle hobane ho na le ntho e ntle a e entseng kapa a re etseditseng yona. O motle. Full stop. O motle. Ebile ha hona ntho e ka ba fetola botle ba hae ho hang. Ya bobedi momamedi e yo re lokelang hore re rorise Modimo kapa lebaka le etsang hore re ho bohlokwa haholo hore re rorise Morena Modimo. Ke hore re mo rorisa ka seo a se entseng. Akere pele ke hore re mo rorisa ka seo e leng sona. Akere. Ebe re mo rorisa ka seo a se entseng. Kapa ka tseo a ntse a di etsa. Ke batla re tlotla reng ka motsotso fela. Nna le wena re kgutlele morao leetong la rona bophelong mona. Hobane ka nako tse ding re tsepamisa maikutlo a rona kapa re sheba haholo dintho tse se re di batla. Ebe ha re nke nako ho kgutlela morao, ho sheba morao tse Morena Modimo a sa di entse. Le masana fela, ho na le ntho tse ngata tse Morena Modimo a di entseng. Fela ho na le tse wena o di batlang tse o reng ai ke a bona o di entse fela ke batla eng. Ke tsepamisa maikutlo a ka ho ene ke batlang. Empa thoriso ya nnete momamedi e re hopola se Modimo a se entseng. Motsotso o mong le o mong. Motsotso o mong le o mong mme mo rorise ka sona. Ha o re a e la etsala lemo tse hlano tse fetileng ha ona taba ntse o mo rorise ka yona letsatsi lena. Ke eng Modimo a la o fetisa ho yona momamedi eo ho nona le nako e le horeng ha o so bua nnete le wena. Wa tshore ai ne ke sana hana nka e fita na ntwe hai lori ke fitile hle ha ke tsebe na jwang fitile ntwe tsengata ha holo fela gana lo di le bala so bana re re phela in the past empa ho bohloka ho hopola hopola be ke fitile ne re bua ka taba ya ho hopola hopola botshepe ba Morena Modimo ho qeta ho hopola o mo rorise. Ke batla go hopola bobamedi hore na Ntate Modimo o fetisitse ka gago eng. Yeo ga o kgutlela morago gore he ntho ya ne ke sa naganeng ke tla e feta. Fela ke e fetile. Lebaka la boraro leo re reng thoriso kapo thoriso e bohlokwa ka yona. Gobane e go hopotsa e re thusa go hopola thoriso kapo go rorisa Morena Modimo. Go re thusa go hopola. Hore Ntate Modimo la tshepagala pele. E ne ntse le Modimo letsatsi lena. Ha ke a utlwe ka gore go na le motho e mong a la fuwa application ya Modimo ka poi. Ha ke a utlwe ka gore la thwe Modimo o tlile setulong sa hae sa borena sa bogosi. Ha ba o jwalo e ntse le Modimo letsatsi lena. Mme sena se reng ka mo tshepa. Ka mo tshepa ka hosane
nka motshepa ka go di tshelano tse tlang nka motshepa ka bophelo bohle ba ka ke tsona dintho tse re reng tsena di a go hopotsana go baneng go bohloka gore sa mogana modimo mme di a go dule fatshe o go o leke go hopola gore na mme di mo fitise kae ka go eng ke mo fitileng ka go yona no sana no ka feta ka go yona lo re na o mo go risa ka engwe sengwe letsatsi dingate di teng di fumane

0: that he came through for.
1: Tobechukwu, he has done it for me.

0: our beat.
1: Your pulse of our beat. Tabatibla ore. Hello, good morning, Rilo, and happy Sunday. Ho sengwala sa tsike khata ho rorisa modimo ka bophilo o ga se ka bohlale ba ka hangata rilo re iphumana re iphilala ka mogore batlang o phela ka teng re na hane ka ga ke ba gona bophilo bona ke ba modimo mme ke mo lebo ha ka bona mamedi ha go re sa modimo wena mo go re sa ka eng

așa. Pentru că ți-a pun totul la pilul fumana le baga. Ma baga o horisa mre na medimo se ngaletsa tsuba no ona tenga mangata. Mo horisa because he's a good God. Mo horisa because he's a healing God. Mo horisa obani he's a faithful God. Mo horisa obani le sengaletsa tsilena o tsusitse mre na medimo. Ntsa o famosa, o fama ha o sireletsa. Praise the Lord. Oof. Yeah, ne? Nzakho fola hape mo mamedi le Joshua, buka Joshua 6:20. Khotla ho yona fela hanyane fela. Ke mane mo ireng ya ba sechaba sia huwa le ba priest ba le tsamanaka. Itsa sechaba se utlwa modumo wa manaka sa huwa haholo, mme le gakola hilia fatshe. Sechaba sa kena ka motseng monna ka mong a tobile pele fela mme ba hapa motse o king ela heletsa la rako mo bamedi ya ba leza manaka when they praised tabene ya ogo risa mgena modimo ke sebetsa ke tsena no tobane le eng fela tseba ho gorisa modimo ke mo sebetse sa ha o seleng hona teng mo mamedi. Ke mongwe na hona le ga go lo emeng ka pela lona ka pole ka pela ha o mo mamedi. Mohlomong ke la ditšhelete, mohlomong ke la dikamano, mohlomong ke letswalo le sa leng o sebetsana le lona ka po tobana le lona, mohlomong ke boemo bo sa le o rapela ka bona mo mamedi, mohlomong ke le mati leo ihleng ha o sheba ka lihlo la hao ho bonahala ihle le kwaleile, mohlomong ke toro e bona haleng e ka re ha itlotla e phethela ka po ha itlotla e tsahala. Ha ke re rutlwane re be on the same page. Ha ke re ho bina fela ho tlotla ho etsa mathata gona a fete ka po a fele ka po a nyamele a emo mamedi. Empa ke kgola taba ena ya Jericho ya re hopotsa hore morena modimo a ka etsa ditsela mo rona re sa di boneng. Boikarabelo ba rona, karolo ya rona ke hore re mo tshepe ke hore re phethe melao ya hae, ke hore re tswela pele re tsamaye le ha re sa bone na ka nqane ho na le eng. Ke Joshua 6:20, mme re tle re hopotsane hore lerako lena le la Hilia ka morao re ba etse seo Modimo a la ga ba se etse e seng pele. Jela hantse re phela se Modimo a itseng ga se phele, re etsa seo a reng re di etse, a tla wela marako a ka pela rona. Gobaneng o le bohlokwa go gorisa Modimo, empa o fetang mona wena o qetetseneng ho gorisa Modimo, o qetetseneng ho ikgopotsa hore na Modimo hana ke mang. Ntse o mametse PCFM ke Just Us nanolo le mametseng mo mamedi fela lena a ka paka go lena le naneo e bitswa spirituality segment hashtag rooted. Tsatsi lena re bua ka ho gorisa morena Modimo, re buile ka ho gorisa Modimo ka seo e leng sona hore na ke mang, re buile ka ho hopola hore na o entse eng e be ga mo gorisa hobane re ka lebala ka nako tse ding hobane fela re shebile na re batla eng. Re buile ka hore re ne re mo gorise le hara diqholotso le hara mathateng tse re feta ka hare ho ona. Fela ha e ka ba taba e ya ho gorisa mo mamedi, ha se fela taba ya seo re se tshong. Ke batlang ke re shebe Romans 12. One. Thank you. Go bana go batla go utlwisisa gore na ha ntse re go gorisa Modimo na re reetsa eng e shebahala jwang. Go bana ke re itse karolo ya lenaneo ke motumelo ya rona e kopanang le bophelo ba nnete. Jelo ke batla gore le Mantaa fela la bobedi la e se ka bantho ya Sontaa ko la boraro fela go shebahala jwang ga ke gorisa morena Modimo. La bone bekeng go shebahala jwang ke gorisa morena Modimo.
ha ne ke lokela be ke khotse be ha ke a gola ho shabala jwang ho ke khotse modimo ha ke tswa ke kulelwa ka po ke kule ke kula nna ka bonna ho shabala jwang ho gogisa modimo bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi ka bophelo ba nnete re tlisa tumelo yo ho tshwenge be le yona ga iphile mamedi ba Roma 12:1 ere bana beso ka baka la mohau wa modimo ke a la rapela hore le inele modimo le le sehlabelo se phelang se halalelang se mogahlisang e leng tshebeletso ya lona e tshwanelehang taba ya gore ya thogiso mo mamedi a se fela se etswang ka gare ho molomo wa gago ga ha pina e ntse bapala ke a tsa gona jantse re bapala dipina tse e le goreng di tla etsa gore re mo gogise re mo binele re bine re etse eng empa taba ya thogiso e golo agolo feta mmino bophelo ba gago fela wena o le motho ke thogiso mo morena modimo mokgwa o tshwarang batho ka teng go ka bontsha thogiso ya gago kapa o tlhoka thogiso go morena modimo mokgwa o phedisanang le batho ka teng go tlotla go bontsha gore na o gogisa modimo kapa ga o gogise modimo mokgwa o sebeletsang ka teng e a bontsha e ka ba thogiso go morena modimo e ka tlhoka thogiso mokgwa o sebedisang di dineo le ditalente tsa modimo o tlhone o lofaditseng ka tsone e ka ba mokgwa o bontshang thogiso ya gago morena modimo go tshwarela gwa gago mo mamedi ke mokgwa o mongwe wa o bontsha thogiso morena modimo botshepegi ba gago le o sena motho a o bonang le o sena motho a o shebileng go bontsha thogiso ya gago morena modimo ga e bona le ntho e re dulang re tshwa ke gore nna le wena re bopiwe ka sepheo mme re phela ka sepheo ka bogabane ka boqhetse ke nthong tsotlhe maemong otlhe batho ba re bone ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ga re etsetse gore ba re bone kapa ba re opele diatla jalo mokgwa o itshwarang ka teng ga o sena motho o shebileng ke thogiso morena modimo kapa e tla bontsha go tlhoka thogiso morena modimo ge ka bina alleluia sunday ebe ga lebala ga lebala modimo ka mokgwa re phelang ka teng mmanta o isa moqobelo empa re nne re gopotsana gore morena modimo ga a shebe gagolo fela gore na sonta re phela jwang kapa sonta re bina eng o batla bophelo ba rona potso e tlang go rona mo mamedi o sengwe letsatsi ke gore ga motho a na sa ka sheba bophelo ba rona bekeng ena ba ne ba ka bona evidence bopaki ba thogiso ya gago morena modimo ka dipuo ka diketso ka mokgwa re phedisana le batho ba bangwe ka teng ke gore ke ntho engwe re batlang gore felane re e shebe bana ke re itse ke mane mo e le goreng re dumela rona re kopanya jalo kapo re tlisa mo gereng ke bophelo ba rona ba letsatsi le leng le leng mohlomongwe tse lo botlhokwa mo mamedi a ntse re ipotsa dipotso tsena re ntse re shebile tabena ya gogisa re ne re mo kope gore a re rute go mo gogisa tse modimo re rute go gogisa re tsebe gore na re qala kae bana ka dikotsine motho mongwe ga a tsebe ga o tsebe na o qala kae o phetse bophelo ba e le goreng ga o a leboa nako e telele jale tabena ya thogiso e se le gola gagolo so le thata go wena go bona bogolo le botle ba gae dinthong tsantsa di etsa gobane o ntse o feta ka gore ntho tse thata gagolo empa o tse lo botlhokwa gore re tsamaya leeto le nagere ei nthuse ke tsebe go gogisa nthuse go tseba go gogisa maemong otlhe le dinthong tsotlhe mqobeko mbatha.

monate ka nako tsohle ho PCFM.

Dr. Dumi the Gifted, Eya le Amen. PCFM at 92.8, we saw 104.3 megahertz. It lawe robong apela ka tlhore nya le tshimela motso le mong tsa mme o sengwa letsatsi ntse re kgolotsano gore nna le wena re fumane jalo rena re molemo ya ka eng gobane tsona dingata tseo re ka molebogang ka tsona momamedi se bile re tlotla re itukisetsa gore re phethele fela ke batla mo leng teng le mo ke leng teng o sengwa letsatsi re etse praise roll call mo ilong hore o tlotla o haba ha o mona le batho le etselele mmoho o bulela dinthotse o di lebohela mhlomong o tla tshoga I praise God bakeng sa bana ba ka ke go re samogana modimo ka bana ba ka ke go re samogana modimo ka letsatsi le letsha ke go re samogana modimo go bane o ntsa mpulukile ke go re samodimo ka bophelo bo botle ke go re samodimo ka lapalaka ke go re samogana modimo ka dithapelo tsa di arabetseng ke go re samodimo go bane ke ntse ke yeme fumana dinthotse o reng o mogorisa ka tsona mo mamedi go bane tsona dintse di le teng dintse di le ngata mo mamedi ke go lafela bile ka phetela ka golo ena ya lenaneo mo mamedi ke batla re hopola nthotse tse tharo ya pele ke hore re go sa modimo bakeng sa seo e leng sona ka poka seo e leng sona le ha re sa mo utlwisise ka nako tse ding fela re ka tshepa gore ke modimo ya tshepagalang re ka tshepa jalo karaktera ya hae ya bobedi ke hore ga go gisa morena modimo ka seo a se entseng ge se ke ga ba ga lebala dintho tsa re fetitseng ka go tsona dintho tsa ntse re hlonolo fatsa ka tsona dintho tsa re hlonolo feditseng ka tsona ga go gisa morena modimo le hantse re emela dintho tseo e itseng o tlotla a dietsa kana ba itso itse ha le felentse le hona tlatla a dietsa me taba ya hore fela ke hona dikwetse ha le ha e bulele hore jola sa sa tshepa ha le ka po e se e tlosa jolo botshepe ba hae e kana ba house of money ntwe ngwe lengwe yo we rapelletseng ka pontso e rapella empa o ntsona le lebaka la gore o mo lebohe kapa o mo rorise mo mamedi thata medimo ga leboa ka letsatsi lena ga leboa ka bophelo ga leboa ka phefumologo ga leboa ka motho e molemo wa mametse mo tsotsong ona re rute go rorisa e seng fela ha dintho di tsamaya hantle empa maemong ohle ha re lebala tseo o retseditseng tsona re gopotse ha re nyahama re gopotse botshepi ba hao ha re iphumana re eme re emetse dintho di etsagale dikarabo di fihle tsa dithapelo tse re di rapetseng ga tlatsa ka mahau le maatla gore re nne re o tshepe mme re rapela gore bophelo ba rona bo tlise thoriso go wena ka mehla le mehla mme rapela tsena ka lebitso la Jesu Kriste amen sotlhe se bangwe tobane le sona bekeng ena mo mamedi o ne o ikgopotse gangata le gangata fela gore ke na le lebaka la go gorisa morena modimo e ka nna ba ntse ke tsamaya ka gore ntho itseng fela ke na le lebaka la go gorisa morena modimo ha re orenya le shimela motso le mong mo re tlo fumana di tlhotsa di taba tsa gore le shimela motso le mong ne la re phethela jalo the spirituality segment hashtag rooted mo re mo bohlokwa go gorisa mo kana modimo

0: TCFM, your pulse, our beat.
1: PCFM, your pulse, our beat.

Binoho mo ni Nelly Munilong, Made for Me. Ardell, When We Were Young. People's Choice Radio 92.8, Wisa 104.3 MHz. Kaya sa pasunta sa hodza sa tamaya haman nati, usinat siti soya inga po e. Nino man natin sa kutola pilikaw na mumamedi. Rea ho rin yan, yalishime, limitso e medi. Muna lo enatle bari aruhana ho natin. Good morning!

ke sona he tlhopha sa ona steps ahead o ga u kwa ka kapane tsa ne tse pedi he Randy Brecker le Michael Brecker e ke bona he di saxophone di horn section mo ne he Miss Honey Boy ke ane o san serare bana wa nghopotsa ha ga sa le banyanyana ntse le banyanyana Sunny Boy re sa ntsana ga le di tiny toys tse ngata di ska dzunga e ga le mona ya mishutso ya rona le mashuma mabedi a motsomong pele o hore a pele ke nke pina e teng gape ya steps ahead e nghopotsa mofu mohlomi banna mojaji chickene banna moya ga e gobala ka kgotso bana Mr. Mojaji o na rata pina ena gampe ya steps ahead mme pina e monate ena e re fela safari

a remastered version e ileng ya hatiswa ka Tokyo ka mona 1986 Steps Ahead. Jwale he mona ho no tsa kwa dintwa e ne le ntwa fela ntwa. Mike Stene anka kiki ya potela. Mike Mineri anka kiki ya lena a potela. Basia Randy Brecker Michael Brecker alle parapali. O tlo utlwa ha gutla mo wa ba henka ka saxophone wa ba henka ibile jalo he as sibini sa bona sa ga jeno e ine le sona hlopha seno sa Steps Ahead jalo ga tla le bala jalo tamusi ka branzo ka mane e Mr. Leloko ke mwana wa Russell Ferrante Dr. Russell Ferrante ka musiki eno le yena ho ya rang skepsela di kono kono di tswile ka mono ka branzo ka mono le bo sthabi ba teng bana a pti thabi so ma happy e u luzi ke mo tswala le yena ka mona ka ma serisa ka ma swe ka le yena ka nete bula ga tete sentse ke eme me ya mo ngwana mme jwale ke re ha re kopaneng he bashana ba nkgono e kakapa ke tsena tse pedi mona kakapa tse pedi tsena ke Dana and Alden ba re ha ne re kopana when we met

Metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya pele ditaba PCFM mo di balwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Bakgethwa ba setšhaba ba ananetse tlhahiso ya go thegwa gwa boto ya ditlhahiswa tsa lebese e le go thusa go rarolola mathata ao lefapha la ditlhahiswa tsa lona le tobaneng le ona ka gare go naga. Sena ebile ka mora gore moetapele wa moga wa setšhaba sa Basotho BNP Matšhisetsa Mofomobi a etse tlhahiso ya gore lekala la temo le ka tlhola tse dingwe tsa diqholotso tsa lefapha lena ga fela go ka thegwa boto eo ka dilemo e saleng e le siko. Mofomobi mo etse a etsa kgothaletso ya gore mmuso o atolose temo o shebane le gagolwanyane le tlhagiso ya lebese le ditlhapi e seng temo ya dijothollo fela. A tshegetsa tlhagiso ena moetapele wa BPP Tefo Mapesela o itse o ne a ile a leka go thusa gore boto ya mofuta ona e thegwe ka 2020 nakong eo e neng e le letona la temo empa a hloleha, le ga go le jalo a dumelana le maikutlo a gore e ka matlafatsa lefapha la tlhagiso ya lebese le ditlhaiswa tsa lona. Ditho tsa ntlo di kopile gore go thewe komiti ya paramente e tla fuputsa ditaba tse amanang le setsi sa ditlhaiswa tsa lebese le sotho pele go thegwa boto. Tlhaiso ena e tšhešisitswe mme e tla boela e tshohlwa. Ditabeng tse ding, lekala la tikologo le meru le kgothaleditse badisana ba thaba phetšhela mafeteng go thega megatlo ya magulo e le go matlafatsa taolo le tshireletso ya ona. Mookamedi wa megatlo ya magulo Mofumadi Mampolokeng Gege o re megatlo e jalo e ka thusa badisana go utlwisisa le go feta boikarabelo ba bona go sireletsa magulo le go thusa go fedisa dikgoqetsane tse ka amanang le ona. A re badisana gangata ba qhelelwa ka thoko diqetong tsa botlhokwa, mme o kgothaleditse gore re setšhaba se ba kenyeletse dikomiting tsa ntlafatso ya metse. Go sa le jalo, lekala le boetse le ipileditse bakgethwa ba puso ya dibaka le marena go fana ka masimo a sa sebediswe mo badisana ba ka le mangfuru le dijalo tse kang ditapole le dinawa bakeng sa go fepa diphoofolo le go ntlafatsa bophelo ba bona. Dikopano tsena tsa setšhaba di qadile pejana kgweding ena, mme di se di tshwerwe dibakeng tse mmalwa. Sesole sa Lesotho ka tshegetso ya letlole la dithuso la Ramela le banka ya poso se tshwere ditlhodisano tsa dikolo tse phahameng le ribe e le go thopothetsa thuto ya boetapele, boitshwaro bo botle le go tsosolosa lerato la naga go barutwana. A bua lebitsong la LDF, Lieutenant Colonel Bokang Melato o eleditse barutwana go sebetsa ka thata dithutong tsa bona le gore ba qobe diketso tse ka thunthetsang bokamoso ba bona. A theoletsa tshegetso ya letlole la Ramela le faneng ka yona le ka le ka go nehelana ka dimpho go barutwana ba ipabotseng ditlhodisanong tseo. Go sa le jalo, Bishop David Ramela e le mothei wa letlole la dithuso la Ramela o itse gara tse ngata letlole le tshegetsa ntlafatso le botataisi ba batšha gore ba fitlhele ditoro tsa bona go sa natswe mo ba tswang teng. A eleliswa barutwana botlhokwa ba go ba le boitshepo go ba bega menyetleng ya go fitlhela ditabatabelo tsa bona. Go sa le jalo, e mong wa barutwana ba tlhagileng boemong ba pele tlhodisanong ya Spelling Bee wa sekolong se phahameng sa Molapo Nthati Mohlakola o itse o lebogile bohlophisi ba tlhodisano ena ka gore e tlile go ba thusa go tsepamisa maikutlo ditorong tsa bona le ka morago go yona. Go tsamatšhaba, komisi ya dikgetho ya India e laetse gore go tlhatlhobiswe pokelo ya manane a yona a bakgethi ka morago gore e nngwe ya dikoranta e tlalegega tlhogo ya yona ile ya seolwa ka diphetogo tse teng mananeng a bakgethi tseo go utlwagalang di qhelela dimilione tsa bakgethi ka thoko. Mekga ya boganyetsi ya India e itse go kenakenano e le manane a bakgethi gore a be molemong wa moga wa tonakgolo Narendra Modi wa BJP. Komisi si arabetse menyenyetsi eo ka gore diphetogo tse entsweng mananeng a bakgethi ga di na motlholo le gore tsamaiso ya ona ga e na ponaletso le gore go ka etswa ditlhatlhobo tse kenelang ka gara manane a yona a bakgethi go lekola go ikobela gwa melao. Tlalego ya koranta ya legae ya Indian Express e ne bontshitse ga dikomišenara tse pedi tsa komisi ya ditlaisitse ngwangwarego ka diqeto tsa tlhogo ya komisi Ginesh Kuma tse amanang le mekga ya kapa mekgwa ya go leka go ntlafatsa manane a bakgethi. Mekga ya boganyetsi le e eteletsweng pele ke batšha e itse Kuma a itokolle mosebetsing hanghang le gore e bang a sa etse jalo ka morago go mafelo ana a beke e tlilo kenya boipelaetsong ka la pele kgweding e tlang.
Ha re diphetela mo president wa South Sudan Salva Kiir o buditse dipuisano tsa mega ya dipolitiki matsatsi ka mara gore a qhale mmuso le ho etsa diphetoho molaong wa motheo. South Sudan e tla leba dikgethong ka la 22 a metso e medi tshitwe e bile e le lekgetlo la bona la pele ho tloa e fumane boipuso ka selemo sa 2011. Empa ho latela molao ona o motjha wa Kiir, dikgetho di se di tla tswela pele kapa dikgetho di se di ka tswela pele ho salatelwa molao wa motheo le ho tshwarwa ha palo ya setjhaba pele ho tsona. Kiir o itse dipuisano tsena di tlilo thusa mekgwa ho dumellana ka mekgwa ya ho boloka kgotso le ponaletso nakong ya dikgetho. Le ha ho le jwalo, mekga e ka sehlohong ya bohanyetsi e akgang wa motlatsi wa mehleng wa mopresident Riek Machar e hanane le mohopolo ona wa mmuso. Ditsebi di hlahisitse ho hloka tshepo ka ho tshwarwa ha dikgetho dikgweding tse taro ho tloha ha jwale ho latela ho hloka tshireletso botsitso dipolitiking le bosiyo ba molao wa motheo o hlakileng South Sudan. Mamedi ditaba tsena di fella mona tse latelang tsena ke tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela ka dihlotsa tsona ho reng ya boraro.

Thank you.

Mozambique inkana le Mozambique inkana le Sudan ebe South Sudan inkana le Egipta Cape Verde inkana le Rwanda Ghana inkana le Gambia Guinea Bissau inkana le Nigeria Uganda inkana le Libya Zambia inkana le Togo Benin inkana le Mauritania Congo inkana le Cameroon Gabon inkana le Niger Liberia inkana le Mali Somalia inkana le Ivory Coast. Mabra pisa fa monal tabela a hlaella ka pene ntse ma thedrenda mo na beke ntse pedi tsa ofeta ka mara ka Afrika borwa ho bua ka sebaka sa ikurulene ho bua hape ka ke ikurulene le ke Kempton Park jwale ka nete he o bontshoro o a ikona ho kidnapua ka po ho abduct batho ba bomme mono o thwe e se le ba robong ka ofela ba bolaueng ka tsela o bonang gore ba tla e tshwana-tshwana ka ga ba reipua pele e ba qetelela ka go bolawa mme ge re ga utlwa go na le batho ba ne sentse ba belaelelwa go na le bomme ba bangwe ba tlaeletseng mone bane ba ipotsa gore e le gore batho ba se ba lata bomme ke bona ba ye kang batho ka bona go etsagala jwang mme ke le ka bona ya batswa legotleng ne nne mona tšhaba se le ka ntle bomme bano ba tlaisa e mongwe wa bomme bano a etsa sign yana middle finger go setšhaba se e neng se le ka ntle ka molo le bomme ba maketse gona ao mme le wena tabeng ya o bolaya le go tlhekefetsa batho ba bomme o le mme o nkile karolo ya bao ba bontsha middle finger middle finger ba etsa tjena ya re a tshepa gore di tla fitlha qetelelong le tsona gobane o sole gobe o seo se monate ga e ba batho ba bomme le a motho wa go a tswa fela go ya fo go joga yelo o sa sa tsebe go gona a wetsa bangwe ba bangwe ba tswile ba go joga ya ba ga ba sa gutla e mongwe o tswile a ya mosebetsing ya ba ga a sa gutla mme ke ditaba tse e seng monate mpa ga a tshepa gore ee molao o tla sebetsa now that ba belaelelwa he se ba le ka pele o magotla a molao se taba tse ba nateng nete e sa

Mabla Peace FM hopola hore ho re nya brawo tla re fumana jwale dihlotsa ditaba e be ka mara mauno he o sotla fumana tse dimane 6:30 se bileng e leng tsa o qetela he Mabla Peace FM tsa letsa se yuri ka ile weekend. Are tswa ya tsatsi la ka tsheno Mabla Peace FM re ga go tseba tse se monate ka mara ka Africa borwa mo ile ngore he ho tla le uwe hore pakentsa ka pa di bakentsane se bakentsa Gauteng le ka bana Western Cape hlokaetse batho ba 31 go raetswe le tsa tsilena fela la ba hlokaetse batho ba 31 ka diketsalo tsa tse mane Gauteng le Western Cape ya ba he ba 17 ka ofela bona ke ka mane ka tavern ka mane ka Wedela ka West Rand ba le shume ke ka mane ka shisa nyama venue ka pa sebakeng se bitswang a shisa nyama ka mane ka lwandle strand le dibaka tse ka bang ka mane ka Khaelisha mo e leng gore he na le koloi tse boetseng di tshiswe gape jalo o bontsha gore Mabla Peace FM ka mane ka Gauteng maobane bosiu Saturday ntate o la ba obea holo la ba obea holo ya ba go bolawa batho ba 31 ba 26 ka ofela ba ba injured jalo mapolisa a ntse ba tlana le banna bemba ketso ena he o thone ba tshwere AK-47 AK-47 ya ga ba fitla tavern yeno ka bana ka Gauteng ka mane ya ba se ba shapa batho ka lethala la dikulo mo ba ne bosiu ya batho ba ka bang 7 ka batho ba ka bang 17 ka ofela ba ne mba le mono ba lo ithabisa ba hlokahala ya ba 15 ba ba di dikotsi ya ba koloi tse pedi di a tsheswa yo ya o thata u bini tata u bima Mabla Peace FM ka mo khuri tabele ka teng bana so tswa o hlokaetse batho ba 31 ka ofela batho ba fitla ndaung batho ba ithabisa ba le monate e bo so betswa le thalala dikulo fela ka AK-47 17 people ndaung yele nngwe ba hlokahala this is serious ai tedi ndi botloko bana o ka fumana o tsaba o tsama ha o yela bophelo ke bophelo le teng la o ka go tsaba o tsama mohlomongwe ya di tavern monateng ka e kae ntho di uetsa la ona tsile mmona fe ka ga di mole ge bone di bakeng tse dintse ka ntlo o bolo sotho motho a fitla a kena ka ga mole a shapa batho ka lethala la dikulo a ba itswela itsamaela ke le gela ka incident e nngwe hape bo member ne ba ntseng ba bolawa ka bare ka Kempton Park e kurulene Mabla Peace FM ona le mmere leng ga mmona le video ene ntse e matha ya mmemong yo ba ona le moshana e mong a tlang ka mogao e bo sa fitla mo tshwara koloi ye me pelenyana ebe wa mohula o go mo kena ka koloing ya ba o sute o ga kene ya ba bang ba sentse ba tla ba matha ba hlokometseng ya ba koloi ya rutla o salafats

mabra phisa fm shabara kwa jimi tutu tili tinga ntaka mara ohora ya boraru 3 after 6 after 3 hi kwana hantate ya grupu nga tseku buri mabra phisa fm sota fumana ditaba hete fili zimani 6 after 3 tibili lza utkatela za zinla kajeni mabra phisa fama kisha batali nzen diye tala kitsa hore di dlamba gatse ka ban le shome di dlamba gatse ka ban le shome ka ofela tshwana ba hlwang he matsatsa banana ba hlwang di thaba ba hlwang tshwana ka ofela ka nete botla bona bile ntse ba le mekotla ba re fisha fem ba Nepal ba ka ban le shome ka ofela ho tshwa gaule ditswe ke lehlwa ba le kamane ka Himalaya tsa tshinla ka tjeno yelo ho tshunde ba le tlhorong ho dimo mane ke dilunya yona he ya ba le hlwa ke ha le hlaha le le ngata bona ba ha yesale ba re phisa fm ke ya le hla hele wela ho thwe la 7126 ya di mitara jwale e le kanyo jwale le mo 23380 ba le qetello mane ke ya le hlwa le le fihla ya ba he ha ba qetelle zwe le ba se ba nyametse jwale ho thwe maemo a mabe a le hodimo a entse hore ka nnete he di tukiso tsa hore ba lo batlwa e le hore ba tsebe hore he ba pholoswe ka nnete ha di atleha ho thwe di helicopter ka nnete di letsa ntshwa ai khona ha di a gona ho fihla mona ha di a gona ho fihla mona ka lebaka la maemo a mabe a le hodimo mono mo e leng hore he ba kabelletse ke lehlwa mono ba nyametse ke lehlwa le ya bata so ipotsa hore na ha o feta nako e ngata hei ha o no etsala diphoso e re ha ba fihla ba fumana hore ai khona Hey, di thata taba tse ding mabra phisa fm ka ne tse ding di bohloko batho ha se ba nyamela fela ba le lehlome le hlwa se le fihla le ba fihlela ba le tlhogong hey di thata di le tseleng pa hetse pa go ba tla fumana ya mabra phisa fm ke metso tse ka ba nyeru be di hantle ka mara o hora ya boraro kona hantle te grupo nga tse khube ke Sunday afternoon re itse batho ba banye ba qeta ho ja ba bang kona ba qetelang ba bang kona ba khutlang dikirekeng ba bang ba tswile for the Sunday drip ba bang kona ba tla ya for the Sunday session bizona lwa bizona le motho me sala a tswa tlwa la bohlano ka go bala tsa tsindilana ka boma 34c so na le ndao tse sa kwaleng le Sunday tjena ba ntse ba paria still until the morning ke lo wena o gona wa i gauela ka polwa sa i khawile ntate o tlabetsa ho fela ho simba fa mana ntse o idimula fela ho robala mosebetsi mmano wa hlama ho sa ka po sekolo mabra phisa fa mara shebe he ke le ka bua tie o teng le bo ntuane yena o teng ya rai ko popotse fusi e mokati le yena re chaka lotion ai ko popotse he ntata bo hlokwa malike le yena re ko mametse a re ko shebile ke kakalletse bethenga ka letse bethenya ya rwena bro wa ka ka rai rona tere ka ofela o hle bantsi mba mpopotse ba nshebileng a re ntho ile ngwe re ka ofela ne big time anta te grupo ntse khubiri mike check up in here man

0: fokotsehe ntate modimo a lo etsa gore dintho di loke gobane jafeta o a bua o re le ga nka tsamaya gotlhong ya moriti wa lefo keke ka tswa obila boleboe le aba dintho di kentsentse di etsagala mo letsero gobane jesu kreste o ntse a le teng dintho di tla nne di ule di etsagala jesu a ntse a phela jesu a ntse a rena taba ena e lokele gore tlosa tumelong ya rona ya gore dintho di ya le etsagalela tse botlhoko motseng mone
1: ga a tswa togonko monono o tla nna o phetela gore togonko e ga etswe batho ke tla o togonkela mme ga ntse a re wa o togonkela o ntse o fetlha botlhoko bo o tswele le wena o ketelelang o baka boiphetetso ke tla fella neng ha e bane neng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yona toka ya mofuta wa toka o re fanang ka yona magotleng ke ona o nono wa gore ha o tswa ka monono o tswa o le botlhoko o feta ha o noke
0: modimo a feteletse sefatlhego sa ge ka ona mme a le a lefe matshediso mme a le ekeletse ka gotlhe ka gotlhe a le etse gantle a le tlonolofatse a etse gore le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka Kriste Morena amen.

0: Mamela Peace FM kia udumedisi ya nakete buwafane ya kake soto kisuri ya wani kumutu watu kwa kuwa maturana mwamedi silenye mpe haholo hanali batu alati unu tukutupa kubuwa na yale china huso utwe kitu ate ya wale lane lecha na mahudo kyo hanamo he mwamedi ya mwetle silenye mpe haholo ya kamane kamisho nungo moholo wa betane kane tapu ila ene le haholo kipo tata ufitla mo haotla kankrina bane mo no pela sekolo seno sa bisho mohladisi ha hona bo go mo medie motle go re gotse ge hlaile ga hola ga ba ga ba bakana ye sibili se re tsofetse Mike Checker ye meriri se le meputswa o sheba mona go ntse o le jwalo mo go go ntse o sna tsela fela go re letsela ena e tsela fela ke mahlabisa dihlong ha o ya ka Sparking Sen fela o nane batho ba ya bo mitolomane ba yo sheba go jwang ka mo me ha ba tsebe go ha ba ka ba ga left fela ah ga nete ke mahlabisa dihlong hela ebe ke mme ke ne mo hlaba ka se o setla ke se shebe le sona wa tseba hantse re fihla dibakeng tse ding re fumana botle bo re hopola ha bo gona motho re modimo ha eno teng ebe ke mofi ke mo busi ufi ya taki a shebe se ba ka se o mabedi ke sontaha kgwedi ya lwetse ina le batsatsi a mashome a babedi a metse supile in 2026 he ke selemo mengele tsa tsile le ho lokela tsa sonta ha he tsa tsila ne le leng hore he tebello e be le hore ga nete batho ba ba ile ba ya dikirikeng tsa bona ka ho fapana ho bua le modimo he wena mo ba medie motle ho bua le modimo jwale ka nete ke bile le hlonono la ho ya mane mofumadi wa tlholo mo jwa le sehlabelo sa Mr. Senense tshwere ke fata stipe mo mem ha ke no pita taba ya thuto ya hae hobane jwale ke yena nna ha ka nnete nna ha ke mo presida fela jwale re ebe re ile ra mamela ha re ntse re hlabollwa re ntšhafatswa kore kelello ya gago e ntšhafala momedi ka morago go nke beke kaofela he o ntse o kopana le ntho ena le nthwane jwale kelello e tlhoka tlhabollo e tlhoka tlhabollo mme ka nnete o ile a re fepa ka lentswe la modimo mono ga thaba ga ukwa monate he wena mamedi motle ga thaba ga ukwa monate ka mora gore re hlabolohe e ya re fepe jwalo fata stipe tshwara jwalo ngwaneso tshwara jwalo le ka moso o nne o itse jwalo fele ebe o wa re hlabolla ko wa re ntšhafatsa tshe a re ile kirekeng re ya fapana kana le mabaka o fapana e fela gele ke utlile a re ntšhafatsa go utlile a re ntšhafatsa ka nnete a re busetsa morao e motho re hewa ba tseba gele a ngata e be hantle go no ba o no hlabollwa e ngwa ditaba tse hlentsa e ba melo menya tsaba he wona mamili wa Peace FM jalo ka ke tsedinga ta ding thotsina he ye ngo tla fumana hore e bile e tsa go anga le ha ka e batla hore e skibe ya e tsa tsina e tsa so nna ke se batlang mamedi ha ke tsena go ba neng ha e sa batlo e tsa so nna ke se batlang ka mona one jele ka re ke tla loka ka nqina yes jele he ga ne dire hloka gore re no hlabologa mme motho wa tlile go be ka mo jele u tlo gona o lokela ho etsa wa ngotlwa mona ho ya pele mme e bile ditaba tse mona ta haholo wena mo medie motho wa PCFM jwale e re ke sa le monye mona he ke nna ke nke monyetla go leboa Mike Checker o ile a o tshwara ga monate ka lenalo la dipapadi le botlhe ba bangwe babidi ka kwano pele go nna le ena ba o tshwara ga monate jwale nna le wena ke tlo o tshwara le gona re etsa wa rona mosebetsi go tloa mona go ya mane moo re tla beng re bega lenaneo lena kgutlo gona teng re re wa letsatsi re o entse wena moamedi motle wa PCFM mme e re ke tle ke fetise papatso ena fela ka morao re ke fetise papatso ena fela re tle re bone gore na ha re tswele pele ka ditaba tseo e leng gore re o tshwaretse tsona he wena mo mamedi e motle wa PCFM re ke tshina fela ke tle ke bona gore tle ke bona gore na ha re fete ka mona ke tsebe go bona gore ke tsara pele ga ditaba tse ding he se o re o tshwaretseng tsona wena mo mamedi e motle.
1: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mene. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ya 800-111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le konutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-111. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: le kgole yena go bua ga etse le ga le mo ifate se swa mo ha ona le me go ya re yetsang go ba balla mo tla ka le tlhona mo ntse ka bo jwa le ke tla ba le temo ke ka go le kgole ya masimo ntate ana sa itse dijo a fedi ile a go tsiki dinoka go fedi le mamotse o tabi ke engwe ya mphekeng se go se tsaba se late ke mo a gona ne le mpiaka le temo ka bo yona the policy of adopted today era ya block family that is the worst because I actually see problem about so to fair. Is she about so to write in Fella, Banal, Limo, Abao, Fiane, Mrs. Sue, Bagara, Lemonia, Tatana, Gwilfell, High Arabi, Tokol, Yadijo, so to go fair. Tana Gwilfell, Carolina, Wanana, Hiva, Holima Carolina, the Holy Sata, Isola Salima, Legimota, Santin, Timora, what I put up what you two make fair. Ha rena di profola ha rena di nyam ha rena ne ba tlwa ga ba itega ga di khoga fela ona mo go ba le tlo ya bona go fara se wa le jo ta masimo ga di yo so ntse go di tsana wa me ba tlwa le me ba tlwa ba malatsa po tso go na e ro di khoga wa di mutsa ya rona wa me go ka ke ma gona e santse le very myopic ke bua me tlhela ke ke mo mono go na le model o di tsa gore ke camp comprehensive agriculture
1: mo a fela ga sa se bitse ntwe ntse re go sa mo ga tang mo le mo wa tsa re go ba buisa ha ona mo sa tsa le pateng re si tlo le mang tlo le ana go khona le pono o o tla le ba le ma ba le nga bona go khona ke tla o se go tla di jana a tsela mo go mo sna mo tla ba tloga nna ba tla fading now era re na le ja re na tloga le mo sebetse re kenya le tle re kenya le tle tla go re ya ntse pina se tsaba ba tsaba bana le sebetse ba tsadi bana le sebetse ba tsangana bana e se tsi tsi pina se tsaba ga le kitla le na e ri tlo tsangana me sema ga le ba busi ba gona e le di fa tsa go hala pula ba tlo ofe pina se tsaba ka o mo ba yang mo tsama ga me timpa is that how you tend to alleviate poverty the answer is no e yanda ko e ke ke mo thata go ga le re tlo bana mo thata wa ga na di tsene tsa go mo ya bo ha e di tsene ke ha le meta pole ke rata tshe ha le mele go nyedi king ha go botsoli di re ke di di jwa di duete di tapole di bitlwe tse o tse o ka le tsono a go ya re bile seng over 400 activities as a minimum 400 go re ba sutu e tsang go tsetsa ga tlhaka we are failing ha re tsentse tse ha re na di fa di fa ke tsamela ka fa di feme tsena di tshwa ene le wona ha itlo ba di feme tsena e ke tsetse ntlo tsa e singi tlo ba mahala ke tswa mela hapa e yanta ya go la dinga ga go ke tlang ga di matata ne ke ke tla ga ta fo go lang fela ana di pala tsa batho homicide we ba nna tsela tsho go ri tsi and you are taking proud tan tsa tsile le nna ora ka mpi go kwa ditaba o bua wa tlang ba bona and we are not doing enough to protect human life mo tlo mo tlo ke go la ho ntse o sa tsotelana ke mofutsana o hula le ka ama mo pele ya makolo le pele ya itabeng ke bo pele wa motho o hloka wa bana ha o etsa le lego ntse a dira tsho sa o se mo tsa na o wele re ne ka mantu o nang tsa ntwe re na le ena ya sexual harassment e le o le tona kule ka bua go di se a rune o na le 562 ya di kgifetsa tsa batho what type of human beings are we se tshaba sa mo futa ofeng ke batho ba mo futa ofeng re a bolayana ka nke ga se di fetsa ke ka dipono tse o di maho ka go tsanda de so di mo amehle re ntumela ke re ke ne ke itse fela ke tla kotsa te fogolang di tla tsena te go nyang ka tso se o re pitseng le tsona na go yotlhe e bile ntse ka tla go tsoga tsi and I hope ke a tsetela pele o di so di fola di go fela di tsi tsa go ba di fola tsa go tloga ka tlhano na loja ka go tsanda te so di ke ne ke bua ntse tsena lo re ke ke ke ke ba ya se futolo ba mamedi mo ho le nna ke na le mathata a mangata ka kae make you become reality ke tsantse ga khole mathata ke tsantse ga ho di le hore ta ka tswa ka le go thaletswa ha ile mona ga tlo ke na le monte 60 re ka tla le monte 60 ke ya ho tsaba 61

0: ואתה נראה לשם מרגו פן. ולכתעלל לו, להגר את הפני מאפו יש. תראים, these eight problems, יגידו בו נציד דמונה, נתפסו את זה. חתו זה נתן על עצמו. Every 2 years, we are not fixated. Haona mo fasa ba langa sa ja le me se be di lan tsa fatso ene ga nne mi si se o tshupa tsela kae ka ga tshela tse minimo wa tsone ba ifu le go fuya le di jo mono ene haona mo fasa ba langa sa ja ba di ga le ano le la mo tsupa pe ju o ena na le matla ja na ena tla fitla le fitla ha o tle tlo ng dem ba ma si ba khoga o pila motho a di ga le sa ja ana le si motho a rekisa in the process se ba ga sa o sikone mo sentse se fela le potso gona ke tsaya kae ka teng motho a dikile gore a sa jana le simo ntate na e sa hane le motho re isa simo na fela se tlo fumana dipeo wa se tlo fumana menontsa e mongwe na le tla dikile e shule ka bona re isa le bidi ha na modisa ngwana se se re mana ka ba mo modisa o fom fa high school ya ba re isa le bidi ngwana tlo ngwana ka le tshoga le bidi le fela tla dikile ka sebetsa ha re na ditlopo tse ntseng gore a ka ya mono Fuzbengi, tasane ka lati mo ahiru alibidi asibeta ya wapata. Emo steru mil box, mbena zama isa mbidi shwele, kipa yetu. Emo mbena pami isa mwoma shwele, kipa yetu. Bata harena di klopota oba narangate mo sivasi. Harena mo horga, mo kenu, kenzo di klopota oba eva niki mani, afika atuse. Afuye 30,000 de arike libidien la terekeh. Afuye 7,000 de arike mwoma. Barajen tozi, emo ntirekeh yeme, ya asa mayna vintrongu liwe. Ouida reki sa mwoma. Hapata na wana exams. Hapata exams shura tu wongo. Ufoka mwoma fo. Mwoma wano fela kaiti mwoma. Ita mwoma fela anta shwa ntirekeh me hae. Mwoma ntirekeh, ifuyo ikutu apele wana le wongo. Gane bu tata mwoma, imona mwoto ena ena yike ite kana khale, anta de current system. Ola zame zame shwa, ikite ya ikepa. Mwoma nkule mwaba ikite mfela. Mwoma mwoma wana silu asya. Mwoma jirla mwoto afi jarema, Hotel ga nani na high school afumana me go deskit 800 la wa enga ke a ke ala pala hal hana bu tsikabelo le mtsama o fepa tsalo o ba fa 200 ta bana ba ya gona 800 ke a hae kana go yeni ka mo fila tegetse ya 1 million ya ba gona ka dikhapatsa go ke mo gere ke mo tshona ka 300,000 o tla ipatlolo ke go mo ena o patlala 700,000 difere ka ke ba ile mo ke mo ala pala hal kana sino a lo le mela pala hal kan go le tsalo le go ya la palali di go mo ntwe mo le mangwe tsela go le ka khafatsa go wa bona go tsentse re fitana sa ba fitana ka di khafatsa bona mo le mo wa tla re di ba ga ke re tsa sala ya mo le nang ntate matikana le sebedisa a ke ke a sala tsala le khala ke mo gona bona ba tsentse ga ditibe ntate so ntate matikana wa tsiba le nna se mo tlotle le nna di ba sala o ke tla ga rana ga mo go bona le bana ba sala je masia ke tla ra tsanela o sha ibe a re tsama makutukuti ka ba fita le tsena mazukumo ba fita pa leisi ba fita nda tematika le moting ha ho a tsiba le tsile mo ba ba bona ha ba ya bo amatala ba ngile makutukuti ba ya bo hore ba loge tsama makutukuti ba ba re ba tshi o a bona le antsa le go le go tika feste bo ke re matala le tsana go ka dira go ja tsho yena a tsala sa le hule ha fela ke dira ke letswa go bana ga a se tsana le tsana mo khona le magapale e tla go thusa go na tembe teng fosi ka le kana la la mo ba le a go lwantsha le di tradition ye le le facility ba ba tsena go na ha le supi le tlo le mo go mba se se fela ka ba ka mosha so go o fosi na ja jwa nna tsi tla go le mba nna khone ke ke le fela ke mo go le mo le mo ka ba ka mosha so go e ya ntate
1: ba mo dipitsa fa ma o sheba na go metso tsuke na me di fela ka mora hore ene ya bohlano go tla tsamaisana tsela ena le wena me o qala o itse molaetsa 62009956 o tle re tla be sentse re tlo o bala he o tshwaela ditabeng tsena tse o entseng re bua le tsona ka tsona me dinomoro tse dintse o ka diletsang ke 2121956 le plus 2665 9956 wena mamedi re utlwa gorena wena o reng he house o kena mme he taba e nngwe ke ena ntate monageng ke ena ya gore jalo ka o keta o hlalosa le bekeng ya go feta mona

0: masoleang ka moro ka mo ga 30 years a le dirame a le mekgwabadi le maponesa ba le metlopo a mashufu ba le diphamo ba teng na ba ke ba tsamaye le dithunya tseo o tlo sebedisa a tsamaye ka sona ke sae phuthusang a sepalame koloi yana tsamaya tsamaye ka yone ke se setlhotlholo sa bodikgabo mme ke a lengwa go bempe meeting ba ge tse bago bašwa ba bona ona ga ba sheba ba bonang ga ba ipona ba bonang ga o tlwa boketlong banage e yang tate bothata bo teng maparamente a sitwa go lwalela ntho tsa bone jale re batla bulanela ka gone a e leng gona ntho ba e sekang ke tla e bua tsa sileng ke tla e bua kaase bana ba tseka eng ebile setlomatisone sekeno ka mono sekeno tse ke onagabola gantse wa dikotsi ga ba shantsi ba sa kutlwa le maparamente yane kaofela ke tla se bua ke tla gokora ke tla goletsana ke setlomatisona mama seaa sekeno ka mono bashantsi a very speculative amount. You cannot say that. 3% of the budget. 100% of the budget. They could not tell. They understand. Kwenye kaya tsikile nfati ka 6 years, ka 61 ni kata mwenye wana kaya sebeze. Kwa kota rote tene fati, nani kaya yinke kaya sebeze. Ilo kete nfikele ni mwate tano, e 40, kenalo kwa wakoko wye nse yon. E yon dade. E hata wana pegi sa mesele disi, all about corruption. Mwenye tanzine nye naga mandua, kiye mwenye siso, corruption is the enemy of development. Pekisa kato la pilata la burumote, mwenye tanzine wana anzi. Sona ni monsona zi, kiye kiye ngele sele yon. Ke se ga se segolo sa ntse se pelana e bi ke tla se sa ya ntse
1: mona etsa monki ona ore khotso ndati sotho le teacher mona henke kgagitsi rantso ke kopa o botsa ndati mona heng hore na e bi ha she ba bothata bo kae ha mo bungwa temo homela matlo o mongwe ndati mona heng o bua o bua ka machesetsa sega se solo sa mmuso 2 tona go le matekano o na entse komitsana e ne bopile ka bahlang ka ba mmuso ditse tsa tshireletso e feletse kae 3 ho hlaile karolwana ya mmuso go ba neng ba sa koswa 4 na mapramente hona le mo ba kileng ba re hantle sechaba sa basotho se lokela ho phela jwa 5 ya qetela sechaba hwa bona ke o kgetha fela ditaba tse le monse tlang ha batlang ka ditaba tse bo iketong ba bona o ke nga se ba sentle go ditaba tse le monse tlang ha batlang ka ditaba tse boiketong ba bona ke a fosa ha ke re molao o sebetsa ho ba futsana o kae motshotsise moholo empa magotla a itse a boela ofising a o sima sentle o tsebe hore beng ba mmuso ba kwatile ke nnete eo o e buang ntate mona he o ka re ntate mona ditaba dipotsong tse
0: a o tsama sentle nna ke go rata ba ke mo wa mmuso bona e ga le go ba kwa tiseng ha re mata ba nne se wa ne ba e ke ha ma da motho na le mo khwane dia go kwata a ka kwata ho ane a sa thabele se bua a ka kwata ho bana i tshwana o ntse ntse tse ntse le wa tswabela la ke se bana ba kwa tile bo e mo mo se mo se masi e le go kwata ho na le wa go tle a kukwile a ga go bana ke mala re a bua nka setswang le segama se se tsa eng
1: entselena o sima sentle
0: ka nnete tsengo kgaitsadi ya motho tsona a kediseng le gona ke sega sa mosogeng anno ebilene ke kopa gore o tlo mbontsha gare ke botlaia ke sepeo di ya gagwe ntse ke mo kgaelelo ya ka e tlaile bofogodi ba ka botlhaeletseng teng e yang tate

0: e ba nga mmamedi ire ke ipite ndo mona he mmamedi ha nkutwa kikupa ke ba le melaitsa yane mmamedi ha nkutwa hore manna hana ke qala ka ofeng ke qale ka una hore putse a bobedi ntate mona he bo fuma bo ba kwa ke eng ka rana ha ya Lesotho ya bogago ndo mona he bo so du hantle bo ba kwa ke eng e ka ha kale se bo sa se hlwa ke eng o hlola bo botlodi bo ba molao hantle matona le tona golo ke eng ya bona e tshwarehang ha ba ngile maeto ke a fosa ha ke re ba tsamaela PDM jwale o mong o re ntate Sotho le moithuti wa rona ke utlwa taba tsa hae hantle jwale re tswang jwang ha ra segetse sena goba ke rona re ikentseng goba a ne a etsa ditshepiso tseo a sa di pheteng ke Thabo ka leribe e re ke eme ka eno e meng ke tla e bala ka mogao ntate Monaheng jwale ke bona molaetsa mona o reng na ke hlokometse go 212 ba re ba eletsetsa e tle ya hana ka nnete ga ke tsena go etsala jwa mamedi ga ke tsena go etsala jwa ntate Monae
1: ke a gola ke na go fuma sponsor ke ya ga le mbara le go tlhokotsa mo bongata ene ena ya di PDM ha ke na han ke tiro sa mantla o ya di to tsela ya le ha o bona di tlwana tetelong o ba di gonya ala pi ena ho bona tin chape tsa la ma e bona ba bona e ba yo di show ha ba e bo ke tla o le ke bo ya o di ba ba ntabo tlo ke ba tsama sa se se ba go di pedi ya o ka se ba ba di shreme Trump la tu el femo la to so fa frika ke bana se ba di mo se se me di asa se piso tema di tsa ka bo go tsana di politiki e tla o etsa di tshepiso e bile mo flo ba tswana rena le pula te bu ya si o tsiga tous ke rata le le zo re tla etsa se ya le go bana go thata ba hore hola le mathata a sa ntse ding la bona a tsala eng ka sona ke o tsamana la politiki ba re tshepiso a go lela go tsena existential challenges. What I get to know is that I have practical truth. You need to know what it is. Kala kuma na bopiro, abu kala kana kiri. Kala ufane ba politi. Ba sika out in the alizi nako. Wahana kiri le mtuna. Haya mkufuna za ipata kankri. Iwe se ne wana mono. Yabu baby, hauna ni mtlaatla za osu shalakas. Ena ni kiri le mpa nkome. Imba hegi fenda tematika mtuna. Kaniti ite hana kato kumpi ya wasa. Kaniti unabu ya kiri. Hana kwala sumuga se mtabasa. Una bontsa a re tshura bontso tshepisa la mafile ona go tla tsena se ha go re go re mo go o le nnete di bolo di bona ntso tso di bua batho ba ne come to practice ha di be bona lo ka so it's always good you go back into thought ga re mo ya ke tsa mo ke tete no ge ha o tsama go tsama na pedi ha o na mo tla go tsama ka lona go no le tswa ge ke ge go ka mo pa o ge go kwisisa e ya ndate
0: Mabra Peace FM ha o sheba ka metsotso e robong jwa le pero ho ra yana ya botshelela mo nna le wena le ntate mna heng getlang ho arohana hona ting wena Mohamedi e motle la ho le jalo he ha ka mo hona le bothata bo bo ke bona ho ntse itsa melaetsa mona ke empa e melaetsa yona ka mona re tswela pele ke qale mona ho thina na ka kgopolo ya hae ntate mona hae lekgetho la thekiso le ne le sa regelwa go tshetsa thuto e le ga o tlogelwa sethabathaba sa monna se neng se reletswe thuto ya Basotho le bana ba bona ke molaetsa wa pele wa bobedi goreng ke maikutlo gore motho o ipotsa ka mehla gore na e tla baneng dipuso tsa dipolotiki tsa Lesotho di tla emisa ka mokgwa oe wa tsamaiso ya dikgakanyo le kabo ya ditšhelete o sa anetseng matlotlo a naga go fetola bophelo ba rona mafutsana re robalang re itsosa tlase metseng moo o mong ona ore boholo ba bapolitiki ba bolela ha ba batla dipolitiking ha ba tla dipolitiking ka lebaka la qenehelo le kutlwelo botlhoko go basotho ga go le gona mafutsana ge go balang go itsosa motlholo ke gore dilemo tse masome a tsheletseng tsa puso ya dipolotiki ya kajeno e wetsweng ke kodua ya tlala le tlhokalo ya mesebetsi o itsela jang ga o nyamela bontate e be le reng ka bothata bona ba go phagama ga bobodu boikgabo le seweswesu se etsang gore moruo o dule go lequlwana le itseng jwale tsena e mong le e mong o ja mo a sebetsang teng ka letswalo le e gotsitseng gobane a etsisa ba bagolo ge lapile fela go etswa mekete ya tšhelete tseodimo e sa re tswele molemo gobane tšhelete e ga e tshwanela go ya setšhabeng ga e tshwanela go ya setšhabeng go tswa ga eo ke mme mathebe e re kise ka e bala e se e le mengata golong date mo nageng o ko kene ke tla re tlatla ge ketela ka emeng
1: ena sethabathaba sa ruta bana e na baesetsake fala e ba go madimadi ga ngwana e sa finyelele mo gore mo o tlhokagalang ebile ka resonolo ge na le leano la lefatshe la gore bana ba rutege ele mo o bonang dilagadi tsa lefatshe di sietsa thuto dinageng tsena tsa rona tsa aforika bogolo ebe gore e ba mo madimadi ga eba bana ba sitwa ya dikolong fela re na le sethabathaba ebile re na le mekgwa e mengyeo di na di re tshetsang ka mo madimabe le ga re na le tšhelete o jon prioritize ga re etse go ntho tsa botlhokwa ditlapele ge etsa tsena di gaufiang le gona fela ena ya gore na e tsa besane bakobane bapolotiki ba re thetse ga batla dipolotiking ba tsa ga re thetse because ba bolelela ka ntho tseo di phelang ba tsaya metsi gayo e le nnete mosebetsi ya goo meriana yo dipetlele go arapiwa ke mo eputla ba bua ntho tse fela mo madimabe ko ga ba di phetise ka bokhutshwane ke bomadimabe gore ba tla tla ba go thoga matseba ka mathata a rona ka thetse gore ba tlatse ba go tlholelan e na ba batlholele ona ba keke ba tlhola gobabe a mange ba abela gore ba tlo iketa nakong e e tlang okuya sare leafi ba ke entseng ke entseng ga re ka lankgete gape ke tlo ketela ba ntho o tsere ebe ke tsela ba rejang bokong ka yona ntate mme tsela ya gore tlhola mathata ano ko ke re ithute gore le a e gaba molao maparamente a kena le motse tlhano fela ga tsokela baba a seka asea gokela mo neno ke bone ka ge ba ntshwane paese gobane ya le motho oge ya tseo santsho tse botlhoko oa gutla o tlatla ka diphoso ka nako ya dikgetho a re tlele kaeng a fe bonkgona gona difisikoto wa basea batlhe ditšhane fa a goang le bona le motse mme kao fela re mo etse re mokgetha gape o le go etse a etsa nthwenty o feta e ka ka re ka ikeletsa gore motlhai ge nke fela go bapane maparamente a tshwara e gore monna e monle mo ka bosadi e monle mone ge bo ka mo isa paramente se ke ba sela re sheba magabare ya bone re shebe rena ga o se mang o ile mang re theoetse boemong bono ba dipolotiki tsa rona ntate eya ntate
0: ge ntse gatela pele molaetsa o mo ona le sodi na o le o nako o ntse o pheta re se re utlwile mongaka se re utlwile ba ra ke ba shebena go itsela jwang gae ga ba letsa ebe ga ke o mongwe bontate ke a dumedisa ke lebetse re batla go lokisa bothata ka sesosa sa bothata bo jalo ntate ba tekane o itse sale kabo ya mosebetsi tenders e ajwa ka bobodu gana ke bomang ba uneng molemo mesebetsing e jalo gantle ntate mo nageng na a ka tseba leano le la puso ye dira fensana ga e ka nnete ke lebetse re thutse thaba boka lebitso la gae ke seja namane o ka re ntate monae
1: aseamane jolo ka ke soke maparamente a gona a iketa gore ba iketa ka ditsietsi tse phelang existential challenges tse re di bonang mme ba godisa gore tlhela e le ntho ya botlhoko eno ba bua ka lentse le nkwang a tlese tsenegelo a tletse gaugelo fela a fitlha o le etsa tsona ntho tse tshwang tse ke mo gona kereng ke bone ka re fitlhetse boemo boo ge ne re ya boemong boo re tla kgetha motho gore ga a tsokele ka paramente le yana a ka kena o ja e le ba go tshwanela o be jwalo ya bobedi rona re itlasetsa boikarelo ba gore ga re kgethile maparamente ga ba etsa batlhomphei maphelong a rona a letsatsi letsa e leng phoso e go ke motlhomphei ka phating ya mane empa ditaeng tsana ga e se ka motlhomphei re boisana ditaba gore ga a se ka re etsa diqeto gona o batla go phela monate ya kae re sotlha ebe re a dumela jale ena budget ya rona e tla re salena dikgaelo ko gobane it goes back go nthane ya section 59 ya gore batlhanka bagoge ba le puso ga ba e paramente moo budget ya e mone o tla bona ba sa e le goya o tla bona ekitla olotswa ka odimo ga ba ešhe because budget e tshwanetse e shake thate sone go bele ga itse o batsa 60 million a etse breakdown go fitlhela sente ya oketa ona go isa jale maparamente a rona a batsadi a le busy ga ba shebe ntlhotseno gona ba le budget yano go ntse gopola those four items tsene ntlha 116, 114, 117, 118 tseo bona e le repetitione tšhelete ena mona e tsa tla e patala magela ena e tla etsa ditsela ena ke human capacitation fela re rena ga lekala le lelele le na le setsi sa kwetliso gobane go tla beya bajete ka thoko o thole go kwetliswa batho fela ga ba e bone maparamente ya gone gobane ga ba na nako eo go phile ngwe e le wa itsa ditsela ga ya kenelela bajeteng yalo kgale ka fela e ngwe le o patala magela ga ya kenelela moo fela ntho tse re kesatsena ga gona e senyetswe ka baka la go tlhoka tswetelelo wa maparamente ya gone gobane ba busy ba tatetse dikontrakeng tsa bona
0: ntate molaeng ga ke sa ya le molaetseng ka mantswe a mabedi fela o ka reng a se re phetsa ditaba tsa rona ntate
1: ekopa ke le boe monyatlha ntate sotlhe ke le boela modimo a mphile monyatlha wa gore ke tlo bua maikutlo a baka golo ga ke tlwaetse wa bua moo ke naganang gore tshwanetse ke a sebeletse naga ka boinagano le ka boitelo ekile re baolwa ke matswana gona consciously and conscientiously gore bona gore re sebeletsa ka maikutlo a phodileng re tataisa re letswago gore re lepisa nagaena modimong wa tsheba sena sa basotho mme ke a tshepa ka nako otla okela ka ga re llela gore e kaka go ka emisa mekete ya ba go thusa go phalela mo tlhoko se ileng teng eng golo e kaga ka utlwega ga ke bue bona go lwantsha motho ke bua go lwantsha bothata bo teng mme motho a ikwelela ke a mo lwantsha ka nete o tla ntshwagela ntle le gaba le ena ke ka gola bothata bothata mone e tla bo lwantsha fela ge kileng tse ke busa ka sephio sa gore re a gaga re a itšheba e le gore ke re nete ka moso ea ntate sotlhe
0: ke lebile a golo data
1: Dangi
0: dati, mami lwa Peace FM, ke mongadi itute mona henghe, utile rena re kokile jwang le yena, me re le babedi e hleng tagamane e re hatile wena mamedi motle. Re le babedi tsena e hle ntagamane e re hatile ha bohloko le ha o le jwalo he. Re tla reng ke nako ya dumela. Me na le bitlo ka ke tebo soto ke suidi go kopana le wena le nane la setlhongwe sane o reng ya bosupata pama ge na le thapelo le kanyane ke a tswa ke o sia le bishop machatsi me wa tseba go yena he ha ga ne tlo sidila hona le mo ile ngwa go kwa bohloko teng ha ga ne te tseno tsona o di kwetliseditse ka ntse o sa tla sidisila mo e bangile ka hata hata ha boimanyana sentse ke bobamedi be bo monate ba manene otlhe a tla latela a sealemoya sena sa PCFM mme ke tlhokometse Bishop Machatsi ore mora nkgonokgodu modimo ile wa monka kere jale a se kgale ga re ne re boloka mmegodu a se kgale ga re ne re boloka mmegodu jale ka jeno moraki eo le ena mme o sa tswabewa borene ga a na le nako empa le ga o le jalo o lokile go lokile mme re re modimo ga adimile ga a latile amen babedi wa Peace FM e re ditaba tseo kao fela ke tswe ka pina ena Bishop Machatsi o sa tla e ntsha gobane ke ena a tlong ka ka lenaneo la leeto la sefapana go gagametsa ya borenyane ya borobong o e mamele pina ena e kena ga botlhoko pelong empa e ya tshedisa ba bae

Bela o mamedi wa lenaneo la leeto la sefapano. Ko dumedisa lebitso le letle la morena wa rona Jesu Kriste. Me jwalo ka mosebetsi mo a hlalositse re re ho lelapa la ha qhobela. Modimo o nakong ka mehla. Modimo o ikgethela bahai. Le molese a itsamaele. Modimo a mo phomotse leetong la bophelo ba lefatshe lena. Le yena o qetile wa hae mosebetsi. Moleseng a tsamaye. E re a ke tshilo jwalo ke bule ka thapelo. Modimo ntate ya lokileng. Senata sa lehodimo ke bitsa ho wena. Ka nako le motsotso ona ke atamela pela wa hao. Hlohonolofatsa ha ke qala lenaneo lena la leeto la sefapano. Ntate wa rona ya lokileng yana le matla. Morena ko tshepile lefika la ka mehla. Eba le nna maballe. O re fe matla a o sebeletsa. Hobane re bana ba hao. Ntate o lokile o na le matla. Ha o ya tshwanang le wena ka kgalalelo. Tlo itlotlise modimo wa rona. Hlohonolofatsa ntate ya Mosa ya mahau. Bapa le rona morena ya halalelang. Ya lukileng ya na le matla ohle. Tlotlo re baballa maballe wa bophelo. Re keletse matla o sebeletsa. Ntate o lokile o na le matla ohle. Sebetsa ka nna morena le Modimo. Matlafatsa ka lebaka la moya wa hao. O lokile o na le matla. Ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen.

sefofane gospel choir dula le rona morena ere ha ke tshilo jalo ke fete moratine ke le boa fela ke fetela pudio nyaletsa Re bala testamenteng encha buka kyanga kaluka kaolo ya lesemele motsomong temana mashima mabedi mitsirubedi luka chapter 11 verses 28 Ampa are e empa haholo go le hlohonolo ba utlwan lentswe la modimo me ba le boloka ampare e empa o le hlohonolo ba utlwan lentswe la modimo me ba le boloka momamedi ya rategang ha re fuduwa letsa re kopana le ditaba tse tisang kutlo go le hlohonolo ba utlwang lentswe la modimo me ba le boloka ke bona ba le hlohonolo bana se a rategang ke ba utlwe ba lentswe baba ba etsa ka lona baba ba sebetsa ka lona ke bona ba utlwang lentswe ke bona ba reng moya o latele lentswe Na en tsohle mo rerongwang ha le setse le jadilwe ke be wona o nwe setsang ke mo mamedi a rategang ke tla sa kutlo de tsoromo sa bua mantswana ke nke e te fela ha o tswa lentswe la Jehova o itisa o etsa ka lona ke tla o hlohonolofatsa taba ya kutlo e se e fetela pele mo e fetwang ponaletso le maatla a dintho tse e fetolwang ka lebaka la kutlo go le hlohonolo ba utlwa lentswe mme ba le boloka ke bona ba le hlono bone se ya rategang ke tla ba le hlono ha le ba le hlapao ba le beha bobe ba o se ka bohata ta ba le hlasimolo ba le mo putsalo o tla ba mo hololo hodimo bone se ya rategang go le hlono la ba utlwa lentswe mme ba le boloko Wane se a rategang ke tla sa kutlo kutlo e fetoa ketso ha re utlwile re etsa ditaba tse o re utlwileng ke latela se re utlwileng ke setse morago matla e re a utlwileng ka utlwa lentswe le e le ngwena ya nyoriweng tlhogometseng ga ke tadima Kabana morwepi, antjeke jeso, ampitae misidibing, tole kiboni sidiba, semapodi, semonati, kekareba kalakuto, kena momami, kena wanesu moreni.
kena mo mamedi. Re tsamaye le wena. Ka se o kutlo. Re tsamaye le wena. Ka se o kutlo. Mane se a ratega. Mane se a ratega. Re tsamaye le wena. Hey!

mo mamedi mo tle re itukisetsa ho ya ditabeng hona joale re itukisetsa ho ya ditabeng e tla re ka mora ditaba re tlotla re tswela pele moho le wena mo mamedi moho le wena ngwane so moreneng ya ka mora ditaba re tswela pele ka tlhono lo fatso ya ba utlwang lentswe mme ba le boloka re tlotla re tswela pele ka mora ditaba hantle hodima hlooho metsotso ya rona 30 ka mora hora ya botshelela ka kotloloho re itukisetsa ho ya ditabeng tsa ho qetela sonta sa letsatsi la kajeno taba di fele sa ho qetela sontaha sa letsatsi la kajeno ke tlo fetela ka kotlolo studio 2 moo re tla dineeletswa teng ka kotlolo e re ketse tsena ngwaneso moneng

Metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela ditaba tse phethelang letsatsi PCFM ho dibalwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa Matjato Moteane le re bahlanka ba lekala ba entse boithuto ba sebaka sa ntlo ya Nkgono Mamolemo Monku wa Qholakwe ha paramente Bothabothe, mme ba fumane hore metsi a tswang kotopong ke ona a bakileng tshenyo ya ntlo ya hae. Letona le hlahisitse sena ntlong ya bakgethwa nakong eo le neng le araba potso ya mokgethwa wa Matlakeng Dr. Mahadi Phamotse ya hore na ho fihlela ha jwale lekala la hae le se le entseng ho kgahlametsa mosadi Moholong. Ho ya ka Moteane, lekala le ile la eletsa hore sebaka seo sa Nkgono Monku a ahileng ho sona se bonahala se kwalla metsi a mangata, ka hoo le tla buisana le Nkgono ho bona hore le ka mo thusa jwang. Le ha ho le jwalo, Phamotse o ne a bontshitse hore e ka lekala ha lena tsebo ya letho ka Monku, ka ha lekgotla la habo la UAT le se le mo ahetse. Mookamedi wa sepolesa sa Thabaphatswa le Ribe Inspector Sekoloto Nkebenyane o ipiletsa ho setšhaba ho se nkele molao matsohong, empa se hlahe sepolesa leseding ha se ena le menyenyetsi ya ditlolo tsa molao. Sena se latela hore Filimone Motsotsi ya dilemo di 30 wa hama Moqathinyane le Ribe a hlahe lekgotleng la Maserata le Ribe ka labobedi le fetileng a qoswa ka polao ya motho. Police Constable Moholobela le Siyamo ho tswa motebong wa sepolesa sa Thabaphatswa o re ka latshelela kgweding ena ho fihlile tlaleho ofising ya habo e re o fungwane monna ya kabang dilemo di 50 kapa 45 a timetse pela tsela ka hare ho motse. A re dipatlisiso di supa ha monna enwa a hlasetswe ke moqosuwa nakong eo a neng a leka ho tsamaya e le ha banna ba motse ba nne ba ntse ba qoka ka boshodu ba phoofolo bo jeleng setsi tikolohong ya bona. E re tlaleho Motsotsi ile a gagatha mofu ka molamu ka pelaelo ya hore o molato boshodung ba diphoofolo. Ha jwale o ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa, mme o tla boela hlaha kgotla hape ka latshelela kgweding e tlang. Ho tsa matjhaba, boithuto ba komisi ya Lancet ya boitlhopho ba mafu a sewa bore batho ba fetang dimilione tse 2.7 ba ka pholoswa ebang mafu a sewa a ka qhoma nakong e tlang ha fela dinaha di arolelana diente ho latela palo ya setšhaba e seng bokgoni ba tsona ba ho di reka. Boithuto bona ba moraorao bo akanya ha palo ya mafu nakong ya mafu a sewa e anela lefatshe anelang lefatsheng e ka theoha ha fela tlhahiso ya diente tsa thibelo ya ona e ka potlakiswa. Bafuputsi ba kgothaleditse hore mebuso ya lefatshe hara tse ding ho ntlafatswe mekgwa ya ho kenella dibakeng tse sa fihleleheng ha bobebe nakong ya mafu a sewa e anetse thuto setšhaba ka diente le mafu le ho netefatsa hore kalafo le ditlhoko tsa mantlha di a fumaneha. Boithuto bona bo boetse ba re nakong ya sewa sa COVID-19 ho bonahetse sekgeo sa fumana thuso ka potlako dipakeng tsa setšhaba se ditoropong le dibakeng tse mahaeng, mo boholo ba baahi ba hole le ditoropo bo ileng ba batlokotsing ya tshwaetso. Kwano Afrika, bothata ile ya ba mokgwa wa ho fumana diente tsa COVID-19 ka nako e ka sitana le bokgoni ba dinaha ba ho di reka. Boithuto bona bo entsweng dinaheng tse fetang 20 ka kotloloho dibakeng tse ileng tsa angwa ke sewa sa COVID-19 le mathata a mang. Moemedi wa Afrika Borwa America Ralph Meyer o hanane le diqoso tsa hore batho ba basweu ba ntse ba bolawa Afrika Borwa ka hore ke mafosisa fela a bahlohleletsi ba nkang lehlakore la America diqosong tseo. Meyer o re ditlolo tsa molao Afrika Borwa di ama setšhaba kaofela, mme ha di keke tsa arolwa ke merabe. Le ha ho le jwalo, a re Pretoria e tla nne e leke ho kena dipuisanong le Washington mabapi le ho hlakola diqoso tsena tse fanang ka setshwantsho se sebe ka Afrika Borwa. O boetse a re Afrika Borwa e tla boela e leke ho fumana tlhaloso ya America mabapi le tlhaloso ya yona ka thibelo tsa lefisa ho ba bang ba bahlanka bao e bang qosang ka ho ameha dipolaong le ho hapa mobu wa batho ba basweu. O phethile boitlamo ba Afrika Borwa ba ho tswela pele ho boloka dikamano tse mofuthu le Amerika molemong wa kgwebisano le botsetedi.
ditaba tsena re diphethela jwalo ka ho lekola maemo a lehodimo. Le kohetse ka ho kgetha dibaka ho mahareng ho isa ho futhumala empa o phodile dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o foka o le bobebe le mahareng o hlaha leboya bophirima. Bosibu ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho phole ho isa ho bata. Ka moya o fokang o le bobebe le mahareng ho hlaha leboya bophirima. Hosane ho ka lebellwa le kwahele ka ho kgetha dibaka ho phole ho isa ho eba mahareng empa ho bata dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng. Ho hlaha leboya bophirima. Mamedi ditaba tsena tse phethelaletsa GPC FM di bile hakana. Boela ho fumana kgaso e nngwe ya ditaba hosanoseng metsotso ha e le 30 ka mora hora ya botshelela.

sokalamo tsareng bua morena mohlanka wa ha ho mami sokalamo utwi padin a sebetse ka lentswe le dule ka ro yena e be matla ha e be bophelo ba hae e be tsohle ho yena ha ka utlwa lentswe a ba sebetsa ka lona dintho tsohle di lokile maemo otlhe a lokile Kanya yok, eluki, como tu yaukwile, yaukwile, abaitza kalok.

0: kgotso ha ebe le wena kgotso
1: le bino tlanti a ke modimo le bo
0: le mapoka mile
1: haleluya ntate le nna ke utlwile le
0: bolo amen mme ruti
1: e re ho le tla ho nola motho
0: ah
1: ya utlwa le boloka e bile a isa ka lo
0: e
1: le bolo le re ho ba o tla mo hlonolo patsa
0: ha
1: ho
0: ha
1: o tla mo hlonolo patsa masimo a mo hlonolo patsa le tele wa ke di konyana le tsama nkuwa hae
0: e
1: le bolo le na le re ha o ka mamela wa utlwa wa etsa wa ba wa le boloka Jehova o tla o hlonolo patsa mo tlang mo rena ne bu ka tle sare a neng a hi a di tsile ha o o na ka tsile hore o na le batho ba bolokileng le ntse la Jehova le ntse le reng o se ke wa tsereletsa medimo ya bohata o se ke wa rapela medimo ya ditshwantsho o na ka tsile a iketsa setshwantsho a tsebea mo a ratang teng ya ba o re setšhaba tsotlhe ditšhaba tsotlhe merabe yotlhe le badipuo tsotlhe bae baokgumamelang tshena ka letsatsi la mokete ga o ne o gakolwa setshwantsho tsebisa modimo kantse o na le banna ba baheberu ba reng a kgona rona re bolokile lentswe la Jehova ne reng o seke wa rapela ditshwantsho mme re keke ra kgumamela sena sa gago tseba modimo wa rona wena morena
0: jesusmodimo
1: o kgolotsa mo bolokang o baballang ge o re keke ga kgumamela setshwantsho sena sa
0: gago
1: okatnesa re a tlala kgalepo e golo o re seutiba lesedise makgetlho a setileng batho bana batle ba bone gore modimo ona wa bona ga ona thuso ka metsotsonyana ba latlhetse ka teng ba tlhamilwe ka thata ba neng ba ba agela bona ba bolaue fela ke le ba dama batho bana yaba ba thata omololo bona la ba le bolokolong bo o sena tsietso bona a faba ga ba bona mesholo o bona monna wa bone
0: Amen. Amen.

dinomoro tsa mahala 2121 9956 2121 9956 le plus 2665 59956 plus 2665 59956 ngwane somorening.

0: kela mo mamedi ke tsamae leto mo go lewe leto le na sala ka ke le mo ka se le tsamae ke le mo ha re tsamae skebe wa sala Haritzamaye. Hey. Haritzamaye. Khotso e bilwe. Khotso.
1: Libinto lan ate mutimo lebo.
0: Memba phoka mile ngamruti.
1: Hallelujah ntate.
0: Amen. Amen.
1: Ritose. Ha. Jo hanne mo shako tso ya bona. Ba re ha ho tsire morena.
0: Ya. Yes.
1: Aratankati.
0: Ha. Yes. Mamambi. Yes. Yes. Jesus. Oh, happy now, kape, happy, khutla hape, man. Khutla hape.

0: 之上。
1: Yeah.

Yes. Yes.

0: These songs.
1: Yeah.

0: Amen.
1: E a sentat. Tswela pele.
0: Tswela. Ke ntse ke tsama hore mare sella ka lewatle.
1: Ha.
0: Ke ntse ke mo tshati. Ka mo tele pijama.
1: Yes.
0: Le wa ke le fube. Mo ba la tsala. A re la tsam roma ani. Mo ba la tsala ba mo kulwan. Wa fa ke le ga pita ka pita kwa khulu. Ba mo kulwa ka mo.
1: Yes, Sinta. Yes, Sinta. Yeah. My. All right.

0: Τι σα!
1: My mind.

0: re kgotso e be teng ntate Moruti.
1: Amen. Amen.
0: Ke rata hore le nna ke.
1: Yes, ma'am. Oh. Pepe one is clean. Ere, ke kwale mo mamedi. Ke tse thapelo. Ntate wa rona ya mahodimo. Ya halalelang ya lukileng. Senatla sa lehodimo. Ke bosiu bona ntate ya lukileng. Ke mama matla tswang wena. Ke mama lesedi le keken la fela hodima bophelo ba bona. Ke mama matla a keken a fela hodima bophelo ba bona. Wena ya tsebang tsohle ya tsebang ho hlaisa kganya mo kganya e leng siko hlohonolofatsa momamedi wa lenaneo lena mo hodise mo baballe mo tlatse ka matla leetong la hae la bophelo kganya e seke be a fela hodima hae le ka mohla o le mong. Jehova a ke a phunyetsela mo tsela e leng siko. Ba ne dintho tsohle di etswa ke ena. Ke modimo o tshepahalang ka matsatsi ohle. Ho ba tshepileng lebitso la hae ba bona matla a matjha. Ba tsamaya ha ba kgathale. Ke ka lebaka la tshepo o modimo wa rona. Ntate wa lehodimo le lefatshe, hlohonolofatsa momamedi, hlohonolofatsa bohle ka Kreste morena wa rona, ya ratetseng lefarisi la bophelo bo sa feleng. Amen.

Lena Mudimo Bele Lentzela ona ka hara papusiena ya banyalani le dikamano tsa lerato la bohlanong lena epistolo ya boraro ya Johanne gaolo ke a pele temana ke a bobedi moratuwa ke rata ho ba o atlehe nthontsohle mme o iketle mmeleng wa hao jolo ka ha moya wa hao o atlehile lena ke lentswela Mudimo ise ka Mudimo ka lehlono lefatsa ntho e nngwe jalo ka balekane ba keneng lenyalong eo re lokelang go e tseba mme yona ke ena ya gore o ke ke wa fetola molekane wa gago le ga o ka rata se ke wa leka go iketsa Modimo wa molekane wa gago ka gore o batle go fetola seo a leng sona le ga e ka ba a seo sa rate seo o kampa wa se etsa ka go mo rapelela go Modimo fela ke bomadimabe bo bogolo gore boholo ba balekane ka gara lenyalo ba senya nako e ngata ba batla go fetola seo balekane mmogo le bona lenyalong ba leng sona rapelela katleo ya molekane wa gago kopa go Modimo gore a iketle mmeleng le ga o ka bona e ka wa nona se ke wa senya nako le go mo kgoba ka mantswe gobane o rata gore a fokotse mmele gopola gore ga molekane wa gago a tleile moyeng le mmeleng o tla tleha fela jwalo ga mojadi a le mapeo o tlaisa ditholwana kapa o tlaisa ditholwana ga peo yeo go ke ke ga ba matsong a gae a ka nwesetsa a ka tshela menontsha empa qetellong ga se ena ya ka etsang e tlhage le go beya ditholwana empa go matsogong a monga tlhao ka boyena boholo ba dihwai ba tla o bolelela gore ga se peo tsotlhe tse ka melang empa le kunutu le mobung o peo e lengwang gona le tlhokomelo eo peo e fumanang go tswa go sehwai re tlhoka go rapelelana re le balekane gobane ke ka thapelo boholo ba manyalo ao o a bonang a eme ka jeno esita le ka gara difefo tseo a kopanang le tsona o santsane o peseleditse mme o tswela pele sena ga se bolele gore mathata ke ke a ba teng ka gara lenyalo empa jalo ka sehwai re lokela go tseba gore seo re tshwanelang go se etsa ga dintho di sa tsamaye gantle ke sefeng re lokela go ya lengweleng mme re rapelele balekane ba rona ntle le gore re ba qobelele go ba tseo re batlang ba be tsona mme wa ka monna wa gago e ke ke a ba ntate ya go tswetseng le ga ba o ile wa kopa go fiwa molekane ya tshwanang le ntatao gopola gore ke monna wa gago ga se ntate wa gago le wena ntate mosadi wa gago a ke ke a pheya jalo ka mme wa gago le ga e ka ba o kopile Modimo go fa molekane ya tshwanang le mme wa gago gopola gore ga se mme wa gago empa ke mosadi wa gago Modimo o ikgethile o etsa dintho ka tsela ya ona go na le tseo re ka di kopang ona e be ga o re fe tsona mme lebaka le teng gobane Modimo o etsa ka tsela eo gobane Modimo o tseba tseo rona re sa di tsebeng o bona moo rona re sa boneng go na le dintho tseo ka o sebeletsang ga o rapela ke ka go o lokelang go rapela ka boikokobetso mme re dule re ntlafatsa dikamano pakeng tsa rona le Modimo wa rona re lokela go gopola gore re ke ke ra kopa ntho go yeo re sa utlwaneng le ena empa bophelong re kopa le go batla dintho go motho yeo dikamano di lokileng pakeng tsa rona le ena go tloa ka jeno ditletlebo tsotlhe tse o nang le tsona ka molekane wa gago se ke wa tlhola o moetsetsa lerata ka tsona empa di fetolele thapelong mme o di iseo Modimo mme Modimo o tla o jarela tsona le go fetola tseo o ratang gore a di fetole amoela tlhono lefatso moga wa morena Jesu Kriste lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang a di ke di be le lona botlhe amen.

fait l'amour.

Now, when I wake up, my Jesus, I'm going to be a good one.

batswadi ba ka ba rateileng ba ina le dikgaitsedi sefela se re se lebisa ho ba ratuwa ba rona ba ileng ba re siya e leng mme Mama Kwela Moiponi Ngam Mbombo Makwela.

na bua mantu ala tela ntate o ba tswarele go bane ha ba tsebe se o ba sietsa ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna ka tseno paradiseng Sadi bona mora wa